0: At napaka makapangyarihan po ng pakikinig sa mga isinishare ng mga kapatid po natin. Kailangan din po natin na matutunan na yung mga sasabihin natin ay napapanahon.
1: Tama.
0: Timely word. Sabi sa Proverbs 15:23, a person finds joy in giving an apt reply. And how good is a timely word. Kailangan yung sasabihin natin ay napapanahon. Paano magiging napapanahon yung sinasabi natin? Pag nakinig muna tayo.
1: Yes.
0: Kasi kapag narinig natin kung ano talaga yung kanyang pinagdadaanan, doon natin malalaman ano ba yung dapat kong sabihin talaga. Kasi narinig mo at naintindihan mo saan talaga siya nanggagaling.
1: Hindi lang hearing it, but listening, di ba?
0: Okay. Habang kinekwento ko siya, habang sinasabi ko po ito, ang tunog niya parang, yan nga yung tinuturo on how to be instruments of, how to be a safe person to another person going through something. And again, we look at it, it's all coming from the Bible. So, ibig sabihin, timely siya talaga. Kailangan din po nating matutunan na gamitin ang salita ng Diyos properly. I-avoid natin yung quick fixes na magko-quote ka agad tayo ng verse nang hindi pa natin talaga nauunawaan saan ba siya nanggagaling. Totoo na ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay, ngunit kailangan gamitin natin ito sa tamang paraan.
1: Yes.
0: Kasi baka mamaya, ginagamit natin yung Bible para mang-feel bad o mang-guilty ng ibang mga tao. When, in fact, we can actually use the Bible to, to share the good news and to be an instrument
1: of healing,
0: sa mga makakapakinig nito. And yung binasa po natin kanina, may kadugtong yun yung sinabi, praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, the God of all comfort, who comforts us with all our suffering so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. So yung comfort na nare-receive natin sa Panginoon ay yun din yung gagamitin natin to comfort others as well.
1: So that is the only possible thing we can do. Pag na-comfort tayo ni God, may kakayanan din tayo mag-comfort sa iba.
0: Yes.
1: Ang ganda ng topic natin, parang kulang yung oras. Anyway, mental health and the Bible, yan ang topic natin. So maraming salamat, Pastor James De La Cruz, and happy Pastor's Month ulit. At meron pa po kaming isang oras mamaya sa ating reflection segment. Thank you very much.
0: Thank you very much po. And again po, if kagaya po nung nasabi natin kanina, kung meron po tayo mga nais na i-share or may mga na-realize or may mga na-trigger na emotions habang nagkukwentuhan po tayo, please feel free to, pwede po kayo mag-reach out kay Sister Cecil. Sister Cecil can reach out to me para pwede po nating mapag-usapan po yan.
1: Yes, that's right.
0: God bless po sa ating lahat.
1: Maraming salamat, Pastor James De La Cruz. Maraming salamat po sa inyo lahat. Babalik kami sa Celebrating Life.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
7: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
8: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
9: Ampalaya!
10: Ampalaya!
9: Kumakain kayo, ampalaya!
6: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
5: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
9: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Singapore. Schedule ng Pangulo ngayong araw ay ang bilateral meeting nila ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong kung saan ay inaasahang mapag-uusapan ang iba't ibang larangan gaya ng patungkol sa energy security, pamumuhunan, agama, teknolohiya at iba pa. Nakakatakda rin dalawa ng Pangulo ang ilang business meeting sa mga harap din ito sa mga mamamahayag para sagutin ang mga katanungan may kaugnayan sa kanyang working visit at iba pang local issues. Bago ito, dumalo ang Pangulo sa ika-24 na Forbes Global CEO Council Conference kung saan nakipagdialog ko siya sa mga pangunahing leader ng negosyo, pamumuhunan at eksperto mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bumisita rin si Pangulong Marcos sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute upang alamin ang karanasan at kaalaman ng Singapore sa pananaliksik, teknolohiya at kaligtasan ng nuclear energy. Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Commission on Elections, sisimula na ang paglilimbag ng balota para sa plebisito sa Naga City at special elections naman sa Batanes. Si EJ Lazaro sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Sisimula ng Commission on Elections sa COMELEC ang paglilimbag ng mga opisyal na balota para sa plebisito sa Naga City, Camarines Sur at special elections sa Batanes ngayong Nobyembre. Ayon sa COMELEC, isa sa gawa ang pagsisimula ng paglilimbag sa 14 ng Oktubre alas 10 ng umaga sa National Printing Office sa Diliman, Quezon City sa pamamagitan ng Ballot Production Committee nito. Gagamitin ang mga balota sa plebisito sa Nobyembre 21 para pagtibayin ang Presidential Proclamation No. 1267 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagtatakda sa conversion ng Naga City bilang isang highly urbanized city. Samantala, gagamitin din ang mga balota sa special election sa Nobyembre 28 para naman sa pagpili na kinatawan na nag-iisang legislative district ng Batanes sa House of Representatives. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Social Welfare and Development naganda ng tulong sa mga pamilyang apektado ng landslide sa Cebu City. May aulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development ang karagdagang tulong para sa mga pamilyang naapektuhan ng landslide sa barangay Pulang Bato, Cebu City noong Biyernes. Dalawang bata at isang senior citizen ang nasawi habang isang 38-anyos na babae ang nailigtas at dinala sa ospital. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dublao, umabot sa 57 pamilya ang inilikas kabilang ang 25 pamilyang nananatili sa evacuation center. Namahagi na ang DSWD ng mga tolda, balong at ready-to-eat food boxes habang patuloy na tinatasa ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Nakahanda rin ang ahensya na magbigay ng karagdagang financial na tulong at psychosocial support sa mga pamilyang nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pangwakas na balita, imbakan ng armas ng Communist Terrorist Group na diskubre sa Tinok, Ifugao. Mula Radyo Pilipinas Baguio, si Jong Munar sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Narekubre ng pulisya at ng hukbong katihan ng Pilipinas ang isang inabandonang imbakan ng armas sa bulubunduking lugar ng bayan ng Tinok, Ifugao. Ang kay Police Brigadier General Noel Valle, Regional Director ng Police Regional Office Cordillera, naging posible ang pagkakarekob dahil sa impormasyon na binigay ng isang dating miyembro ng nabuwag na kilusang larangang guerrilla Ifugao na sumuko. Bilang resulta ng impormasyon, isang magkasanob na impormasyon ng isinagawa na mga pwersa mula sa Regional Mobile Force Battalion 15, Tinok Municipal Police Station at ang 1st at 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Companies ng Ifugao Police Provincial Office. Sinuportan sila ng Regional Intelligence Unit 14, National Intelligence Coordinating Agency Cordillera, Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit Ifugao, PNP South Ifugao at 504 at 54th Infantry Battalions ng Philippine Army. Tinabi ni Valio ng mga na-recover mula sa lugar ay kinabilangan na isang minahan ng claymore, mga granada, mga rifle grenade, mga cartridges ng 40mm na barrel, mga commercial dynamites, detonating cord, iba't ibang uri ng bala, isang bandolier at mga personal na gamit. Binanggit niya ng na-recover na mga ito ay nagpapakita kung paano makakatulong ang mga dating rebelde na protect ang kanilang sariling mga komunidad. Binigyan din niya ng desisyon ng dating rebelde na magtiwala sa pamahalaan ay nag-alis ng mga potensyal na bantas sa mga residente ng Tinok, Ifugao. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita't impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
15: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
16: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
15: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
17: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
18: Ampalaya!
19: Ampalaya!
18: Kumakain kayo, ampalaya!
15: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
14: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
18: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
20: Isang magandang araw, mga kaibigan. Ngayon po ay October 11, 2026, araw ng Linggo. Ako po ang inyong makakasama mula alas 9 hanggang alas 10 ngayong umaga para sa Sports Calendar for the Week, Matthew Pacheco. Aba, tapos na ang Asian Games. Upcoming na rin ang Asian Para Games. Pero bago yan, balik action na ang karamihan sa mga sports dito sa ating bansa. Kaya naman, kung gusto ninyong malaman kung ano yung mga upcoming schedules para sa ating mga sports action dito sa ating bansa, Aba, samahan ninyo ako at makinig sa inyong mga lalapihitan 918 kHz and at the same time, sabayan tayong napapanood o napapakinggan sa ating Facebook page, Sports Radio 918, ganun din sa ating YouTube, Sports Radio 918. At sa iba pa mga updates, pwede nyo kaming tutukan sa aming X. I-follow nyo na rin sa Sports Radio 918. And at the same time, sa aming mga news and updates sa aming website, pwede nyo rin kaming sundan dyan na radiopilipinas.ph/sportsradio. Kaya, mga kaibigan, narito na nga. Dahil papabalik na ang aksyon, nagbalik na ang aksyon sa PBA Governors Cup ay ka-50 edisyon na ito ngayong taong 2026 at kamakailan lamang nga ay nagtuloy-tuloy na noong October 7, that was Wednesday, ay nagbalik aksyon na nga itong ating mga basketball players. Matatandaan na mga 2 buwan ding nawala itong PBA to give away nga sa FIBA qualifiers and at the same time sa Asian Games, although they made an early exit ay napahaba ang kanilang pahinga, but some of them ay nag-participate din, di ba, PBA on tour at marami pang iba. But ito na nga ang action, mga kaibigan, because today merong laro dyan sa may Smart Araneta Coliseum. Sa pagbabalik ng PBA, ayan, nagtapat na yung ilang mga teams nito mga nagdaang araw, pero ito ngayong araw magtatapat ang Titan Ultra Giant Risers against Converge Fiber Xers mamayang alas 5:15. At susundan yan ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots versus Barangay Ginebra San Miguel. So that's mamaya po yan sa may Smart Araneta Coliseum. But aside from that, we also have scheduled sa Tuesday, October 13 sa may Ninoy Aquino Stadium, magtatapat naman po ang Meralco Bolts against the Blackwater Bossing. Ang Macau Giant Pandas naman against TNT Tropang 5G ang susunod na aksyon this coming Tuesday. But on Wednesday, we also have the Terra Firma Jeep against San Miguel Beermen sa may Ninoy Aquino Stadium pa rin po yan. At susundan na kanilang match-up ng NLEX Road Warriors against the Titan Ultra Giant Risers. Aside from that, we also have action sa Friday on October 16 sa may Inari Center Antipolo. Magtatapat dyan ang Converge Fiber Xers against the Macau Giant Pandas. And then, susundan naman yan ng Phoenix Super LPG against the Meralco Bolts. That's October 16 sa may Inari Center sa may Antipolo. On October 17 naman, sunod-sunod na to Friday, and on Saturday, dyan pa rin sa Inari Center Antipolo, magtatapat naman ng Titan Ultra Giant Risers against the Terra Firma Jeep. And the final action on that day is between Blackwater Bossing against Rain or Shine Elasto Painters. On Sunday, dyan pa rin sa Inari Center Antipolo, magtatapat ang TNT Tropang 5G against the Converge Fiber Xers at ang Barangay Ginebra San Miguel against the Phoenix Super LPG. So, kumbaga, itong mga matches nila, as they nearing yung kanilang mga games, no? Until hanggang playoffs, kailangan some of them have critical places na kumbaga must win na yung kanilang mga dapat na maipanalong laro. So, yun yung action natin sa Philippine Basketball Association na kung saan halos tuloy-tuloy na kayo mga games. They have some day offs lang na kung saan ay to give way, of course, sa recovery sa mga players and at the same time sa mga venue. Dahil ang PBA kasabay din ang action sa UAAP Season 89 Men's Basketball. Mamayang gabi, magtatapat ang Adamson or ngayon mamayang hapon, magtatapat ang Adamson Soaring Falcons against the UA Red Warriors dyan po sa may SM Mall of Asia Arena. So aside from that, no, susundan yan ng maganda-gandang match sa gabi between the UP Fighting Maroons against the De La Salle University Green Archers. It's a grand final rematch ng nakaraang season para dito sa dalawang team na to dyan po sa UAAP Season 89. On the other hand, pagsapit naman ng October 14, on Wednesday, dyan pa rin sa SM MOA or sa iba na palang lugar, sa may Smart Araneta Coliseum na, alas 3 ng hapon, magtatapat ang FEU Tamaraws against the UST Growling Tigers. And after that game, magtatapat naman po ang Adamson Soaring Falcons against the UP Fighting Maroons. So tuloy-tuloy na rin ang action dito, no? Talagang inaasahan din na itong mga matches nila ay magiging mainit din kasi it's anybody's game, 'di ba? Hanggang ngayon yung kanilang kumbaga walang dominating na team, yung dominating na team may talo na, kumbaga lahat sila meron ng talo na eh, 'di ba? Ng mga teams dito sa UAAP, so talagang habol-habol din yung ibang mga teams. On October 17, that Saturday, sa magtatapat itong mga teams natin diyan sa may UST Quadricentennial Pavilion. So, the first match is between UP Fighting Maroons against the UE Red Warriors. And susundan niyan ng UST Growling Tigers against the Ateneo Blue Eagles pagsapit ng alas 6 ng gabi. And on October 18 naman po, on Sunday, ang aksyon ay dadalhin po dyan sa may Ateneo Blue Eagle Gym. So, on 2:30 p.m., magtatapat ang NU Bulldogs against the FEU Tamaraws. At pagsapit ng alas 6, magtatapat ang DLSU Green Archers against the Adamson Soaring Falcons. So, yan yung action po natin dyan sa UAAP. And kasabay din yan, is yung action naman po natin sa kabila, sa may NCAA para sa kanilang Season 102 Men's Basketball. Basta aside dun sa men's basketball ng UAAP, kasabay din yan yung women's basketball at karamihan dun ay kung ano yung schedule ng team ng araw na yon, sila-sila rin, magkakasabay din sila. We also have the junior basketball and even some other games, no? Other tournaments just like chess na isinasagawa rin po kasabay ng action po ng men's basketball. But aside from that, sa NCAA naman po, para sa kanilang Season 102 action, on Tuesday, October 13, magtatapat po ang mga teams na ito sa Phil Oil Eco Oil Center dyan po sa may City of San Juan. Alas 3 ng hapon, magtatapat ang Lyceum Pirates against the Perpetual Altas. At ang susunod na game, susundan niya ng San Beda Red Lions against the Arellano Chiefs. And on Thursday, October 15, doon pa rin sa may Phil Oil Eco Oil Center, magtatapat naman sa unang match-up itong Binil Blazers against the AAC Generals na susundan ng Lateran Knights against the JRU Heavy Bombers. On Friday, October 16, dyan pa rin sa Phil Oil Eco Oil, magtatapat naman ang Mapua Cardinals against the Perpetual Altas at ang Lyceum Pirates against the San Sebastian Golden Stags. So ito mga standings kasi nila, kailangan nilang mas galingan pa. Kumbaga, it's a must win yung kanilang mga games para at least makahabol sila sa next round. Balik tayo sa UAAP, ang standings nila. Nangungunang FEU Tamaraw siya as of October 10 with a 3-1 sa kanilang kartada na sinusundan ng defending champion, ang Lasal Green Archers 3-2. And then ang NU Bulldogs 3-2. Ang FEU Tamaraws kasi 4 matches played pa lang sila eh. So technically parang Green Archers, di ba? So kung ang FEU may panalo nila yung kanilang next game, no? Ay possible na silang mag-top. They are also the host school for this season, di ba? Sa ikaapat na puwesto, nandiyan ang Ateneo Blue Eagles, sa ang Adamson Soaring Falcons na sa 2-1 ang kanilang kartada, na sa ikalima. Sa 6-7 naman na place, andyan ang UP Fighting Maroons at UST Growling Tigers sharing the standing for a 2-2 win-loss record. At ang UE Red Warriors ay wala pang naipapanalo as of October 10 sa UAAP. Sa NCAA naman, hatid sila sa dalawang groups. So on Group A, nandyan ang standing ng CSB Blazers, nasa 6-1 na sinusundan ng JRU Heavy Bombers 5-1. Ang San Beda Red Lions 5-2, Mapua Cardinals 3-3, Lyceum Pirates 1-5 a win-loss record. Sa Group B, nandiyan ang Lateran Knights sa unahan with a 4-2 win-loss record. Ang Arellano Chiefs nandiyan din with a 4-3 win-loss record. Ang Perpetual Altas with 2-4 win-loss record. Ang AAC Generals 2-4 win-loss record. At ang San Sebastian Stags with 0-7 win-loss record. So, kumbaga, dapat itong mga teams na to, habang maaga pa, ay, kumbaga, wag talagang galingan nila para mas gumanda yung standings nila at the end sa kanilang playoffs, sa kanilang playoff games, no, ay maging maganda. Kumbaga umayon para sa kanila para at least ay magkaroon ng magandang run itong mga teams na ito para sa kanilang mga torneo, mapa UAAP man yan or NCAA. Samantala mga kaibigan, iba pang mga aksyon, no, patungkol sa mundo ng sports ay alamin po natin sa ating pagbabalik. Dito lamang po sa Sports Calendar for the Week. Apo rin inyong kasama, Matthew Pacheco, dito lamang sa Sports Radio 918.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
21: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
21: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
21: Unang simptomas pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
21: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
22: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
23: Ay, aircon ba ako?
24: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, sasalita pala itong rep natin?
23: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
24: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
0: Sports Radio 918 AM.
20: Tayo nagbabalik dito lamang sa ating programa, Sports Calendar for the Week. Ako pa rin yung kasama, Matthew Pacheco. At ito na nga mga kaibigan, sa iba pang mga schedule natin para sa paparating na linggo, alamin naman natin, no, sa iba pang mga sports. Just like ito nga magiging schedule nga ni Ate Alex Iyala, na kung saan fresh, no, mula sa kanyang bronze medal na naiwi sa Asian Games. She only had a few days, a few weeks to rest, no, na kung saan ay sasabak na naman siya sa another WTA tournament. So matatandaan ninyo, just to give you an update, she skipped itong WTA 1000 tournament sa may Beijing, dyan sa may China, na kung saan, di ba, may kumbaga scare na, kung hindi naman scare, pero parang napabalita na magkakaroon ng penalty, but fortunately nga, naibalita rin na hindi na nga papatawan ng penalty itong si Alex Iyala sa pag-skip niya dun, kasi mandatory yun eh, para sa kanila mga nasa, I believe, top 20. So, she's currently sitting number 18, di ba, sa world rankings ng WTA. But, because of that, itong si Alex Iyala ay magbabalik na siya sa Wuhan Open, scheduled on October 12, that's tomorrow, to 18 for a WTA 1000 tournament, na kung saan inaasahan na siya ay magsi-seed number 13 dyan sa tournament na yan. So she will receive a first round bye, no? So talagang magandang head start din yun para sa kanya to have in to have an ample time to rest, and also para sa kanyang mas preparado siya para sa kanyang next na match. So aside from that, sa kanyang Wuhan Open sa pagdalo dyan, inaasahan din na siya ay dadalo sa Ningbo Open na susundan niyan, susunod din agad yan, WTA 500 tournament, dyan pa rin po yan sa China. At susundan din agad yan ng Tokyo, sa may Tokyo, Japan, para sa Toray Pan Pacific Open Tennis from October 26 to November 1. WTA 500 tournament din yan. And also, she will headline, no, from November 2 to 8, ang Hong Kong Tennis Open naman. Diyan naman sa Hong Kong yan, WTA 250 tournament. But also with all of that, because of skipping also the Beijing Open,
1: na lash sa kanya yung opportunity para at least makahabol to have a maximum point siguro sa kanilang ano na makahabol siya for the WTA finals. Na kung saan ang pipiliin lang dun yung top 8 lang din naman na singles na women's team and the doubles no na mga teams na gaganapin yan sa Indiana Wells. So still hoping para kay Alex Ayala na ma-continue niya yung kanyang magandang run this season no para sa kanya. At the same time, karangalan din syempre ng ating bansa, no, ang bit-bit ni Alex Ayala. Having those matches, mapanalo man or hindi, still we have a Filipina na kung saan nagre-represent sa atin sa sport na yan, no, ang tennis. Samantala mga kaibigan, talaga na mga sinong hindi nakakaalam dahil itong 2026 Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix will take place no from October 9 to 11. So ginaganap na siya but expected tonight na yung kanilang kasi parang yung mga practice sessions doon nagumpisa yung kanilang calendar but tonight yung kanilang race no diyan sa may Singapore sa may Marina Bay Street Circuit in Singapore. So itong weekend it marks the 17th round of the 2026 World Championship and host the 6th and final sprint race format ng season na ito para sa F1. So just to give you a background no, ang circuit length na kanilang iikutan is almost a 5 kilometers but to be exact ay 4.927 kilometers. So they will make 62 laps dyan because the race distance is 305.337 kilometers. Na kung saan ang record ng lap na yan ay bit-bit ni Lewis Hamilton sa kanyang ambilis noong 2025, 1 minute 33 seconds, 33.808 seconds. So, ang kanilang type ng event, it's a floodlit night street circuit known for high heat, humidity, and close concrete walls. So, alam niyo naman, at napabalita na rin ang ating presidente mismo ay dadako dyan upang tunghayan itong Singapore Grand Prix. And it's also a chance no, ma-meet niya yung iba pang mga key personalities and key persons mula po sa pamahalaan ng Singapore. But going back mga kaibigan, aside from that action, balik tayo dito sa Pilipinas dahil papalapit ng papalapit ng papalapit ang napapalapit na MPL playoffs. Ang Mobile Legends Professional League, no? Ang Mobile Legends Bangbang Professional League dito sa ating bansa. Now on its 18th season, it's coming to a close. No, kumbaga, this is also the day, the last match nila dahil celebration nila yesterday ng 10th anniversary. So walang matches kagabi. But this is the day. Ang sa makakaalaman na ng huling placements no ng seedings, kumbaga, nitong ating mga teams para sa paparating na playoffs na gaganapin sa may Phil Sports Arena, so far the largest venue para dito sa MPL playoffs, no? Ikalabing walong playoffs na to dahil ikalabing walong season na rin ng MPL dito sa ating bansa. So, just to give you a background, secured naman na yung anim na teams na sasabak sa playoffs. But originally, walo yon yung sumabak sa regular season. So, ang nawala ay ang Twisted Minds and then yung AP Brand. So narito yung anim na teams na nakasecure ng kanilang playoff spots. Nandiyan ang TLPH, ang Team Liquid, ang Team Falcons, ang Onyx PH, ang Aurora Gaming, ang Omega Esports at TNC Pro Team. So napakaraming storyline din ang pwede nating makita dito dahil itong TLPH is trying to snatch no ang kanilang ika-apat na MPL championship dito sa ating bansa and fresh from Asian Games din mismo itong team na to. Tapos they also, although hindi maganda yung run nila, pero kumbaga mas ano yun eh, kumbaga mas nakakatakot yun kasi fuel yun para sila ay mas galingan nila yung kanilang magiging run, mas linisin yung mga flaws na nagawa nila to look out for other teams na pag-aralan sila, mas panggigilan pa yung mga matches para sila ay makasecure ng panalo at masecure yung championship. Not only that, because yung top 2 teams na maglalaban sa Grand Finals, sila ay may chance na mag-represent ng Philippines for the M8 World Championships. So, yun yung World Championship ng ML. Nagaganapin sa Turkey early next year. So, aside from that, nandiyan ng runner-up na Team Falcons, of course, fresh from their international competitions din. Hindi na fresh kasi ilang buwan na yung nakalipas. Pero they also came from the EWC, the Games of the Future Invitational, na kung saan maganda rin yung mga naging Ranila although hindi nila naiwi yung championships. But it's a team to look out for. Ito naman, Onyx PH. Binabantayan din dahil nga from their heartbreak last season, halos makapasok na rin sila doon sa grand finals ay napagkaitan, no? Kumbaga natalo sila. So makikita natin ngayon kung ano nga ba yung storya na kanilang dadalhin. Ang Aurora Gaming naman targeting na makasecure dahil they are the M7 World Champions. So M8 sila ba? May chance ba sila na makasecure nito? Kumbaga may chance ba sila na mapasa kamay nila ulit? No, magkaroon ng back-to-back title ang Pilipinas, 'di ba? Ang Aurora Gaming. And on the other hand, other teams like Omega Esports and TNC Pro Team, alam naman natin mga laso na teams 'to, so hindi natin alam kung mga dark horse 'tong mga teams na 'to. So di natin alam po ano yung maipapakita nila ng mga performances for these playoffs. So, ang day 1 nila mag-uumpisa on October 21, that's Wednesday. Nasusundan agad yan ang mga matches, tig 2 matches lang on day 1, day 2, and day 3. But on day 4 sa Saturday, ay dyan na, tag isang match na lang yan dahil yan na yung lower bracket finals. Kung sino man nanalo doon, makakalaban yung nasa upper bracket. And then magtatapat na sila sa grand finals on day 5. So that's on Sunday. So that's something to look out for, especially sa ating mga esports fans. Kahit ano man nilalaro nila, no? Ay very exciting din dahil yun nga inanunsyo na rin, 'di ba, ng Olympic Council of Asia na itong ating esports ay magkakaroon ng sarili nilang Asian Games, kumbaga, yung Asian Minds and Esports Games. So nilalatag yan at dahil lang Pilipinas ay hindi lamang din sa ML, di ba? May Honor of Kings, Pokemon Unite, na nakasecure din sila ng mga medal ng Asian Games, ay talagang patuloy ang kanilang pamamayagpag. Samantala mga kaibigan, officially ay meron na lamang tayong ilang araw, 7 araw bago ang pag-uumpisa ng 5th edisyon ng Asian Para Games dyan pa rin po sa Aichi, Nagoya, Japan. So, antabayan na natin because I think 69 para athletes ang sasabak dyan with more than 100 delegates kasama yung mga ating mga coaches, ating mga officials mula dito sa Team Philippines. So, hoping na makakaroon sila ng magandang performance dyan, ng magandang kumbaga standings, makapag-uwi ng magandang medal. At dahil dyan mga kaibigan, nito lamang linggo, nagdaang linggo, past week, ay nakausap ni Miss Ayang Maliari, ang isa sa flag bearers na magtatayo ng bandera ng ating bansang Pilipinas. Walang iba si Aling Ganapin. Pero bago natin mapanood ang kanyang panayam, dahil sa rin magpasalamat sa lahat ng tumutok sa atin sa programang ito. Ako pang inyong nakasama, babati na ako bago yung ating interview. At magandang umaga Pilipinas, ako po inyong nakasama Matthew Pacheco dito lamang sa Sports Calendar for the week.
3: Welcome na po natin our Team Philippines flag bearer na si Aline Ganapin. Hi Aline, welcome to the program.
4: Hi Miss Aya. Hello po ulit. Hello po everyone. Good afternoon po.
3: Yes, Aline, of course, congratulations ang ating official flag bearer para dito sa 5th Asian Para Games. Gaano kalaking bagay ito para sa iyo?
4: Siguro po napaka laking part po ito ng journey ko as a first time na flag bearer, and nagpapasalamat po ako na ako po yung pinili, and masaya po ako na ako po yung mag-lead sa open ceremony, and sobrang excited po.
3: May kasamang pressure din ba yun sa'yo, Aline?
4: More on excitement po. Hindi ko po masyado, mas ina-enjoy ko lang po. Hindi ko siya tinitake as a pressure. Parang, para siyang dagdag excitement po for me.
3: Yeah, sino yung unang taong pumasok sa isip mo nung malaman mo na ikaw yung magiging flag bearer natin kasama si Lay Manginsay ng ating para table tennis team? Meron ka bang unang sinabihan or paano mong nalaman ito?
4: Si Coach Gershon po ang nag-announce sa akin, and ang mga naisip ko lang po na tao, yung mga sumusuporta po sa akin, and syempre po sa PTA si Grandmaster Hong na palagi pong naniniwala sa akin, and syempre siya na po yung naging tatay ko, parang ganun. And yung mga teammates ko po, nakasama ko po lagi sa training, sila po nakakita ng ng mga pagsubok, and family ko po, syempre sila po yung palagi ko talagang nakakausap rin po.
3: Yes, talagang strong yung support system mo. But of course, Aline, talk about your naging preparation dito sa Asian Para Games, no? Gaano kabigat yung naging preparation mo for this?
4: Siguro po mag-start ako sa injury prevention, kasi syempre po contact sport kami. Hindi po maiwasan na wala pong injury. Yan, palagi pong bantay ng PT, and sa strengthening po, syempre sa skills po, yan, palagi po sparring with coach, and syempre sa UST po, yung mga sparring partners ko po, nandun din. Bukod po sa national team, ayan po. So, yun po yung mga naging part ng training ko, and syempre, bago pa po kami umalis, so medyo nagtataas pa po si coach ng intensity. Ayun po.
3: Yes. Aline, I believe yung naging silver mo from the Asian Para Taekwondo Championship sa Mongolia, yun yung nagbigay sa'yo ng ticket para mag-qualify dito sa Asian Para Games. But of course, doon sa naging performance mo noon, ano yung tingin mong biggest na in-adjust mo? Yung mga nakita mong flaws doon, no, na pagdating dito sa Asian Para Games, sana hindi na madala.
4: I think yung sa strengthening po, ayun, medyo yung sa injury prevention po talaga, mas nag-take kami ng load sa katawan ko na strengthening sa legs. Siyempre, sa skills naman po, nagdagdag din po kami ni coach. Siyempre, mga techniques na yun po, importante rin na kailangan sumipa talaga kahit pagod na. Ayun po. More on mental din po.
3: Yes, yun ang pinakamalakas na talagang paghahanda, 'di ba? But of course, nakita ko rin nanggaling ka sa joint camp sa Korea, 'di ba? Last July. So, kumuha na rin ako ng mga photos mo doon. So, kamusta? Kamusta yung naging camp mo doon? Ano yung biggest na natutunan mo from that camp? And gaano ba yun kahaba?
4: 1 week po siya before competition po sa World Para Open, and grabe po yung experience na yun, sobrang saya po. Syempre hindi lang po siya Asian yung mga kasama ko, may parang World Para Taekwondo training camp po kasi yun, so may mga European countries saka sa ibang region pa po ng mundo, and grabe yung mga culture po ng ibang athlete, ibang para-athlete, and sobrang saya po nila kasama kasi first time ko po na makasama yung ibang para-athletes, lalo na first training camp ko po yun, tapos puro para-taekwondo pa po yung kasama ko, so sobrang na-enjoy ko po yung camp.
3: Yes, mas maganda yun, di ba? Talagang magkakasama kayo sa camp, and sabi mo nga, hindi lang Asian yung nandun, di ba? Talagang mas ma-expose ka. But of course, Aline, pagdating dito sa Asian Para Games, ano bang tatargetin mo? I mean, pang ilang Asian Para Games mo na ba to?
4: Second time ko po, ma'am. Apo.
3: Anong nangyari dun sa first mo?
4: Unfortunately, nag-exit po kami sa first round. Ayun po. And ayun po ang iniiwasan namin ni coach this time. And mas tina-target po namin yung maayos po na, talagang maayos po na performance. And syempre, hindi ko po kalimutan na enjoyin po talaga ito kasi big event po ito. And I hope na maayos po yung performance ko dito.
3: Mas ano ka ba ngayon? Mas inspired ba si Aline ngayon?
4: Siyempre po, palagi naman po tayong inspired kasi marami po naniniwala sa atin. Ayun po.
3: Yes. Aline, alam mo sa nakalipas na Asian Games, grabe din yung ibinigay ng ating Philippine Taekwondo Jeans. Sila yung merong pinakamaraming medalya, di ba? Highlighted dun sa gold ni J.U. Siape. Of course, 3 silver medals from Juliana Candelaria, Kurt Barbosa, and itong si, nakalimutan ko isa, si Tatiana Mangin. And of course, yung bronze din itong si J.U.'s. Paano kang na-inspire from that Asian Games performance nung mga teammates mo din?
4: Grabe po yung start nila ng Asian Games. And syempre, sobrang inspired po ako and as a teammate. Siyempre, lagi ko po sila nakikita sa training and alam ko po talaga na maganda ang result ng Asian Games for them. And sobrang saya po and sobrang na-fire up po ako na mag-perform po sa Asian Para Games po.
3: Yes, talagang para magtuloy din. No? But of course, itong si Aline, di ba may mga camp din na magkakasama kayo nung ating team? Sa Korea din ba yon, Aline?
4: Hindi po ako kasama nung nag-Korea training. Parang yung training camp ko po is yung with para athletes po na from World Para po.
3: Ah, okay. So talagang parang mas special yung naging training mo kasi doon talaga exclusive yes, talaga no doon sa mga makakasama mo. But of course, for Aline Ganapin, syempre, anong mensahe mo na lang no na gustong ipaabot no sa lahat ng mga susubaybay sa iyo, sa lahat ng mga maghihintay sa magiging laban mo dito sa Asian Para Games?
4: First po, nagpapasalamat po kay Grandmaster Hong for syempre palagi na pagbilib po sa akin po, sa kakayahan ko, siyempre, and sa PTA po, sa pag-assist po sa akin palagi pag may laban and training. And siyempre, yung family ko po, maraming salamat sa, siyempre, pag-aalala palagi sa palagi yung pagbantay if may injury ba ako or may sakit, ganyan. And friends ko, siyempre, salamat sa palaging pagsuporta. And maraming salamat sa lahat po ng sumusuporta sa para athletes natin and sa lahat po ng atleta dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa paglaban po para sa ating sa Pilipinas and congratulations po sa lahat po ng lumaban sa Asian Games po. And kami naman pong para athletes po ang lalaban. Ayun po. Maraming salamat po sa good start. And alam ko po na nasa good spirit po lahat ng para athletes na lalaban po sa Asian Games po. Ayan po.
3: Wow, napakaganda namang mensahe yon from our flag bearer. But of course, Aline, itong Asian Para Games ba, nakikita mo na rin siya na in a way, kulang pa talaga para doon sa credential mo. Kasi di ba, nakakapag-medal ka na rin from the Asian Para Taekwondo Championship. Gaano kalaking bagay sa'yo itong Asian Para Games? Ano yung importansya na to para sa karera mo?
4: For me, siguro mas tinitignan ko po siya as since sa Japan po siya, iniisip ko po na magpe-perform po ako sa Paralympics. For me personally, na yung na-miss ko po sa Tokyo. And ayun po, gusto ko pong makapag-perform dito ng maayos talaga. And syempre nagpapasalamat po ako sa mga coaches ko na palagi pong nagma-mindset sa akin na kailangan maayos yung performance, syempre. Ayun po. And bahala na po yung result kung ano yung performance. Ayun po.
3: Yes, result will follow. No, again, Aline, all the best sa magiging campaign mo dito at sana dito rin sa Japan mo makuha ang iyong first Asian Para Games medal.
4: Thank you po, ma'am. Maraming salamat po.
5: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fishery sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
6: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last, ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
5: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
8: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
5: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
9: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
5: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
10: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan yung mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas mabali ang trabaho natin eh.
5: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
11: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
25: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
26: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
25: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
25: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: This is a public service announcement.
17: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
18: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2,

0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Mga bulilit naman ang bibida dito sa Kiddy Sports.
4: Kiddy Sports.
3: Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kiddy Sports.
4: Kiddy Sports.
3: So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa inyong paboritong sports radio channel, Radyo Pilipinas 2 Sports 918 AM.
4: Go.
5: So, even when the game ends, the action continues. Get all the post-game analysis, the hottest takes, NBA rumors and trivia here on NBA Jam.
6: NBA Jam.
5: Don't just watch the game. Own it with us.
6: NBA Jam.
5: NBA Jam. Hosted by JPM. Every Sunday, 4 to 5 p.m. Only here on Sports Radio 918.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
10: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, we... Yun, ini-enroll natin sa aral.
11: Ampalaya!
12: Ampalaya!
11: Kumakain kayo, ampalaya!
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
13: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
11: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
14: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa na

0: Na at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Check your time, 2 minutes makalipas ang alas 10 ng morning. It's October 11, araw ng Sunday. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang Sports Radio 918, Jess Laid ang inyong kasama this morning para sa sports updates. So, babahagi natin yung mga latest developments sa mundo ng palakasan dito lang sa ating institution in Philippine Sports Broadcast. Kaya naman, pwedeng-pwede nyo po kaming samahan, lalong-lalo na dyan sa mga nakatutok sa Capital FM 104.3. Pwedeng-pwede nyo rin po kaming mapakinggan sa PBS Receiver app available sa App Store at Google Play Store ang PBS Receiver app para kahit saan, kahit kailan, pwedeng-pwede nyo kaming mapakinggan. Okay naman, kung gusto nyo kaming mapanood, available kami sa live sa facebook.com sa Sports Radio 918. Ganun din po. Available din sa YouTube yan, Sports Radio 918. And syempre, pwedeng-pwede nyo po kaming i-follow sa Twitter or sa X at Sports Radio 918. Like, follow, and share. Subscribe na rin kayo para lagi kayong updated sa mga sports balita. Kamusta ang inyong weekend? Naway matiwasay, medyo maambon-ambon sa Quezon City earlier. Sana'y kung may pupuntahan man kayo, may dala kayong mga payong at panangga sa ulan. Umuulan ng tagumpay at the same time no ay mga activities itong ating mga athletes sa international stage. And speaking of international stage, unahin na kagad natin sa ating mga updates ngayong araw. Ang paboritong tennis player ng bansa, walang iba kundi si Alex Ayala, who is expected to be the 13th seed sa gaganapin na WTA 1000 Wuhan Open sa China. Ito po ang unang campaign ni Alex after nung kanyang naging bronze medal finish sa 20th Asian Games sa Japan nitong nakaraang mga buwan. Ito yung first tour event niya and slated no, or nakatakda itong magsimula October 12 hanggang 18. Despite being the 13th seed, unlike nung mga previous outings niya no, ay hindi makaka-receive ng first round by itong si Alex and she will be facing a qualifier in this tournament. Hindi ka katulad ng 1,000 events na 96 players yung maglalaro. Top 32 players lang po ang kasali dito no and limited to 56 player draw itong Wuhan Open. Ito yung difference niya dun sa malaking event. And matatandaan natin, inanunsyo rin ng FILTA nitong kanilang pagbisita sa Senado that Alex Ayala will not be penalized as of this moment. Wala pang binibigay na report back ang WTA regarding sa kanyang sanctions. Pero meron pong mga nakatanggap no ng first round bye for this Wuhan Open. Yan na yung mga nasa top 8 or yung top 8 seed and will start their campaign sa second round. The same rule applies to only the two other WTA 1,000 events na may 56 player draw katulad ng Doha at Dubai. Thus, world number 18, Ayala won't have the buy she used to have sa mga previous 1,000 events. The 56 player draw comprising 43 direct entrants, 8 qualifiers, 4 wildcards, at isang special exemption is also the reason why Ayala had to go through the qualifiers sa nakaraang taon nung siya ay lumuhok for the event. She was number 58 during that time and therefore could not get a direct entry. She eventually lost to Moyuka Uchijima in the first round of the qualifiers last year, 4-6, 6-3, 2-6 sa kanilang pagharap. This year, Ayala is projected to be seeded 5 places higher sa kanyang regular ranking. Sa mga nagtatanong bakit 18 seed siya pero sa 13 seed siya inaasahan na malalagay for this event. Eh, dahil po yan sa nag-withdraw yung 5 players na may higher seeding sa kanya. Kabilang sa mga hindi maglalaro for this Wuhan Open, sina Irina Rybakina, ang current world number 1 dahil sa foot injury. Ang number 4 at defending champ sana na si Coco Gauff ay nag-beg off din for this event dahil sa fatigue. At ang number 11 na si Amanda Anisimova, may wrist injury naman na dinadamdam. Si Victoria Mboko, ganun din, ay meron naman on her knee sa tuhod. At on number 17 na si Naomi Osaka, nag-change of schedule kaya nag-pull out sa competition. Kabilang for this event, world number 2, Arina Sabalenka. World number 3, Jessica Pegula. Number 5, Mira Andrieva. Number 6, Linda Noskova. Number 7, Elina Svitolina. Number 8, Carolina Muchova. And number 9, Iga Swiatek. Number 10, Marta Kostyuk. Ang kabilang po sa top 8 in that order and will be the ones na makakatanggap ng first round bye. The singles draw ceremony was scheduled dapat Saturday 4 PM, pero wala pa tayo nakikita na official draw, no, for this WTA 1000 event. And maganda, no, karamihan dun sa nabanggit natin na top 8 ay nakalaban na nitong si Alex sa mga previous events niya, sa mga previous competitions niya, which is magiging malaking tulong sa kanyang campaign and syempre yung kagustuhan niya na makaangat. Sa panayam nga sa kanya ni Maria Sharapova, nabanggit ni Alex that the goal and remains the goal yung makapasok at makakuha ng panalo sa Grand Slam. Syempre yun ang gusto natin ding makita for Alex Ayala.

0: flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
9: Palakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 11.

Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan. Dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa...

0: Okay, maganda umaga po sa ating mga tagapakinig sa ating programang Going Places. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. At syempre, napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 2 Sports Radio 918 kHz. Baka masabi ko na naman yung kabila, 918 kHz AM sa inyong mga radyo. At napapakinggan din po tayo pala sa ating sister station, ang 104.3 The Capital FM. Ayan. At syempre, napapanood po tayo sa ating FB live stream sa ating sports radio page. Okay? So, ngayong umaga, syempre, makakasama pa rin po ninyo ang inyong lingkod, Ven Blones. At mamaya po ay, baka nandyan na ba ang ating kasama na si George? Ah, wala pa. Oo, kasi hindi natin makakasama si George ngayong umaga dito sa studio. Siya po ay makakasama natin mamaya mula sa kanyang hardin. Ayan, kasi naman eh, bakit ba nagpo-programa tayo eh, may tumatawag. Anyway, so mamaya po makasama natin si George mula sa kanyang hardin at makasama din po natin yung ating magiging guest sa pamagitan po ng ating Zoom. At syempre, para dun sa mga nakikinig sa atin palagi, ang Going Places po ay nakatuon sa pamamasyal at pagre-relax. Dahil sabi po ng ilang mga health expert, ang pamamasyal at pagre-relax ay nakakatulong po sa ating mental health. Konektado po ito dun sa sinasabi kasi ng World Health Organization na patuloy na tumataas yung bilang ng mga nagkakaroon po ng problema sa ating mental health. Kaya siguro lagi namin sinasabi dito ni George, baka kulang lang sa pasyal at pagre-relax. Ayun. At syempre, bukod dyan, meron na pong ibang ibig sabihin pa rin yung Going Places. Nagbibigay din tayo dito ng mga impormasyon na makakatulong sa ating journey o sa ating paglalakbay sa ating buhay. Kaya double meaning po yung ating ibig sabihin ng titulo na ating programang Going Places. So, meron tayong mga information para makarating po tayo dun sa ating gustong destinasyon sa paglalakbay sa ating buhay. At syempre, yung pagre-relax at pamamasyal naman, no, para makatulong naman sa ating mental health. Kaya, ayan, antabayanan po ninyo. Ready na ba si George? Wala pa rin si George, pero ready na yung guest natin. O sige, so habang inaantabayanan natin si George, tawagin na natin yung ating guest ngayong umaga kasi marami sa atin ang paborito, ang lansones. Yun. At dito sa kanilang lugar, taon-taon, ay nagkakaroon sila ng festival o ng mga activities para dito sa festival na ito sa Lansones Festival. Ayan. At saka bukod dyan, ang alam ko, yung Sunken Cemetery yata, nandun din sa kanilang lugar, ano? So, aalamin natin yan. Lahat ng mga pwede natin pag-usapan ngayong umaga tungkol sa turismo sa kanilang lugar, kasama na po natin ang Provincial Tourism Officer ng Camiguin, si Ma'am Candice Borromeo Dael. Ma'am Candice, good morning po at welcome sa ating programang Going Places.
1: Good morning po, Miss Ven, and sa lahat na nanonood at nakikinig sa Going Places. Good morning.
0: Okay, ayan. Balita namin kasi, Ma'am Candice, no, umpisahan muna natin dito sa festival na taon-taon ay ginagawa dyan sa Camiguin, itong Lansones Festival. Pwede po bang makwentuhan nyo kami tungkol po dito?
1: Yes, Camiguin is celebrating sa aming 47th na Lansones Festival. So, and this year, very good harvest. Marami tayong lansones ngayong taon na ito. And yes, we are known for, if not the best or the sweetest lansones in our country. Mm-hmm. So please come join us and also taste the sweetest lansones.
0: in the
2: Philippines.
0: Wow. Wow. Pero ano
1: Oo.
0: Po yung ano? Ano po yung naka ano po yung mga activities natin pagka ganitong meron tayong Lanzones Festival? Ma'am Candice.
1: So, sa lahat na nanonood at nakikinig, si the yung Kamigin ay nag-prepare po ng 10 days activity, different activities for celebrating our Lanzones Festival.
0: Mm-hmm.
1: So, come October 15 to 17, we have our pre-festival already. Na may mga activities na po kami na mag-start on October 15. But the official opening of the Lanzones Festival will start on October 18 to 25. So every day may iba't ibang activities kami design for the children, for the senior citizens, for the fishermen, for the farmers, mga ganun. Lahat po ng aspeto tinatouch po namin sa mga activities. But of course, nandun din yung Eat All You Can Lanzones.
0: Ayun! Yun ang aking sasabihin sa aking kasama na si George Arsenio, yung ating kasama po dito sa program. Nasa ibang lugar po siya ngayon na mamasyal. Pero isa sa mga paborito talaga ni George, itong Lanzones. So George, may mga libreng tikim dun sa Lanzones Festival. Anong masasabi mo?
3: Wow, magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome again sa Grand Places. At syempre, ano, welcome na welcome itong Eat All You Can na Eat All You Can. Sa gilang,
0: Oo, medyo umaano yung iyong audio, George. Oo.
3: Ayan, so ilap ko yung aking microphone. Ayan.
0: Ayan, mas okay. Sige, George, go.
3: Okay, welcome na welcome, syempre, Ben, ano? Itong Eat All You Can na Lanzones. Pero yung gusto kong itanong kay Ma'am Candice, Ma'am Candice, bakit po dyan tumutubo sa Kamigin, ano? Yung sinasabi po natin na isa sa pinakamatamis at pinakamasarap na Lanzones sa buong Pilipinas, Ma'am Candice.
1: Good morning po sa inyo, Sir George.
3: Good morning, ma'am.
1: And I hope makavisit din kayo sa Kamigin.
3: Oo, oh, pwede yes, naman. Okay.
0: Pwede naman. Basta iniimbita kami. Why not?
3: Oh.
1: Of course. Everybody's welcome to visit us.
0: Uh-huh.
1: So, sir, ganito, marami naman tayong mga lugar na may mga Lanzones. But according to research and studies, yung soil daw ni Kamigin, yan yung nakapa-ano ni sa ating Lanzones. Kasi yung sa, siguro because we are also a volcanic island.
0: Mm-mm.
1: And marami mga ano dyan, minerals. And
3: minerals.
1: Ano, yan po ang sabi nila, it's because of our soil.
0: Ayun, so ibig sabihin mataba yung lupa.
3: Oo.
0: Kaya pala mas ano, mas maraming umaano na Lanzones. Sige, George.
3: Okay, so ibig sabihin yung sa lupa, ano, kasi maraming minerals, kaya, at saka organic ba siguro, Ma'am Candice, ano, natural, yung tinatanim dyan natin na Lanzones sa Kamigin. At saka gaano kalawak po, ano, Ma'am Candice, ilang ektarya ba ng lupain dyan sa Kamigin ang nakalaan sa pagtanim ng Lanzones, Ma'am Candice?
1: Actually, ma'am, sir, in Kamigin, we grow Lanzones sa backyard lang. Sa mga backyard. It started there, sa mga backyard. And right now, kasi nakita namin na lang si Lanzones is malaki talagang tulong sa economy, no? So, may mga ilan-ilan din na mga may malalaking lupain na nag-grow na sila. I cannot still call it really a plantation, but mini plantation na Lanzones.
0: Mm-hmm.
1: But most of the Kamiginos, yung mga nandito sa Kamigin, nakatira, at their backyard may Lanzones.
0: Talaga? So pwede na lang pala tayong mamitas-mitas doon, George, no?
3: Oo nga, ang saya naman, di ba? Kasi sa mga, ano tawag dito, sa mga backyard lang pala, ipupwede nang tumubo yung, ano, yung mga puno ng Lanzones.
0: Oh, sabi ni Ma'am Candice, nakakatulong daw sa economy din ng Kamigin. So, yung mga Lanzones ba natin dyan sa Kamigin, Ma'am Candice, na e-export din natin?
1: dinadala, tinatransport po namin doon sa neighboring provinces.
0: Ah, so, neighboring provinces. Okay. Pero dinadayo din ba ng mga foreign visitors yung Lanzones Festival at saka nakakatikim ba sila niyan?
1: Yes, sa mga activities po natin, sa mga nanonood at nakikinig, marami tayong mga activity na pwede talagang pagsaluhan din ng mga turista.
0: Mm-mm.
1: Both local at saka yung foreign tourist natin.
0: Mm-mm.
1: And we are happy also that Camiguin has a good share naman of foreign tourists. European pala yung, and American yung marami dito na tourist, foreign tourists.
0: Oh.
1: So because they love nature, mga ganun.
0: Oh, oh.
1: So ano kasi for the those who would like to party, we have the music festival.
0: Mm-hmm.
1: So we have the concert na pang bata po, pang yung mga nanay, tatay.
0: Mm-mm.
1: So different genre.
0: Mm-mm.
1: And the street dancing, pwede po ta- yan talaga yung pinaka ano namin, the street dancing and ground presentation. We also have the pageant, so yung mga pageant enthusiasts, so pupunta din dito. And yun nga, we have the, we call it UGMAD, it's an agro-tourism trade fair na produce, most of the produce of Camiguin, especially Lanzones, and food, kasi nag-ano na nagbenta tayo dito ng food, and yun pa din na bisibisitahin nila, and kahit sa ibang sa yung ibang years pa marami na mga foreign tourists na pumupunta and they know na, na there's Lanzones Festival.
0: Mm-hmm. I speaking of food pa rin, ito pinakagusto pa rin ni George yung tungkol sa lechon. May festival din pala kayo sa lechon.
1: Yes, we have Lechonanza, Lechon Festival. So, you know, Camiguin is very traditional pa. We really, really celebrate fiesta.
0: Mm-mm.
1: So, during the fiesta of Camiguin or the charter day, meron pong pa-contest no, na ginagawa namin before na we, kasi 58 barangays in Camiguin. So, lahat yan nagle-lechon. So, yan din ang before na yan ang baon nila sa pista sa Nayon. Now, we inano namin in level up na why not we'll have a competition. And last year po, we launched the Lechonanza. We really invited the professional lechoneros.
0: Oh.
1: Also, yeah, and invited celebrity chefs like Chef Tatong, Chef Sao, and Jerry. To be our judges naman. So, the crispiest, the juiciest, yung the presentation. So, yeah, we would like to invite you po, ma'am, sir. Come January 7, our Lechonanza.
0: Ah, so sa January.
1: You can also taste naman the lechon of Camiguin.
0: Mm-hmm, okay.
1: Yan na, meron naman every weekend, meron din naman.
0: Ay, so pwedeng makatikim din, ba? Pumunta ng Lanzones Festival, makakatikim din sila ng lechon.
1: Yeah, yung, if I may, ma'am, sir, in Camiguin, we're not only promoting at that week, we're not only promoting the activities or the Lanzones Festival, but pwede din tayo mag-sideline, bibisita sa mga food, sa the restaurant, or meron din kaming kinirate dito na it's a community-based, no? Every weekend, merong lechon, kasi may isang town dito, madam, na abundant naman ng squid, especially this time, no? November, yeah, October, November, December.
0: Mm-mm.
1: So, different kinds of preparing the, we call it nukos. Pero lechon doon. So, yeah, tourists could also enjoy the food here and as well as our tourist site.
0: Ah, okay. Ayun. So, bago yung tanong ni George, nabanggit ni Ma'am Candice, yung mga tourist site at saka yung mga tourist destination. Ano-ano po, bukod pa dyan sa mga festival na yan, ang pwedeng dayuhin ng mga turista natin?
1: Ma'am, Camiguin is known po tayo sa of having active volcano, si Monte Bukibo. So, we could go, you could go trekking and bird watching there also. On the trail, no? And then we have two islets. We have White Island, yung just a white sandbar.
0: Wow.
1: And yes, and it's also around it is a dive site. And as well as we have Mantigi Island. I'm so happy to inform everyone na nanalo po tayo as best ecotourism site for 2025-2027 given by Department of Tourism, 2025 to 2027.
0: Nanalo saan po, Ma'am Candice?
1: It's a yung Pearl Awards po ni DOT.
0: Ah, para sa beach eco...
1: Best ecotourism.
0: Ah, okay. Best ecotourism. Wow.
1: Yeah, so aside from the islet, so White Island is just pure sandbar. Okay. In Mantigue naman, in the middle of it, may mini forest, and of course, surrounded by, there's a sanctuary, and we have the marine turtles, and a beautiful dive site also.
0: Oh.
1: And aside from that po, we do have, meron din tayong yung waterfalls, we have soda spring, cold spring, and yes po, and of course, we're home to three national treasures po. Which is the Old Church Ruins, the Spanish Old Church Ruins. We have yung nabanggit mo kanina po, yung Sunken Cemetery.
0: Yes,
1: oo. And the Morro Watchtower.
0: Hindi ba so, ano, po, Ma'am Candice, yung Sunken Cemetery, ganun pa rin ba yung nakikita o medyo kumukonti na lang yung nakikita dun sa dagat?
1: Actually, what you could see is a big big cross, a landmark. Na doon banda yung cementerio before.
0: Pero hindi po yung bumababa.
1: During high low tide, makikita maano talaga makikita siya from the yung may mga small boats tayo. If you go around, makikita lang talaga yung mga tombs, but it's already covered by corals. So may if you go scuba diving around it, then makita pa yung old cross. Pero yun nga, another thing, it's already a dive site kasi marami ng corals around it.
0: Okay. O George, may dagdag ka?
3: Parang
0: sa Sunken.
3: Ma'am Candice, so nga sa Sunken Cemetery, parang hindi ba medyo nakakatakot o eerie, ano? Kasi syempre may mga tomb, di ba, yung kabaong doon na nasa napapalibutan na ng corals, di ba? Pero syempre yung mga diver talaga, syempre ang matapang sila, di ba? Pero katulad namin sa Univen, medyo ano kayo yung feeling doon, ano, sa mga yung mga interview na nag-dive site na doon sa may Sunken Cemetery, kung ano yung pakinamdam nila na doon yung corals nga, pero ito yung sa loob, sa ilalim ng corals, ito yung mga lumang kabaong pa ng lumang cementerio, Ma'am Candice.
0: May feedback ba, Ma'am Candice, doon sa mga pag-dive nila doon? Ay, parang nawala yung boses ni Ma'am Candice. Okay. Parang nawala ata, George?
3: Oo nga, parang nawala si Ma'am Candice.
0: Ayan na. Okay na, Ma'am Candice. Sige po.
1: So, hindi naman, kasi parang kung makikita mo, yung mga lumang tombs doon, parang coral na siya. Covered na siya ng coral.
0: And
1: maraming fishes. So, parang alive siya. May buhay doon.
0: Okay.
1: The corals, and of course, mga fishes na, may mga...
0: So, ironic, ano, Ma'am Candice, kasi libingan yun ng mga wala ng buhay, pero after ilang mga dekada, marami ng buhay doon.
1: Oo. Yes. And yun nga, the same feeling siguro, no, sir, yung nabanggit mo, but once they dove, no, nagda-dive sila or snorkeling, yun ang naano nila, full of life underneath.
3: Wow, ang ganda. Siguro kami level hanggang snorkeling lang kami. Baka hindi namin kayo yung diving. Ilang feet ba? Gaano ba kalali, Ma'am Candice, yung Sunken Cemetery? Ilang feet ba siya, ano? Yung mula sa cross, Ma'am Candice.
1: I cannot be very, very articulate on this, sir, pero during high tide, medyo malalim talaga. But the cross marker naman, hindi naman siya mawawala. And then, during low tide lang, visible na yung ano natin, characters.
0: Opo. Ma'am Candice, maikling-maikli lang kasi pinag-uusapan natin sa Sunken Cemetery. Mm-hmm. Tapos isa ito dun sa parang national, ano nang tawag natin dyan? Parang...
3: National Treasure.
0: Treasure. Ayun, national treasure. Konting-konti lang, maikli-maikli. Bakit ba ito kilalang-kilala, yung Sunken Cemetery? Ano ba yung historical background nito?
1: So, I would like to know that it's national cultural treasure. I'm sorry, I forgot the cultural. Mm-hmm. The national cultural treasures. Mm-hmm. Yung tatlo, the Sunken Cemetery, the Old Church Ruins, and the Mora Watchtower. The history of the Sunken Cemetery po and the Old Church Ruins, na lumubog po siya in one of the yung volcanic eruption.
0: Mm-mm.
1: Yung Mount Vulcan.
3: Okay,
1: so, it's a community before, tapos pag yung pumutok ng vulcan, it sunk. Like, uh-huh. If you visit the Spanish Old Church Ruins, no, ang makikita natin is like 1/4 of the building. Parang sa, ano na siya, sa may roof, bintana and the roof na part.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: So, and then, yeah, the eruption was in 1871.
0: Mm-hmm.
1: And magkalapit lang kasi yung old church and sunken.
0: Yes.
1: So, yeah, that's what happened. Lumubog siya.
0: Ayun. So, ganun nga, George, no? Lumubog
1: isang community.
0: Yung isang community na yon. Kumbaga, talagang natabunan yun eh. Nung nagkaroon nga ng volcanic eruption malapit doon. So, kaya doon laging inaalala din nila yung lugar na yon.
1: Yes.
0: Oo. Kasi nga, dahil doon sa nangyari na yun, medyo malungkot, di ba? Pero kasama doon sa istorya ng ano na yon, ng lugar na yon. Okay, George?
3: Oo. Parang katulad din Ben at saka Ma'am Candy sa Mount Mayon, di ba? Kasi nung pumuntok ang Mount Mayon noong 1800s din, isang buong barangay din po ano ang nalubog doon sa lava, di ba? So, yun nga, talagang parang circle of life lang. Talagang may death,
0: yes,
3: may life. At ngayon po, ano, ay buhay na buhay po doon yung Sunken Cemetery,
0: yes,
3: sa Camiguin.
0: Oh, yung mga corals, yung mga
3: corals na ngayon, di ba? Tsaka yung mga isda, di ba? No? Yung,
1: yung full of life.
3: Buhay.
0: Oh, oh.
3: Nakasabi nga ng mga testimony ng mga diver, di ba? Pag sa diving talaga, parang sa ilalim, ito yung sa pinaka, I mean, you know, pinaka-tachical or mystical na moment talaga ano, sa buhay ng tao. Pero malamang hindi namin mananasan yung drive kasi hindi namin kayo mag-dive.
1: Snorkeling lang po tayo.
0: Pwede, oo, snorkel lang.
3: Pero Ma'am Candice, yung ano, mabigay ko lang ng konti, yung eat all you can na lang so, kasi meron
0: sabi ko na nga, bay, eat all you can na naman eh.
3: We eat all you can din tayo na mangga, di ba, sa Gimaras Island naman. So, gaano sa mga interesado, di ba? Magkano po ano yung eat all your time? Kasi ibig sabihin, kahit gaano kadahing lansones na gusto mong kainin, ay po pwede mong kainin, pero magkano yung kailang ibayad po ng ating mga turista at saka yung mga participants sa eat all your time lansones, Ma'am Candice?
1: For this, no, when we say eat all your can, it's all free.
0: Free! Nako, lalo nang pupunta si Jordan.
3: Kasi sa ano, yung mangga.
0: Free,
3: ah,
0: free.
3: Mangga,
0: may bayad yun eh, sa mangga. Pero eat all
3: yung
0: you can.
3: Yata, 300 yes, pesos per actually, head ata.
1: Yung Lanzone speaking, yan din yung may bayad.
0: Okay.
1: So, kasi i-pre-arrange pa siya.
0: But
1: yung nabanggit ko po na Lanzone
0: Festival.
1: Eat all you can. So,
0: ay, doon ka lang, George. Maghaapong ka doon.
3: Oo, libre. Ano?
1: So, aabang-abangan nila yan. One long stretch of lanson, yung table full of lansones.
0: Ayun. Refillable na. Nire-refill naman yun.
1: may time po, madam.
0: Ayun. Baka mamaya, isang lamesa, wala na kami maabutan ni George.
1: pag nandito kayo, ano, mag-set aside talaga ako para isang kahang
0: ay, nako. Gusto kong kaibigan na
1: sila. But seriously, ma'am, sir, yeah, I would like to inform everyone na maraming abundant or marami tayong harvest. Thanks God, no? Maraming harvest this
0: wow.
1: year.
0: And
1: mura lang yung lansones. Mm-hmm. Though, nag-fluctuate, but still, mura pa rin siya.
3: So, pero, on the average, Ma'am Candice, magkano yung presyo per kilo on the average?
0: Oo nga.
1: Mga 50 per kilo. May makikita pa yan.
0: Mura.
1: Per kilo, may 70, but yung meron na yun, yung hindi na siya bunch-bunch. Nakikita ko the last, 2 days ago, 40 per kilo lang siya.
0: Wow! 40
3: pesos
0: na lang.
3: Per kilo. Wow!
1: Yung hindi pa siya, hindi na naka-bunch.
3: But
1: yun ang mas matamis.
0: Oh, kasi natatanggal na sa ano, dahil sa hinug na, kahinugan.
1: Yeah, parang ripe na talaga.
0: Yes, yes, oo.
1: Pero I'm not saying, baka mabash ako. I'm not saying na lang yung nasa bunch is hindi siya.
3: Mas matamis lang ng konti yung ano.
1: Pero yung ano lang, medyo, hindi, yung sila na
0: kung gusto,
1: natatanggal na.
0: Kung gusto mo nang medyo magandang tignan, de yung nakadikit pa, di ba? Yung isang bunch pa. Pero kung hindi naman, kung after ka lang doon sa tamis at saka pag gusto mong kainin na, mas okay naman yon. Pero Ma'am Candice, merong super El Nino ngayon. Anong bang tingin natin dito pagdating sa pagtatanim ng lansones dyan?
1: As far as I know, kasi my dad is, yung sa backyard din namin, meron naman mga lansones.
0: Mm-mm.
1: Yung ano talaga to si ano, lansones berry, ito siya maselan. Ang gusto niya is mainit. And meron din niya, hindi naman super malaka, ano talaga.
3: Yung
1: may rain din. Huwag naman bagyo. Yan ang gusto niya.
0: Kailangan kalmado.
1: Init and may ano naman. Pero thank God, ngayon nga parang uulan eh sa labas. So,
3: at siya makulimlim ba?
1: So, we got a share naman. Mm-mm. Kahit in linyon, umuulan pa din.
0: Ayun, naman pala. Pwede naman pala.
1: Prayers of our farmers.
0: Okay. Pero
1: umuulan nga ngayon.
0: Umuulan. Ma'am Candice, yung pinaka parang ano bang tawag doon, yung inyong motor logo nyo nakalagay I'll be there. Paano niyo bakit po ito yung ano Kamigin I'll be there?
1: Okay, yung ano po namin is we want to be one of the top of mind destination in Camiguin. So, yung nakita natin people, especially the locals, they would like to go to ano, di ba, island.
0: Mm-hmm.
1: So, ginawa namin yung isle na I will.
0: Oo nga.
1: As isle, na ISLE.
0: To
1: For them to know that Camiguin is an island province.
0: Okay. So, ibig sabihin, marami talagang mga ano dyan. Yung mga
1: parang it's a call to action na Camiguin, I'll be there. I'll visit you. And once in Camiguin, I'll enjoy. I'll trek. I'll dive.
3: Mm-hmm. I'll snorkel.
1: I'll snorkel. Right, sir? I'll eat lansones.
0: Okay.
1: Ano siya? Parang...
0: So,
1: That's the story behind it. Ano siya, call to action. And for you din, Sir George and Ma'am, that you could also say, Candice, I'll be there, di ba? Or Camiguin, I'll be there.
0: Okay.
1: I'll be there in Camiguin.
3: Parang dapat pupuntahan talaga. Kasi I'll be there.
1: So that's why we curated a calendar of events. So meron tayong Visit Camiguin 2026. Which is Lansones Festival. And the Lechonansa yung nasabi ko kanina.
3: Wow.
1: Is part of it. So every month, we have an activity sa province for people to savor, to enjoy, and to avail. Kasi meron din naman tayong pangapapromo during February. It's a love month. So,
0: So iba-iba talaga. Pero ngayon, may promo ba ang ano ang Camiguin ngayon dun sa mga accommodation? At saka kailan po yung ano ba sa tingin nyo yung maganda talaga magpasyal sa Camiguin, Ma'am Candice?
1: Nako, for me lang talaga, every month pwede talaga pasyalan ang Camiguin.
0: Mm-hmm.
1: So, iba-ibang vibe siya, madam, no?
0: Uh-huh.
1: So, for for January, yan is the Fiesta of Camiguin, so i-enjoy the lechon and the food.
0: Mm-hmm.
1: In February, para naman siyang lovey-dovey, so
0: mm-hmm. Pero,
1: it's a love man. But if you really want to go under the sun, enjoy the, during summer po.
0: During summer. So, ang talagang magandang pumunta dyan ay during summer. Pero sa mga panahon na ito, pwede pa rin.
1: Yes, because like example, we are also, dinadayo din po tayo during Holy Week. No? So, we call it panaad sa Camiguin. So, we promoted na the Camino de Camiguin, where people walk around the 64 kilometers.
0: Oh,
1: and then around the 64 kilometers, meron tayong Station of the Cross.
0: Oh, wow.
1: We divided the 14 station around the 64 kilometers.
0: Grabe.
1: And then, meron din kami, if you know, one of our tourist sites is Walkway to the Old Volcano. Magkatapat din to, malapit lang din to sa Sunken Cemetery. So, that's the volcano na erupted.
0: Noong 1871.
1: Yes, going up po, meron tayong Station of the Cross.
0: Mm-hmm,
1: and aside from that, after po sa penitensya, ganun, to enjoy naman, and to relax, in our tourist
0: naman. George?
3: Okay. Ma'am Candice, kanina binanggit mo tatlo ang national cultural treasure ng Camiguin. Ano yung isa, yung Sunken Cemetery. Tapos yung dalawa po, yung Spanish Old Church Ruins at ang isa yung Morong Watchtower. Ano po yung makikita natin dito? Yung gaano kaluma na, katanda yung mga lumang bahay na noong panahon pa ng Kastila. At saka yung Watchtower, Ma'am Candice.
1: Okay, yung, of course, during the Spanish time, si Old Church Ruins, mga about 400 years na po siya. 400 years. And then, the sunken, the Old Church Ruins ngayon is known siya for destination wedding. And then
3: photo shoot,
1: very solemn. And very solemn naman doon, so and those who would like to para may blessing sila sa wedding, parang wedding destination siya.
0: Uh-huh.
1: And of course a home also during Holy Week, yung parang dinadayo talaga siya because of its not only as a cultural historical, but because it's used to be a church.
3: Yes, religious structure.
1: And then si Sunken Cemetery, sabi nila may mystique.
3: Mystical.
1: Inaano daw, parang na-attract to, mag-visit talaga.
0: Mm-hmm.
1: It's just one of the icons of Camiguin. Parang dito lang naman may Sunken Cemetery.
0: Mm-hmm.
1: And not just that only a marker right now, but also, yun nga, a dive site already.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
1: And then we also host kasi hindi pa mag, hindi naman plugging to, but just to inform.
3: Okay lang. Okay.
1: We also host in Visit Camiguin now, we also have the 5150 Camiguin, the Ironman Triathlon.
3: Sports related.
1: Doon po nagsiswim because we wanted them to experience na the clean water, and then yung pag swim din nila, parang makikita daw nila fishes and corals.
0: Kailan naman yun, ma'am, yung Ironman
3: triathlon?
1: For next year, it would be on May 9.
0: May 9, May pag summer. Ayun, so talaga lahat na nandun, George. May sports sila, sa mga activities nila. Meron pang mahal na araw, tapos meron naman yung mga gusto lang mag-explore ng iba't ibang destination sa Camiguin. At meron din yung mga, sabi nga niya kanina, yung cultural, heritage, mga ganon.
1: Yes,
0: so,
1: especially on October po, madam, the festival, cultural activity, agricultural, lahat na inana namin.
3: Sa October.
0: October. Yes. Kailan na nga ulit yun, ma'am? October 15
1: October,
0: ba?
1: Yes, 15 to 25.
0: Ayun.
1: But the official opening is on the 18th.
0: Oh, okay. So, paano halimbawa?
3: 18 Sunday.
0: Oo. Paano, ma'am, kung may mga nakikinig sa atin ngayon at nanonood, gustong pumunta dyan sa Lanzones Festival, paano yung ano nila, transportation para makarating, for example, galing dito sa Manila?
1: Oh, from Manila, we have a lot of options. So, you could take the flight Manila. Manila Camiguin connecting via Cebu. Or if not, they can also take the Manila Cagayan de Oro flight and then Magdalang Trip Conte and cross Camiguin.
0: Mm-hmm.
1: Or if mas shorter to from Manila to Butuan City by plane and then my counting land trip tapos cross for an hour to Camiguin.
0: So from Butuan, so from Butuan, parang land trip po, sabi nyo, gaano ka layo?
1: About 2 hours.
0: Aha. Bago makarating ng Camiguin. Pero by land po yun?
1: Bago sa jump off at dun sa port po.
0: Ah, may
1: ng
0: port.
1: Okay. Balingwan, Misamis Oriental.
0: Okay. So
1: that's where they take the ferry going to Camiguin.
0: Ayun, so magfe-ferry pala. Okay. May ferry.
3: Papor.
0: Ferry pa. Okay.
3: But anyway, pero Ma'am Candice, wala ang airport dyan? Wala pang local airport sa Camiguin?
1: Yes, meron tayo yung nasabi ko via Manila, Cebu, and then take the Cebu Camiguin flight. It's only 35 minutes.
0: Ah, ayun. So another
3: so,
0: yung
3: via Cebu Ben, o via Cebu. To Camiguin, yeah. Diretso ka na sa Camiguin.
0: Ay,
3: wala nang land travel pag ubaya
0: si
3: Bumang.
0: Wala na siguro.
3: Artist.
1: Wala na.
3: Wala na.
0: Kasi parang 30 minutes lang, di ba?
1: Yes,
0: yeah,
1: 35 minutes.
0: O, 35 minutes from Cebu. Pero kung by land, mas matagal.
1: Medyo longer, but parang part siya of the adventure, ma'am.
0: O, yun.
3: Parang road trip na rin.
0: Road trip.
1: Yeah, road trip siya. They can pass by other...
0: Okay. So, mamimili na lang sila kung anong gusto nila. Gusto ba nila yung road trip? Gusto ba nila yung mabilis? O, then magpa-flight ka from ano. Pero walang direct flight talaga, Ma'am Candice, from Manila to Camiguin.
1: After COVID, wala pa pong
0: Okay. Anyway.
1: We used to have one before.
3: Noon dati.
0: Sayang. So, kailan mababalik yon, Ma'am Candice?
3: Oo nga, padire-diretso na.
1: Yeah, we're hoping and praying na mabalik na din.
0: Oo, kasi sayang naman, di ba? Ang daming pupuntahan sa Camiguin kung meron talagang direct flight. Mas mabilis yung di ba? Yung pagpunta ng mga tao sa Camiguin. Sana mabalik ulit yung direct flight na yon, no, ma'am?
1: Oo nga.
0: Yun ang aabangan natin. Oo. So for now, Ma'am Candice, pag halimbawa pumunta ang isang tao dyan, kumusta po yung accommodation? Ito yung last natin mga tanong. Yung accommodation, magkano po yung rate?
1: Okay, for the accommodation po, marami ng accommodation in Camiguin, no? So we can host naman maraming turista dito sa Camiguin. Mm-hmm. So, our really made sure na if hindi siya, 80% of our accommodation are if not DOT accredited as a regular accreditation, it's mabuhay na DOT accredited or parang siya naman.
0: Mm-hmm.
1: It's within the standard pa din.
0: Ah, okay.
1: So, marami tayo dito. But, yes, it ranges kung yung budget, pwede, we still have 800 to 3,500 per room. Kung gusto nyo naman na medyo
0: may budget.
1: Comfortable, yeah.
0: May budget talaga, no?
3: Medyo malalim-lalim ang budget.
0: Yung medyo malalim ang
1: around 5,000 per
3: bulsa.
1: Night. To 6,000 per night. And meron din lang kami that really high-end but a premier resorts. Also, we also have premier resorts here na you can accommodate naman.
0: Ayun. Okay.
1: High-end na.
0: Oo.
3: para sa mga yayamanin.
0: Oo.
1: Yeah, the most important kasi is there's a place to stay.
0: Mm-hmm.
1: Yes, yun talaga. But, kasi parang
0: may
1: most
0: option.
1: Of your time, you go outside.
0: Oo. Oo. May option
1: yes,
0: sila.
1: Have options.
0: Oo.
1: Yes.
0: May mga options sila. Kung ito lang ang budget ko. Oo. Oo. Okay. Anyway, pag nandun ka sa Camiguin, marami ka naman ng pwedeng gawin at mapupuntahan. Di ba, Ma'am Candice?
1: Yes, and marami talaga, varied tourist attraction, cold spring, soda spring, waterfalls, and we have a good, dive site.
0: Okay.
1: If you want mountain climbing, bird watching,
3: okay. Lahat na, all-in sa Camiguin.
0: Yes, all-in. Ay, ang ganda nun, George, all-in sa Camiguin. Kita mo, naka-ano ka, coin ng ano, anong tawag natin dyan?
3: Yung parang catchphrase.
0: Catchphrase. Oh, pwede nang gamitin yun, Ma'am Candice. All in. Sa Camiguin.
1: Camiguin all in.
0: Sige. Okay, Ma'am Candice, imbitahan na po natin ulit yung mga nakikinig sa atin. I'm sure meron naman kayong FB page, ano? Pero imbitahan nyo pa rin po yung mga nakikinig sa atin.
1: Okay, thank you for the opportunity going places. Ms. Van and Sir George, sa mga nakikinig at nanood sa programang to, Camiguin would like to invite you to visit Camiguin and say, I'll be there.
0: Yun.
1: Kasi in Camiguin, meron naman tayo mga varied tourist sites. And come February tuloy. October 18 to 25, we have prepared a lot of activities for you. From cultural to the music festival or say concerts and marami pang activity no na makikita nyo sa Camiguin Tourism Office Facebook page and the Lanzones Festival Facebook page every day from morning till evening till dawn may activities po tayo and kung sawa na kayo sa activities you can visit our tourist sites from our two islets, White Island, Wentigi Island. We have our waterfalls, Tuwasan Falls, Katibawasan Falls. And why not trek to Mount Ibaquibok, one of the active volcanoes of the Philippines.
0: Mm-hmm.
1: And visit our natural, national cultural treasures, the Sunken Cemetery, the Old Church Ruins, the Moro Watchtower. And if may time pa po or please extend your visit. You can also try snorkeling sa mga snorkeling and at the same time diving no in our underwater sa underwater.
0: Ayun.
1: So marami po kaming ma-offer sa inyo in Camiguin.
0: Ayun, talagang so, all in.
1: Come visit us. Yes.
0: Sige.
1: So, and taste our lanzones, the sweetest lanzones.
0: Ayun, yung pinakamasarap na lanzones na pwede natin matikman. Anyway, Ma'am Candice, maraming salamat po sa oras nyo.
1: Thank you din. It's really an honor na napasama kami dito sa Going Places. And sana nga, your listeners and viewers could also visit us. As well as, visit naman po kayo, Sir George, Ma'am Ben, and say, Camiguin, I'll be there.
0: Yon.
3: Yes,
0: okay. Maraming salamat, Ma'am Candice, sa uulitin
1: Thank
0: po.
1: You.
0: Sa uulitin.
1: Thank you po.
0: Thank you. Ayan, si Ma'am Candice Borromeo Dael, ang tourism officer ng probinsya ng Camiguin. Ayun. O, George, ano, gusto mo nang bisitahin ang Camiguin?
3: Oo, kasi all-in Camiguin talaga.
0: Halina't bisitahin.
3: Halina't
0: bisitahin ang Camiguin. O, diba?
3: Tama, talaga nakakahali-halina.
0: Lahat na nagawa na natin. O, sige. So, standby ka lang dyan, George. Mamaya ay makausap naman natin si Kuya Bong at si Kuya Louie pagkatapos lamang ng ilang paalala.
2: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
4: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
2: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
5: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
2: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
6: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
2: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
7: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para pumapiluhan yung mga farmers natin. Ano? Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi mas madali ang trabaho natin eh.
2: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
8: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: 918 AM.
0: Okay, balik na tayo at tatawagin na natin agad si Kuya Bong at saka si Kuya Louie. Kuya Bong, good morning.
12: Good morning, Ate Ben at si Kuya George. Magandang umaga rin at siyempre sa
3: magandang umaga, Ate Bong.
0: Sige, Kuya Bong, diretso na tayo. Medyo na naman tayo sa oras. Kuya Bong.
12: Okay. Anyway, sige, magandang umaga sa lahat ng ating mga viewers. At nandiyan na ba si Kuya Louie? Kasi alam mo, Ate Ben at Kuya George, kararating lang ni Kuya Louie last night.
0: Okay.
12: Sa Malaysia. Mm-hmm. Pero kausap ko kanina, kaya alam ko makakasama natin siya ngayong sige. Umaga.
0: Habang inintay natin, at, Kuya Bong, go na tayo.
12: Sige. Ngayon yung last Sunday, napag-usapan natin at nabanggit ko yung itong binubuo natin na Agarwood Hub, no? Ito kasi parang isang digital global digital community kung saan magkakaroon ng pagkakataon yung mga tao, lahat ng ating mamayan, hindi lang yung involved sa agarwood farming kundi sa lahat, no? It will be, sabihin natin, open for everyone para maka-join, no? Maka-connect. At maganda dito kasi ang pinaka parang vision natin dito sa Agarwood Hub, Ate Ben at Kuya George, yung ika nga makapag-connect yung mga lahat ng tao at makapag-share ng knowledge, lalo na siyempre yung mga nasa agarwood farming at magkaroon ng komunikasyon, no? At ma-showcase din yung kanilang mga ginagawa. Halimbawa, katulad ako, di ba, nag-sibling na ako, so yung mga natututunan ko doon sa proseso, from nagsisimula tayo sa pag-germinate ng seeds hanggang sa ito'y nag-sprout na at after magkaroon na ito ng mga apat na dahon, yan, pwede mo na i-transfer para sa polybag para hintayin na lang, alagaan at hintayin na lang na lumaki ito. Kasi pag lumaki niya, mga 1 foot, after mga 4 months to 6 months, pwede mo nang itanim at pwede mo na rin, kung gusto mo rin, pwede mo rin siyempre ibenta para dagdag, no, na kita sa'yo habang pinapalakin pa yung mga seedlings mo at ito'y eventually makaharvest ka ng mga agarwood products.
0: Mm-hmm.
12: So, yan, Ate Ben, tayo nila Kuya George at lahat ng yan, mga ating mga listeners at viewers. Later on, siguro ang sabi ni Kuya Louie Esteban, mga madali na, siguro mga in 2 weeks time, ay masisimula na natin itong pagbubuo or bali, ano na, kumbaga masisimula na talaga itong Agarwood Hub. Ayan.
0: Mm-hmm.
12: So, wala pa ba si Kuya Louie? Kasi excited ako malaman at even at Kuya George kung anong nangyari doon sa lakad niya. Kasi ano rin siya? Kumbaga Sunday siya, last Sunday siya umalis. So, kung gabi siya dumating.
0: Mukhang hindi na natin makakasama si ano, Kuya Louie.
12: Wala pa rin ba, no?
0: Wala.
12: Okay, anyway. Oo, maganda kasi. Ano, at even at Kuya George, excited nga ako na maibalita sa atin ni Kuya Louie yung kanyang naging biyahe sa Malaysia na kung saan, napag-usapan namin kanina, no? Na eventually

0: ang endemic, meaning talagang ano, dito nagsimula. Or yeah, makikita yan na naubos na nga dahil sa mga poachers sa wild, no? Kasi talagang ano yan eh, Ate Ben at Kuya George, talagang sinamantala ng mga yan, yung mga illegal na mga poachers, no, na kunin itong mga putulin yung mga agarwood trees sa wild para makuha nila yung yan, yung mga agarwood. Talagang sinamantala yan itong mga nakaraan na dekada, kaya pumunti at naging endangered species na ang agarwood.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tayo dito sa ating programa dito sa Growing Places, dito sa ating segment every Sunday, ay talagang yun yung layunin natin, na talagang magpatuloy yung itong ginagawa na natin na pagpaparami ng mga Aquilaria trees or yung agarwood trees. Hindi lang syempre una-una na to, makakatulong to sa para bumalik or sabihin na natin maging maganda ang ating kalikasan, pero ang kinaganda dito kasi makakatulong to sa ating ekonomiya, Ate Ben, mm-hmm. at Kuya George.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga siguro kung hindi natin makapiling si Kuya Louis Taban ngayong araw na ito, next Sunday, para maikwento sa atin yung kanyang resulta ng kanyang pagbiyahe, no?
1: Uh-oh.
0: Sa Malaysia.
1: Oo. Kuya Bong, medyo na umaano na naman yung ating oras. Siguro next Sunday. Parang ang bilis-bilis ng oras eh. Siguro next Sunday ay ano, agad-agad nandiyan na si Kuya Louie para talaga maikwento niya yung nangyari diyan sa Malaysia. So Kuya Bong,
0: sige.
1: Yun na lang ano natin ulit yung ating pag-imbita dun sa mga nakikinig sa atin.
0: Okay, anyway, sa ngayon, no, kumbaga wala pa naman yung Underwood Hub natin, pero very soon hintayin na lang ng ating mga viewers, no, listeners dito sa ating program, kung sisimulan na natin to kasi magkakaroon tayo ng regular na podcast at para mapag-usapan hindi lamang ang agarwood kung lahat ng iba pang mga native local trees. Anyway, sige, wala na tayong oras. Ate Ben at Kuya George, maraming salamat sa inyo at siyempre sa bumubuo ng programang ito at sa ating mga viewers worldwide. Sa magandang araw at mabuhay po tayo.
1: Okay, maraming salamat si Kuya Bong Feniza, yung nakasama po natin. George, wala na tayong
2: yes.
1: oras. Sige, pasalamat ka na, George.
2: Okay, maraming salamat sa lahat ng bumubuo sa ating production team. Siyempre, ang ating voiceover, si Erwin Tignano, ang ating legend sa sound design, Kuya Anthony Pimentel, yung ating makasama sa ating engineering division. Andyan ba si Gemma Tocamora, si
1: wala.
2: Zane Barameda?
1: Si Zane, oo. At saka si Atinida.
2: Atinida Erskine Suriano. Sa inyong lahat, maraming salamat.
1: Okay. At syempre, maraming salamat dun sa ating ano, naging panauhin din kay
2: yes.
1: Ma'am Candice Borromeo Dael, ang Provincial Tourism Officer ng Camiguin. Okay. So, George,
2: tuloy-tuloy
1: lang tayo sa ating
2: paglalakbay sa mga magagandang lugar man yan.
1: At sa ating buhay.
2: Kasama pa rin ang inyong mga
1: travel buddy.
2: Ako po si George Arsenio.
1: At ako naman si Ben Blones
2: dito sa
1: Growing Places.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa President

0: Special Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: From PBS,
1: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Even when the game ends, the action continues. Get all the post-game analysis, the hottest takes, NBA rumors, and trivia here on NBA Jam.
5: NBA Jam.
4: Don't just watch the game. Own it with us.
5: NBA Jam.
4: NBA Jam. Hosted by JPM. Every Sunday, 4 to 5 p.m. Only here on Sports Radio 918.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
10: Ampalaya!
11: Ampalaya!
10: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
6: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Yes, okay. It's 12:07. Oras na para sa ating Cycle Lane dito lamang sa Sports Radio 918. Kamusta po kayo? Kamusta tayo? Na-miss ko kayo? Na-miss natin ang ating program, imagine, more than 2 weeks ba? More than 2 Sundays? O almost 3 Sundays hindi tayo nagkasama? Pero we are back, Judy Caringal with Suzanne, ganun din with Edmond and Nida. Welcome sa ating program. Sana nagkakaugnayan tayo through our Facebook page and of course through 104.3, the Capital FM. Hello! Yes, a very interesting Cycle Lane for today. Ang aming ibabahagi sa inyo, one rider who made a name for himself doon sa Tour of Luzon last summer, pero just recently nag-Tour de Langkawi. Mamaya makakausap natin Erickson de los Santos from D. Reyna, pinahiram sa koponan ng Malaysia Pro Cycling. Very interesting discussion for today, kaya abangan nyo po yan. And Erickson de los Santos was number 9 bilang best Asian, okay, doon sa karera sa Langkawi, and then 41st overall. Tapos ayun, ang kanyang team na Malaysia Pro Cycling Team ay nag 14th overall and 3rd, yes, best Asian team. Look at that. Okay, nakatuwa na isang Filipino kasama diyan sa Malaysia Pro. Akala natin yung 7-Eleven lang ang nandun sa Langkawi, meron palang isang rider ano nakasama ng Malaysia team para kumarera at gumawa naman ng pangalan, gumawa din ng kumbaga ng pansin, umagaw ng pansin. Okay, so bago yan, let's go muna to the Asian Games. Ano ba ang ganap sa Asian Games? Alam ko, na-review to ni na Dennis, ni na Jess Laid, pero hayaan muna na tayo din, muli nating balikan ang Asian Games. Sumali ang Pilipinas sa BMX Racing, Patrick Koo. Yes, si Patrick Koo. Naku, sorry, hindi ko nabigay pala kay ano, kay Susain. Okay, so we have Patrick Koo. Yes, Patrick Koo sa larangan ng BMX Racing, and he was 7th overall. Nagkaroon ng semplangan doon sa huling karera, the final moto, kaya hindi nakapasok sa top 3. Samantalang Daniel Caluwag, yung isa pa nating rider, ay failed to reach the final. Siya din po ay sumemplang noong semifinal. Kaya mag-isa lang si Patrick Koo na kumarera doon sa final race of the Asian Games for medal. Eh, kinapos nga dahilan din sa semplangan. So, failed to defend yung bronze medal na nakuha ni Patrick Koo noong 2023 Hangzhou Asian Games. Samantala, pagdating naman sa mountain bike, ang Pilipinas nagpadala ng dalawa ding pambato, sina Shane Yaoyao, who finished 9th, okay, overall din doon sa women elite ng mountain bike Olympic cross country, and then si Pia Adel Sendrijas naman nag 11th, okay. Ang mga nasabing event ay pinangunahan ng China, tapos China and Indonesia na si Diwi. Samantalang sa men's, wala tayong pambato sa men's, it was China and Japan. Yan ang mga namayani. Dun sa iba pang mga larangan sa Asian Games, sa road, syempre Kazakhstan, ITT, Kazakhstan. So women na ITT, China, Afghanistan. Now doon sa road, men, Kazakhstan. Ulit, si Lutsenko. Okay, Alexei Lutsenko swept the gold medal in both the ITT and the road for men. Galing na mga Kazakhstan. At kahanga-hanga ang Kazakhstan, parati nagpapadala ng pinaka-the best na rider when it comes to participation at the Asian Games. Ang Pilipinas, wala pong pambato sa road. At lalong higit na sa track cycling. Sa track cycling, China emerged as the most bemedaled country with 6 gold medals, Japan with 5, host Japan, Malaysia with 1 gold sa track cycling po yan. Daming pinaglabanan sa track, ano? 6 plus 5, 11 plus 1, 12 gold medals. Kaya dapat palakasin natin yung track cycling natin, di ba? Para makihiagaw na rin tayo sa medalya sa mga susunod na Asian Games. Samantala, puntahan naman natin yung ano, gravel racing. UCI po ito, gravel racing. Alam nyo ba, sa kasalukuyan, kumakarera si Nash Lim. Yes, si Nash Lim na mahusay din nating roads cyclist. Tapos pakita mo yung sunod, Susain. Alam mo ba na ito yung cover ng Facebook ng UCI for this elite, men elite? A Filipino, di ba? Very proud wearing the Pilipinas jersey, aba? Competing at the World UCI Gravel Racing dyan yan sa Australia, Nanop, Australia. So, si Nash Lim po yan. Remember, Nash Lim was fifth in the Tour of Luzon, di ba? Second to the best Filipino finisher dito. Okay, or the best Filipino. Tama, the best Filipino, di ba? Si Nash Lim, tama. And then, doon sa Women Elite katatapos lang kahapon, it was Marian Vos ng Netherlands. Ba, walang kupas ng Marian Vos na ito. Alam nyo ba, siya ay road champion, road world champion. Siya ay cyclocross world champion. Siya ay ano din ba yan? Ang alam ko, track world champion din. Ngayon, gravel world champion. Grabe naman, kahusay ang atleta na ito. Big salute to Marian Vos for winning the Women Elite Gravel UCI World Championships. Abangan natin sana within today, makatanggap tayo ng magandang balita porque ang atensyon na kay Nash Lim at ilan pa mga Pilipino na nakarating dyan sa Australia for this Nanop UCI World Gravel Championships. Sana big news and katulad ng pagbigay halaga sa kanya, pag sama sa kanya doon sa isa sa mga, sabihin natin, T-cards or yung isa sa mga i-finlash nila sa kanilang Facebook page ng UCI about gravel racing, ay ganun din matapos itong karera for today. Anyway, sa iba pang mga developments, uy, alam nyo ba, may field cycling new Secretary General appointed by the field cycling president na si Bumble Tolentino. Siya po ay si Michael Lapitan. Siya yung deputy secretary general na ngayon ay iniakyat bilang secretary general. Yan po ay pinaalam na ng field cycling sa Philippine Sports Commission. Nagbitiw po sa kanyang tungkulin si attorney Sumagi. Okay. Avelino Sumagi sa kanyang tungkulin. Kaya ngayon may bago silang Secretary General. Sa mga sunod na araw, alamin natin. At syempre, yung mga communication na may gagaling na sa bagong Secretary General. Napakahalaga na posisyon ang Secretary General ng isang NSA, and Michael Lapitan is now the one holding this important position at our field cycling. Samantala, ito, balikan natin ang Le Tour de Langkawi. So sabi ko, 7-11 ang alam natin na talagang bumabandera sa mga participating teams dyan. Ito lang ang local team or ang Philippine team na naimbitahan dyan. Napakataas po na level na karera yan. Halos second or third before the Grand Tour. At iyan po ay taunan sa Malaysia. This is a UCI Pro Series. At ang 7-Eleven ni na Engineer Bong Suwal, Mr. Vic Paterno at ni na Rick Rodriguez, ayan, itong apat na lang na ito ang natira. Doon sa mga, I think, the last 6 days of competition, kasi first 2 days na wala na yung kanilang dalawang foreigner. Only Yubi, si Antoine Yubi, si ano pa, Ronnie Lankita, si JP Olarte, at saka itong si Mervin Corpus ang natira dyan. Eventually, 23rd overall si Yubi, and then si Olarte number 70 overall. Kita, Ronnie Lankita was 74th overall. Si Mervin Corpus was 92nd overall. 7-Eleven, Road Bike Philippines was 16th overall among 20 teams. At yun na nga, balikan natin si ano, si Erickson de los Santos. Erickson de los Santos was a reinforcement for Malaysia Pro Cycling. Okay, itong mama na ito. Sige, pakita mo ano yan. Mas kilala siya, ibalik natin doon sa kanyang Tour of Luzon, na siya ay nag-third sa isang stage doon sa mga Tarem. Ito, Malaysia din. Meron siyang naka-Tour of Luzon na, number 3 siya. Diba, doon sa isang stage, ang nag-number 1 si Yubi, tapos si Nikita, tapos itong Erickson de los Santos. Doon ko siya unang nakita, no? Yung aho nila dyan sa kalikasan, okay? Daang kalikasan, doon siya gumawa ng pangalan, ano, stage 12 of the Tour of Luzon. And then after that, ba, namataan pala to ng Malaysia. Kaya pagdating ng Le Tour de Langkawi, nasa Malaysia team siya. At alam nyo ba, ito, yan, number 9 sa Asian category among Asian riders, he finished number 9. Wow. And 41st overall of 100 riders who competed in Langkawi. Abay, nag 41st overall. Tapos nakatulong siya sa Malaysia Pro Cycling Team na mag-finish na 14th overall and sa Asian category, third best Asian team, yung kanyang koponan na MPC. Di ba ang ganda? Ang gandang storya niyan. Kaya naman, maya-maya lamang, makakaugnay natin etong si Erickson de los Santos dito po sa ating program. But for the meantime, sige. Okay, time out tayo, partner Nida. Tapos babalik tayo with Erickson de los Santos dito lamang po sa Sports Radio, Cyclane.
1: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
2: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
5: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
4: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
6: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
4: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas, pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
7: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
4: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
6: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas mabali ang trabaho natin eh.
4: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
8: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
0: 918 AM. Okay, so we're back. Dito pa rin po sa ating Cycle Lane. Sabi ko special ang guest natin for today dahil isa pong mama na mula sa Tour of Luzon, ang kanyang mother team, Di Reyna. Tapos napunta siya sa Le Tour de Langkawi and kumarera siya para sa Malaysia Pro Cycling. Ang aking tinutukoy ay si Erickson de Los Santos. Welcome sa ating program. Hi!
9: Hello po. Magandang tanghali po sa inyo lahat.
0: Nako, magandang tanghali, magandang araw sa iyo. Congratulations. We are so proud sa pagkarera mo sa Langkawi. Imagine, first timer sa Langkawi, isang foreign team ang kumuha sa iyo tapos naging 9th best Asian ka, tapos 41st sa GC. Gaano kasaya, gaano ka kontento dito sa nakamit mo na achievement na ito, Erickson?
9: Sobrang saya po, lalo na first timer ko po, tapos maganda naman po yung resulta. Kaya malaking nagpapasalamat po dahil sa pag-imbita sa akin sa MPC na lumahok sa Little of Langkawi.
0: Oo, MPC, Malaysia Pro Cycling. Kwento ko naman, gaano pa kahirap ang karera ng Langkawi dun sa mga iba na hindi pa alam kung ano ang Langkawi na kung saan nga yung mga kumakarera sa mga Grand Tour andyan?
9: Yung sa experience ko po, sobrang bilis po. Ibang-iba kumpara sa Pilipinas yung laro po nila. Kaya kailangan magtrabaho ng gusto para makasabay sa peloton.
0: Kamusta nga ba ang galawan sa peloton? May bullying ba dyan? Hindi ka ba nanibago ng mga unang stages?
9: Mayroon po, lalo na pagka yung agawan po ng pwesto. Doon po na ano, kasi lalaki pong tao eh, kumpara sa...
0: Yung ginawa mo kapag ganun agawan ng pwesto, paano mo na isisingit yung sarili mo?
9: Eh, yung ginagawa ko po eh, nakikipag-agawan lang din po, nakikipag-agawan. Kasi po, para sa magandang ano din po, pwesto, para sa harapan po, naka-stay lang po ako doon.
0: Oo. So
9: hindi kasama po yung mga katim ko.
0: Yes. So hindi ka naiiwan. Parating halos nandun ka rin talaga sa peloton. Talagang nandun sa medyo pronta. Kasama ang mga Malaysian riders. Ganun ba ang itsura ng karera doon na Erickson, yung nangyari sa iyo sa kampanya mo?
9: Minsan po nasa likod po kami, lalo na pagka nandun po yung mga foreigner. Pag naka-trend na po, napupunta po kami sa likod. Pero pagdating po sa mga last 10km na po, doon na po kami nagpupursige pumunta sa harap para makipag-gawa ng pwesto at para makakuha ng magandang place.
0: Oo nga eh, mukhang hindi ka naiwan kasi ang ganda ng mga placing mo dito, di ba? Nasa 30s ka, ilang stages. So, papaano nakakapit doon sa mabibilis? Mga halimaw, yung mga mama na yan eh, kapag umarangkada habang patapos yung karera, kung sino mang breakaway, di ba? Laging kinakain ano, ng peloton. Paano kayo nakakapit? Anong secret ng Malaysia Pro Cycling?
9: Ang ano lang po namin, inayaan lang po namin mga foreigner mag-habol po eh. Tumututok lang po kami sa kanila. Tapos po, ganun nga po, mga success na naabutan nila. Ano lang po eh, parang kumbaga inuurasan lang po nila. Initempo nila na hanggang sa madikit yung breakaway. Tapos kami po, nakantabay lang po.
0: Antabay kayo, nakasunod din lang kayo dito sa pag-habol, di ba? At least, kaya pala. Hindi pala kayo maiiwan kung gaano yung speed ng mga Europeans. Kaya nyo palang sabayan, Erickson? Ganun ba?
9: Kaya naman po. Lalo po yung isa ko pong teammates na ano po, nakakuha po siya sa sprint ng top 5, top 9. Kaya pong sumabay Asian oh. Rider. Ang problema lang po namin, hindi po kami makaharap gawa po ng isa grupo po. Puro nasarapan po, ano po eh, mga tag dito.
0: Europe?
9: Ang lalaking tao, mga European, mga taga-Belo ng mga sprinter. Yung sprinter po namin, hindi po namin siya may harap. Ang nangyayari na lang po, sprinter namin, siya po yung gumagawa ng paraan para makapunta sa harap. Sa magandang place noon po, ayun po, nakaka-top 10 po siya.
0: Yun. Kasi
9: kaya pong sumabay.
0: Hindi kayo papayagan na makawala eh. Ganun sila, di ba? Guardyado kayo eh. Walang lalagpas ika nga, di ba? Kontrolado namin yan. Ganun.
9: Ay, opo. Opo, sa mga stages, dahil yung mga nag-breakaway.
0: Yes. Pero ito na nga, ano ang natutunan mo dyan sa karera na yan? Bilang first-timer, ano yung natutunan mo base nga sa obserbasyon mo? 8 araw din yun na napakatindi na level, ang taas na level na karera sa Langkawi, Erickson.
9: Natutunan ko po yung mas lalo pong pag-igyan yung training ko po. Lalo na po sa next year po pag-aanda ko po yung Torpleson. Yung natutunan ko po doon sa Langkawi, gagamitin ko po sa Torpleson.
0: No, ang sinabi na mga teammates mong Malaysian o kaya yung coach nyo na Malaysian sa naging performance mo?
9: Sinabi po nila, maganda naman po yung naging resulta sa akin. Mas nag-improve po ako. Lalo pong kailangan ko pang pag-igyan. Lalo na sa ganong... Naintindihan po nila na first timer po. May mga pagkakamali din po kasi ako dun sa laro. Ay naintindihan naman po nila. Kaya sa susunod, kailangan ko ng pag-improve.
0: Ano ang pinakamaganda mong performance sa mga stages? Yung natandaan mo, kwento mo naman, anong galawan, paano ka nakapunta doon? I think nag 35 ba o 30 something ka sa isang stage? Anong nangyari doon?
9: Ginting Islands, yung Queen Stage. Nakantabi lang po ako sa mga climber ng mga European. Sunod-sunod lang po ako sa pacing nila hanggang sa... Ayun na po, hindi ko nalakayanan yung pacing. Sobrang tulin po. Nakakuha naman po ako ng top 6 Asian best na tumawid po. Tapos po pang 30 plus pa tayo sa lahat. Yun po yung stage 5.
0: Oo, talagang ikaw ay isang climber eh. Ganun nga ba kahirap yung akyat sa Genting Highlands, Erickson?
9: Ano po ulit? Medyo
0: mahirap ba? Gaano kahirap yung akyatin sa Genting Highlands kung ikukumpara mo yung umakyat kayo dito sa Tour of Luzon sa Baguio o kaya sa Daang Kalikasan? Gaano kahirap yung sa Malaysia Genting Highlands?
9: Yung sa Genting Highlands po, parang pinagsama po yung Daang Kalikasan at saka yung Baguio po eh. Kasi po, patalik ng patalik po ang nangyari dun sa ruta po. Hanggang sa last five po ata, parang ano po siya, katuloy ng Daang Kalikasan. Ganun po ata.
0: Siyempre, galing, kinaya mo, ano? Eh, eto na nga, Erickson, paano ka ba nakalaro sa Langkawi under the Malaysian Pro Cycling? Ano ba naging usapan ni MPC at saka ng mother team mo na Direna? Paano ka nila na-recruit?
9: Siguro po dahil dun sa performance ko po nung Tour of Luzon na nag-third place po nung stage 12 sa Daang Kalikasan po. Tapos po, ayun po, nag-message po sa akin yung MPC, yung manager po nila. Tapos, ang ginawa ko po ay kausapin na lang po yung team manager ng Direna po. Sila na lang po nag-usap.
0: O, kinausap sina Ryan, tama? Oo.
9: Yes po, okay. Nag-usap po yung dala.
0: So, anong month mo nalaman na lalaro ka sa Langkawi at paano ka rin naghanda para dito sa Langkawi? Eh, ito'y isa sa pinakamataas talaga na level. 7-11, pag-core team, yan lang ang kumarera dyan para sa Team Philippines. Tsaka yung panahon ni na Victor Spiritu.
9: Yung sa paghahanda po, nung minessage po nila ako sa MPC po, ayun po yung pagtapos po ng Tour of Luzon. And then, August po, pina-flight po nila ako para paghandaan niya po. Almost 2 months, 1.5 months po ako nag-training dun sa Malaysia po.
0: Okay, so na siguro yung ilan sa mga ruta, naruta nyo naman, ano? Di ba?
9: Yes, po.
0: Okay, na-recon nyo, as they say, di ba? So, anong klaseng training? Yes. Meron ang Malaysia Pro Cycling. Kaya naging maganda yung performance nyo dito. Imagine, naging third best Asian team kayo, ha? Erickson, kamusta yung training doon?
9: Sobrang hirap po kasi sa lahat po ng training po namin, almost 5 to 6 hours po lagi ang insakay po namin kada araw. Puro long ride po.
0: Pero syempre, ang husay mo, kinaya mo. Di hindi nalalayo yung training ni Direna Erickson?
9: Yes po.
0: Paano ka rin naghanda? Talagang maganda yung kondisyon ng katawan mo. Kasi kakaiba talaga ang mga karera sa Malaysia eh. Ano pang ibang klaseng paghahanda ang ginawa mo bago ka magpunta doon for the 2-month training bago pa talaga naglangkawi race?
9: Ang nangyayari po sa akin bago ako maganda ay yung panahon po dito sa Pinas po nun, di ba po, bagyo po. Hindi po ako ganong makapag-training, ang nangyayari lang po. Puro lang po ako indoor. Tapos po, kanya po, pagkadating dun sa Malaysia, nag-try po muna ako ng 1 week na puro interba para maibalik ko lang po yung dati kong dyan.
0: Ito,
9: hanggang sa naging problem po.
0: Yes. Pero Erickson, ito, unti-unting natutupad yung pangarap mo. Natandaan ko na mag-interview tayo noon, nung mag-third place ka sa tour. Sabi mo, talagang ganun kataas ang iyong pangarap sa pagiging isang siklista, di ba? Makakarera sa mas matataas na level. I-imagine, after a few months, nangyari ka agad, naglangkawi ka. Naniwala ka ba kaagad noon na mag-tutur di langkawi ka, Erickson, nung binigyan ka ng offer? Naniwala ka ba?
9: Ayun nga po, kaya tinanggap ko po yung offer na yon para matupad po yung mga pangarap ko na sumali sa mga ibang bansa sa mga laro.
0: Bago naglangkawi. Yes. Oo. Bago naglangkawi, parang may ilan ka rin karera na sinalihan sa Malaysia, yung Kenda ba yun? Tapos nag-Malaysia Nationals na ba? Kida. Para lang makisabay sa kanila, tama ba?
9: Yes po. Doon po sa Tour de Kida, okay naman po yung performance ko. Nag-second at third, tapos nakakuha ng KOMGRC. And then sa National Malaysian, po, pina-join po nila ako bilang domestic lang po.
0: At least, na-training ka rin, ano, na-practice mo, mas nagamay mo yung karera ng Malaysia, eh, kasi Malaysia ng iyong, ano, eh, mga teammates, ano. So, anong usapan dito? Talagang hiniram ka lang ng Malaysia Pro Cycling sa Direna? Ikaw ba'y may kontrata sa Malaysia Pro? Meron bang ibang sasalihan si Malaysia Pro bilang continental team na ikaw ay makakasama muli?
9: Yes po, nakakontrata po hanggang December. Pero baka po magtuloy-tuloy na po 'yon, baka ma-continue po ng January.
0: Wow, grabe, yes. No? Bigla ka kaagad continental rider. Mm-mm. Pero syempre, kapag local dito sa Pilipinas, hindi ka pwede sa Malaysia Pro, ano? Ang dadalhin mo pa rin ay Direna, tama ba?
9: Yes po. Ganun na nga po.
0: Parang katulad din ni na Joshua Pascual, di ba? Kapag continental team outside the country, 7-11 sila. Pag dito na, syempre, yung pa rin mother team niya. Anong klaseng pakiramdam, Erickson, na ganun kaagad ang nararating mo ngayon na may isang professional team, continental team, at hindi basta-basta ang Malaysia Pro Cycling Team na mapahanga mo at makuha ka nila doon sa team? Anong klaseng pakiramdam yun?
9: Ayun po, sobrang sayo ko po eh. Sinisipagan ko lang po mag-insayo, pinagpapatuloy ko yung nasimulan ko. More improvements, mga ganyan po.
0: Ano ang advice?
9: Tapos po yung sa MPC po.
0: Mm-mm. Yes, oo.
9: Ano po?
0: Ano yung advice ni na Coach Ryan sa'yo at ng koponan ng Direna nung nabigyan ka ng pagkakataon na ito, Erickson?
9: Ayun po, natutuwa po sila, lalo yung naging resulta ko din po itong Langkawi, nakapasok sa top 10 Asia. Sobrang saya daw po.
0: Proud na proud sila
9: sa'yo.
0: Ako
9: din po, sobrang saya na sa ganung time.
0: So, paano ngayon? Gaano pa kataas ang gusto mong maging ambisyon? I'm sure marami pang ang karera na ikaw ay sasalihan. So, definitely, hindi ka na first-timer sa isang international. So, ano ang gusto mong mangyari sa mga susunod?
9: Mas maganda pong resulta. Yan po.
0: So, saan daw kaya ang mga susunod niyong karera, Erickson? Ano kayang bansa?
9: Parang sa January po, may lalaro po kung ano po eh, sa Indonesia.
0: Sa Indonesia. Indonesia, okay.
9: Eh, yun lang po yung sabi. Opo. Yun lang yung sabi sa akin ng team, boss namin po sana. May-ari po ng Direna.
0: Okay. So, sige, sa mga hindi pa nakakakilala kay Erickson. Erickson, bago ka namin nakita sa Tour of Luzon, paano ka nga ba nagsimula sa pagiging siklista? Tama ba? Taga Pangasinan ka rin, di ba? Yes?
9: Signal po medyo.
0: Okay, okay. Sige, kwento ka. Sino si Erickson de los Santos? Okay, paano na na-discover sa cycling bago ka namin talaga nakilala sa Tour of Luzon? Erickson, sige, kwento ka.
9: Opo, ay nagsimula po talaga sa ano po eh, mountain bike. Sa team ko po dati po ay Team Bikecheck PH. And then, almost 2 years po ata akong mountain bike po nun. Tapos, nagsabi po ako sa coach ko po nun sa bike check na gusto ko po mag-road bike. Gusto ko pong mas lumaro sa mga iba-ibang lugar po. Tapos po ako sa Direna, nag-join, nagsabi po kay Tudtud na kung pwedeng mag-join sa Direna tsaka sabihin sa may-ari o. Ayun naman po, pinapunta nila ako. After pagkasabi ko pa after 1 week, pinapunta po nila ako sa barracks po. Tapos po may pa-training. Nakita naman po ako ng magandang resulta po. Tapos, ayun po, sinali na po nila ako doon sa team.
0: Tapos nag-tour of Luzon ka na.
9: Doon po nagsimula po lang.
0: Oo, galing naman.
9: Yes po.
0: Pero talaga sigurong, sa pamilya nyo ba, Erickson, meron talagang nagbabike? Meron bang sumikat sa pamimisikleta? Di ba taga Pangasinan ka?
9: Opo. Wala, medyo ano naman po, sa tito ko lang po dito sa Binyan, Laguna. Nakailigan ko lang din po magbike dahil sa tito ko po eh.
0: Ayun.
9: Taga dito po siya sa Binyan.
0: Okay, ganun pala, no? So talagang ang talent mo nandiyan sa pagiging road cyclist. Sino naman yung idol mo? May hinahangaan ka ba sa pagbibisikleta? Parang inspirasyon, ika nga na parang sinasabi na someday gusto kong marating ang mga narating ng siklista na yan.
9: Mayroon po. Taga Pangasinan po, si Kuya Ronald Uranza. Simula pa lang po nagbabike po noon. Napapanood ko na po yung mga laro nila. Yung teammate po. Eh hanggang sa iniidolo ko po 'yon lalo sa climber, yung climbing po nila, climber si Kuya Jun Ray Navarra. Yun po ang inaangaan ko din po sa akin. Sila pong dalawa.
0: Oo. Nagkaroon ba ng chance na nakausap mo sila, humingi ka rin ng advice dito sa mga idol mo na ito, Erickson?
9: Kay Kuya, bali tatlo po pala sila, si Kuya Joshua Carino po. Doon nang hingi po ng advice.
0: Anong sabi ni Joshua?
9: Ayun po, inaral ko naman po hanggang sa natutunan ko kung paano sa mga laro tsaka mga kung paano i-separate po yung laro. Ayun po, kay Kuya Joshua Carino.
0: Ayun, di mabuti naman, ano? So, paano yan? Nag-try ka ba sa iba pang clubs o talagang sa D-Ray na ka na lang talaga unang ano sumubok na maging miyembro? Hindi ka na nag-try sa iba pang club o sa ngayon ba may pangarap ka na sa mga clubs na nag-a-abroad ka talaga sa sale o dyan ka na talaga sa MPC?
9: Nag-try po dati nung hindi pa po napapunta sa D-Ray na. Nag-try po ako dati sa Excellent po eh. Ang kailangan po nila noon, nung time na yon pro po. Hindi pa po ako noon pro, hindi pa po nakasali ng ronda noon. Kaya nangyari po noon, dito na po umano sa Derena.
0: Pala, nag-ronda ka rin yun, pala?
9: Nung sa team.
0: Okay, sige, tuloy mo kwento. So, hindi ka pa nagpo-pro kaya sa D-Reyna ka eventually napunta. Hindi ka pa noon nagro-ronda? Nag-ronda ka rin pala?
9: Hindi pa po. Hindi pa po ako lumaro ng ronda po na. Dito lang po talaga ako napalaro ng mga tol dito po sa D-Reyna. Tulad ng paruplusan po.
0: Ay, talagang bago ka lang sa cycling, no, Erickson? Nakakatuwa naman ang storya mo. Ang bilis ng pag-unlad mo, sang-ayon ka ba? Na agree ka ba sa akin na ang bilis naman ng pag-unlad ni Erickson, naglaro lang sa Tour of Luzon, tapos ang sunod na laro na Langkawi, di ba?
9: How international. Yes, po.
0: Pero sa una, hindi ka makapaniwala, ano? Grabe yung... grabe yung tinalon kaagad ng karir mo. Ang dami, Erickson, na nangangarap na makalaro sa Langkawi. Pero ikaw, pagkatapos ng Tour of Luzon, nakita ng Malaysia yung iyong kahusayan. Kaagad kang in-invite, di ba?
9: Yes, po.
0: So, kakaiba talaga yung talent mo. So, ano pa ang iba mong pangarap? Ikaw ba ay sumali sa national championship natin? Ikaw ba ay nangangarap din na makapagsuot ng Philippine team, makalaro sa SEA Games o kaya sa Asian Games, Erickson?
9: Pangarap ko po talaga yun. Napakalaking karangalan na i-present ang Pilipinas at may suot ang pambansang kulay ng mga international competition.
0: Hintayin natin yan. So, dapat ang sunod mo rin paghandaan yung ating nationals. Ano?
9: Yes po, sa February po. Matanda ko po yan.
0: Alam mo na yung schedule eh. Mahirap ba ang buhay ng isang siklista? Full-time cyclist ka ngayon, Erickson, ano?
9: Yes po.
0: Ano kahirap ang isang ang buhay ng isang siklista?
9: Mahirap po, lalo na po sa araw-araw na pagtitraining, pagbabudget sa pera po kasi ang trabaho ko lang po, magbike po eh. Nag-ano ko lang po yung budget ko sa bike at saka sa sarili ko.
0: At least ngayon, oo, Erickson, may konti ka na ngayon syempre, sweldo mula sa Malaysia, may konti yung konting premyo. So gagamitin mo ito para lalo pang mag-training, di ba? Lalo pang gumaling and eventually talagang syempre yung mga pangarap mo ay isa-isa mong matutupad, Erickson. Ganun ba ang plano?
9: Yes po, ganun na nga po, isa-isang matutupad.
0: Sino ba ang mga tao na talagang malaki ang naging tulong kay Erickson para marating mo kaagad itong kinakatayuan mo ngayon? Hindi lahat talaga nabibigyan ng ganitong pagkakataon. At syempre, hindi naman din lahat ng siklista ay tumutugon sa oportunidad na binibigay sa kanila at nagpe-perform ng katulad ng ginawa mo na 9th best Asian sa Langkawi, 41st overall, at syempre, natulungan mo yung Malaysia Pro Cycling para maging 3rd best Asian team. Okay, sino mga gusto mong pasalamatan?
9: Papasalamat po muna-una sa kay Sir Ryan Ignacio po, sa team manager po namin na tinulungan po nila ako dun sa pakikipag-operate kay Sir Sayuti. Maraming salamat din po sa team manager, management, sa MPC po, kay Sayuti, kay Coach Aslan, at sa mga teammates ko po. Maraming salamat
0: po. Talagang super blessed ka. Doon pala sa Malaysia, di kasabayan mo rin kumarera sina Ronnie Lankita, sina Mervin Corpus, pati itong si Olarte, di ba, JP Olarte, sina Yubi, yung mga nakalaban mo sa Tour of Luzon. So, anong pakiramdam na nagkita-kita ulit kayo doon, Erickson?
9: Ayun po, masaya naman po na nakalaban ko ulit sila. Tapos, mas nag-improve lang po ng ensayo ko para magampanan ko yung tungkulin ko po din sa Langkawi kung bakit ako inimbita nila.
0: Ikaw ba okay, kapag climb, ikaw ba ang number one climber nila? At pag hindi climb, anong role mo sa team? Domestic ka ba doon sa mga sprinters? Papaano ba?
9: Ganito po nangyari po niyan. Sa mga kada stage po, pagka flat po ang ruta, kami mga climber ang domestic po, taga-igib, taga-kuha kung ano mga kailangan po nila. Pagdating naman po sa mga climb, mga sprinter naman po ang magtatrabaho para sa amin. Palitan lang po.
0: Okay, isa pang tanong, gaano kaganda ang Le Tour de Langkawi? Kasi kami, nakita namin, lalo na nung 7-11, nung mga 2016, 15, 16, 17, 18, na i-cover natin yung Langkawi. Ikaw, na first time nakarating doon sa karera ng Langkawi, gaano mo na-appreciate yung karera? Gaano ka, kumbaga, nagandahan sa patakbo, sa kung anong meron doon sa karera na yun na sinasalihan nga ng mga Europeans? Anong tingin mo sa karera ng Malaysia?
9: Sa karera po, sobrang saya po, ibang-iba po eh. Sa mga coverage, sa race, sa peloton po, lalong nakakatakot po eh. Kasi po, sobrang tulin. Habang ako po, nakatutok lang na inisip ko, paano kaya kung may magkamali sa harapan, dami-dami na to. Kasi po, hindi ko pumano po talaga yung tulin. Oo, nagdarasal na po na sana hindi ako madami sa kung ano man mangyari sa ganun po.
0: At ano, you're so blessed. Walang sumabit, walang nagkasabitan na wheel, di ba? Kasi isang sabit dyan, lagot, aksidente, lahat mabubuwal. Eh ikaw, nakatapos ng karera, di ba? Walang aksidente, tama ba? Mm-mm. Oh, di ba? So talagang you're so blessed.
9: Merong nangyari. Totally po ma'am, may nangyari po nun sa teammates ko po. Muntikan lang po, nakaiwas lang po ako dun eh. Kasi sa train po namin, meron pong foreigner na na-disgrasya ako. Tapos po nadamay po yung dalawa pong team. Tapos ako po nakasunod, kinontrol ko lang po yung bike ko po eh. Muntikan na din po madamay.
0: Thank God di ka nadamay. So imagine, nasubukan na kaagad yung ano mo, bike handling talaga, yung control, ano? So, hindi ka na disgrasya. So, malaking bagay ito, Erickson, ano? Pampataas ng confidence, pampalakas ng loob mo sa susunod na mga malakihan pang karera, di ba? Mas inspirado kang kumarera, tama?
9: Yes po. Mas may improve ko yung mga pwestuhan, mga galawan sa loob ng peloton. Matitipid ko yung lakas ko, kung saan ko ba ito gagamitin, timing, mga ganyan po.
0: May mong natutunan, ano, sa Malaysia. Sino ba ang inspirasyon ni Erickson? Bukod sa talagang gusto mong magbike, bakit mo gustong kumarera sa mga matataas na level? Ano ang inspirasyon? Ano ang motivation ni Erickson?
9: Motivation ko po, mas gumanda yung resulta ko po sa mga kadalaro, lalo sa mga international.
0: Gusto mong gumawa ng pangalan, di ba? Pangalan, Erickson de los Santos, let's say champion.
9: Motivation ko ba po?
0: Sige.
9: Sana ba po? Lalo na po sa family ko po. Yan po, isa din po yan. Tapos po sa mga team.
0: Yun.
9: Sa mga sumusuporta po sa akin.
0: Yun, okay. Inspiration mo sila. Handog para sa kanila mga panalo, di ba? Okay. So, kami din, Erickson, we're so happy seeing you na nandoon sa Langkawi. We're so happy, isang Pilipino, kinuha na reinforcement ng isang Malaysian pro cycling team, di ba? Malaking bagay yan. Pride yan ng Pilipinas. Kaya, proud yes. kami sa'yo. At aabangan namin ang mga susunod mo pang karera. Well, hindi lang sa Malaysia Pro Cycling, syempre, mas lalo namin tututukan yung mga karera mo sa Direyna, sa mga local competition dito. Mabuhay ka. Salamat ha. Okay, congratulations. Saludo kami sa iyo. Until next time, hope to see you sa mga karera, Erickson.
9: Thank you po. Maraming salamat po.
0: Sige, salamat. Nasa labas at naka-join na sa kanyang D-Reyna team itong si Erickson de los Santos. Mahihiyain lang, matipid sumagot, pero syempre yung kanyang tapang at yung kanyang dapat na siguro sinasabi patungkol sa pagkarera ay doon na lang niya talaga nilalabas kapag nakasakay siya sa kanyang bike. Imagine, kinuha nga ng Malaysia Pro Cycling, dinala ka agad sa Langkawi, di ba, matapos ang Tour of Luzon. So ganun kataas ang bilib ng Malaysian Pro Cycling na nag-third overall nga po sa Best Asian category. At kita nyo naman, itong ang ating pambato, nag-ninth best Asian. Ang hindi na lang nila nalagpasan ay yung top 3 finish ni Marcelo Felipe noong 2017 at 2018. Back-to-back yun sa Letour de Langkawi nga po while riding for the team 7-11. So salamat, D-Reyna. No? So ganyan katalented ang mga siklista natin. Ano? Bigyan lang talaga ng oportunidad, ng tsansa na ipakita yung kanilang husay. At ito, eh, malaking ang patunay itong nangyari kay Erickson de los Santos. Ano? Isang mama, di naman kilala, ilang taon pa lang na nagkakarera, una mountain bike, lumipat sa road, tapos tinanggap ng D-Reyna, tapos unang malaki ang karera niya, Tour of Luzon, tapos after, bago pa matapos ang Tour of Luzon, kinausap na ng Malaysia Pro Cycling at dinala nga doon sa Letour de Langkawi katatapos. Yung pong Letour de Langkawi ay naganap kasabay ng ating Asian Games, kaya hindi natin medyo natutukan yan, hindi natin talaga na-highlight ang mga exploits, Ika, at mga heroics of Erickson de los Santos, and likewise naman yung naging resulta for 7-Eleven Click Road Bike Philippines na Engineer Bongsual. Anyway, sana po ay nakilala natin ng kahit konti si Erickson de los Santos. Remember the name, ha? Erickson de los Santos, taga Pangasinan. Okay. Malaysia Pro Cycling, and of course, D. Reyna Cement ang kanyang koponan.

0: lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
1: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
5: Self-protection.
6: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
5: Seek early consultation.
6: Unang simptom mas palang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
5: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
5: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa.

0: Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
1: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
2: Ampalaya!
3: Ampalaya!
2: Kumakain kayo, ampalaya!
0: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
4: Gayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
2: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alauna ng hapon.

0: City of Smiles at naglabas na nga ng logo. Ito pong Batang Pinoy. So this is a vibrant emblem celebrating the resilient spirit of Filipino youth. Ayan, makikita natin. So kung mapapansin nyo, dun po sa may letter T sa Batang Pinoy, para siyang maskara, no? Eh, saan pa ba kilala ang Bacolod City kundi sa Maskara Festival, di ba? Kaya po, in-incorporate po nila yan, no? So, ito po yung iconic philosophy ng Bacolod na triumphing over adversity with a smile. So, kahit gaano kahirap, eh, ngiti lang, no? So, very positive vibes ang hatid po ng LGU ng Bacolod in hosting this Batang Pinoy 2026. At kamakailan lang din po, nagkaroon na po ng ocular visits sa Bacolod at coordination meeting. So, ayan, pakita din natin yung mga pasilidad na gagamitin para po dyan sa Batang Pinoy 2026. So, with 2 months to go, ready na po masasabi natin ang City of Smiles. At syempre, hindi po natin nahayaan na hindi natin ma-interview ang Bacolod LGU bago po sumalang ang Batang Pinoy 2026. And lastly, sa LGU naman ng San Jose Romblon, nagbigay ng assistance ang Philippine Sports Commission. Ito po ay tinanggap mismo ni San Jose Mayor Ronnie Samson and Vice Mayor Argel Zacarias Fortunato noong September 18 po. No, and ito pong nakuha po nilang financial assistance from PSC will be used para po sa pagbili ng mga sports equipment na gagamitin po para po sa sports development ng kanilang mga kabataan. Ayan. So maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin ngayong hapong ito dito sa LGU Sports Corner. Maraming salamat sa ating mga kasama po sa Master Control, kay Ma'am Nida, kay Madam Chin, at syempre sa atin din pong mga kasama dyan sa The Capital 104.3 FM, kung saan po tayo napapakinggan as of this moment. Ako po si Dennis Hilanga, magkita-kita po tayo next Sunday. Maraming salamat sa inyong lahat.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pagintlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination, where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input.

0: kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Ganun din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up and coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
9: Isang magandang araw, mga schoolmates. Today is October 11, 2026, araw ng Linggo. Aba, na-miss ko kayo ah. At talaga namang sa mundo ng sports, specifically sa campus sports, ay marami tayong aksyon na dapat nating malaman, and at the same time, medyo catch up tayo mula ron sa mga naganap nga nitong mga nagdaang Linggo. Ako po ang inyong makakasama mula alas 2 hanggang alas 3 ngayong hapon ng Linggo para sa ating programang Campus Sports. Ako po si Matthew Pacheco at tutok na sa inyong mga tala, Pita 918 kHz, and at the same time, of course, tayo'y sabayang napapanood at napapakinggan sa aming Facebook, Sports Radio 918, ganun din sa aming YouTube, Sports Radio 918 din. Pati na rin sa ibang updates, pwede kayong tumutok sa aming X, Sports Radio 918 din yan. And at the same time, sa iba pa mga balita sa aming website, radiopilipinas.ph/sportsradio. Kaya naman mga schoolmates, aba, kung ikaw malamang at sa malamang nakakain ka na ng pananghalian mo, so pang ilang recess mo na to ngayong hapon na ito, at kasabay niyan ng iba't ibang action na nagaganap, ay hahatid namin sa inyo ang mga updates patungkol pa rin sa mundo ng sports. But because katatapos lamang nitong 20th Asian Games, medyo palikan natin ng konti. Kilalanin natin kung sino-sino yung ilan sa kanila na ba nagmula ang kanilang career simula nung sila ay mga nasa collegiate level pa, and even some of them nung mga high school pa sila. But yung mga bagay na yon is, kumbaga, ang nakatulong sa kanila is nung naglalaro sila during their UAAP seasons or NCAA season or other leagues na meron dito sa ating bansa. Tunay or patunay na ang ating mga atleta, even at a younger age, no, kumbaga dun sa collegiate level pa lang, ay napaka-competitive na nila. Some of them ay nag-aaral pa, and some of them graduated mula doon sa mga schools na yon. Kaya mga kaibigan, ano, talaga na mga dito ay kilalanin natin sila. Although ilang linggo na rin, like 1 week simula nung magtapos itong 20th edition ng Asian Games sa may Aichi, Nagoya, Japan, the fever is still on. So recently lamang, itong ating mga athletes na sumabak, particularly yung mga medalists natin, 29 medals, di ba? We got 4 golds and 9 silver, 16 bronze, na kung saan ay inuwi yan ng karamihan din doon ay mga nagmula sa mga UAAP schools. At alam nyo ba, ito, unang-una sa ating listahan mga kaibigan, walang iba, ang back-to-back Asian Games gold medalist sa men's pole vault na si EJ Obiena. So si EJ Obiena, back-to-back nga simula noong 2023 Asian Games at nito lamang dyan sa may Japan, ay nasungkit niya muli itong gold medal sa men's pole vault at na-break niya pa ang Asian Games record na 5.91 meters. And at the same time, ito yung ikasampung gold medal ni EJ Obiena sa kanyang dito sa kanyang itinuturing na comeback season. So imagine, simula na nag-umpisa itong taon na to hanggang nitong September lang, 'di ba? Dahil he chose to rest muna, no, magbakasyon, magpahinga to prepare for another year, no? Another season next year. So basically, he snagged, no, 10 gold medals for this year. Pero alam nyo ba na itong si EJ Obiena, aging at 30 years old, ay napakarami na at napakalayo na ng narating ng atletang ito. Nung high school ni EJ Obiena, siya ay nag-aral sa Chiang Kai-shek College dyan sa may Tondo, Manila. At nito lamang linggo, nung last week na ito, ay bumisita siya dyan, di ba? Upang siyempre gunitain, at the same time siya ay kilalanin ng kanyang pinagmulan na school. And at the same time, nung college na siya, siya naman ay nag-aral sa University of Santo Tomas. So UST student athlete ito. And before, he was a electronics engineering student. However, he has been on a leave of absence to focus nga doon sa kanyang international pole vault, no? Ang kanyang career, no? Ang kanyang mga trainings. So he has frequently expressed naman his intention to eventually finish his degree and graduate mula dito sa school ng UST. Narito mga kaibigan, nung homecoming nila nung Lunes, just a day after nung Asian Games, nung closing ceremony, ay nakausap mismo ng media itong si EJ Obiena. Narito ang naging kanyang mga pahayag.
7: Isaya. Played a little bit of tennis, ate some Japanese food, ramen, konting wagyu beef, of course, enjoying life, a little bit of strolling around, biking around the city. Yeah, living a normal life, you know.
10: Pero kumusta yung naging tennis game niyo ni Alex?
7: I'm rusty. I'm gonna give excuses. Yeah, I'm not played in 5 months and I'm playing one of the best WNBA players. Yeah, it's hard. But I have fun. I enjoyed the experience and of course it's a memory for me to cherish.
10: Kind of winning a gold. Kumusta? Ano yung naging struggle mo during the match between the China, right?
7: Maybe the rain, the force, and quality of the field is much, much higher than before. It's a bunch of kids, you know. I'm competing with a bunch of younger generation of footballers, which I'm proud of. But at the same time, I know these guys are going to just keep getting better.
10: Yes.
11: Thank you very much. Right.
10: Thank you. Any message for our Filipino fans?
7: Maraming salamat po. Thank you so much for supporting us. So I take this opportunity as well to thank everyone, the support staff, everybody who make sure you know that our life is as comfortable as it is during the game. So maraming salamat po. You guys also deserve the credit. This medals would not have been won with just us. It's all the whole team, Philippine team. Maraming salamat. Thank you.
9: That was back-to-back Asian Games gold medalist ng men's pole vault. Actually, yung record holder yan. And even sa buong Asia, alam nyo ba na ang record ay hawak niya with jumping 6 meters, no? Para kay EJ Obiena. So other than EJ Obiena, we also have our golden boy, double gold medalist sa Olympian. At na-eclipse yun nitong Asian Games niya dahil double gold medalist din siya sa men's floor exercise at men's vault sa gymnastics. Walang iba kundi si Carlos Yulo. At his age now na 26 years old ay napakarami ng achievements ang kanyang naiuwi para dito sa ating bansang Pilipinas. Not only sa Asian Games, di ba, but also in SEA Games. At lalo na yung historic na Paris Olympics na performance niya sa floor exercise and even sa vault. At alam nyo ba, nung high school ni Tony Caloy, siya ay nag-aral sa Adamson University, dyan sa Maynila. So, also a member, a UAAP member school, diba? But, on his college, si Caloy Yulo ay graduate sa Teikyo University sa Itabashi, Tokyo, Japan. Kasi doon din siya nag-training, where he graduated noong taong 2022 with an associate degree in literature. At hindi lamang si Caloy yung nag-aral sa Adamson nung high school, but even his younger brother na si Eldro Yulo na bronze medalist itong Asian Games sa men's horizontal bar. So Eldro Yulo is currently 18 years old and studying sa Adamson University, syempre sa tulong na rin ng kanilang NSA, Gymnastic Association of the Philippines. So, nung homecoming, nakausap din natin itong magkapatid na ito, no? At narito ang kanilang pahayag, ang magkasunurang panayam kay Carlos Yulo at Eldro Yulo.
12: Leading up to competition, daming naman, dami din nangyari ko sa akin. Personally, outside gymnastics, inside gymnastics. So, like really achieving it, I feel like it's really not me anymore. It's really hard done. And I feel like, ginawa niya lang ako yung instrumento para makuha ko yung ganitong kalaking karangalan ko. Not just for our country, for myself din. And nakaka-proud din. But at the same time, marami pa po tayo talagang kailangan trabahuin at pag-uwi sa mga ways natin pagdating sa techniques and technicalities. And of course, sa quality po ng performance natin. So, I'm really, really grateful and honored po to represent our band. But at the same time, madami pa talagang pwedeng ilabas po na mas galing and mas quality po na performance. Yeah, roller coaster po eh. Natumba tayo sa boat, nakapasok pa rin. It was really, really lucky and at the same time, really blessed that I was safe and here standing from home. Yeah, that time nung nalaglag ako sa boat kasi yung entry ko sa vault. No, medyo nadulas ko ako, hindi ko nahabol yung power. Nung nasa area ko, I was just praying na sana save lang yung land. And grabe yung landing, nakapag-rebound ko na gold medal. Hindi talaga makalagay mo. Paano po ba yun? Medalya lang eh. Kwento po na eh. Paano natin nakuha yung medalya na. And I feel like not giving up. And really focusing on what we test. And really focusing on our own goals po. Really helps a lot. So, yeah, I'm just boom, and just really overwhelmed.
13: But hindi naka-affect mo yung personal life mo sa naging competitive moment.
12: Of course, so, my gymnastics po talaga. Hindi pwedeng pagsabayin ko. It's always, I'm always like keeping that boundary po. I have to be professional because it's a sports na pinili ko. And of course, life for keeping it also private. Well, madami po ay nakikita sa social media, pero hindi po yung lahat buhay ko. Yung mga gusto ko lang share, pero pagdating sa gymnastics, binubuhos ko po talaga lahat sa makakaya ko. Lahat-lahat ko, buong puso ko, for me, it doesn't really matter kung anong sabihin ng iba tao sa kinatatayo. Especially kapag alam niyo po yung dinadanas namin mga ano. And kung alam niyo kung paano kung may mag-training at magpahirap sa training para lang maabot yung ganito pong kalaking karanasan. Ila understand. Doon nyo pa lang po siguro naiintindihan na kaya niya ginagawa yan kasi sobrang mahal. Yeah, well, of course, I'm really grateful sa Panginoong Diyos po natin na may mga tao po siyang binigay sa atin, especially sa lahat ng mga atleta po na natin dito. Patuloy po na sumusuporta, nagdadasal, nagtitake ng effort para panoorin kami. Siyempre, energy po nila, no? Yung oras din po nila. Siyempre, may mga trabaho din po yung iba. Iba may pasok. Pero nagtitake sila ng time para mapanood at support ang aking time lahat. Ako nagpapasalaman ko. Wala po sa puso ko. Panalo po natin gold medal po para sa ating puto na. Marami pa po, there's always more. There's always more to learn, to experience. And syempre, to change po ng course sa buhay na. I'm always happy to take the challenges po sa buhay na. Palagi meron, maraming tayo matutunan, maraming experiences na dadating. I'm open to take those challenges po. Syempre, Leon Lucas, yung pinaka-main goal. Sa ngayon, ano lang po, one by one lang yung ginagawa ko rin to really give my all sa lahat ng competition.
14: Eldro Yulo here. Congratulations! Wow! Did you expect to win a medal at the Asian Games?
15: No, I did not expect anything. No expectation po ako talaga. And very happy naman po ako sa naging result. And it makes me worry sa mga iba ko pong co-athletes there.
14: Ah, yes. So, just like what we said earlier, ano yung dating ng bronze medal na ito, how will this help you in your next goal of making it to the Olympics?
15: I'm sorry, hindi ko siya nasagot kanina na maayos, yes. But right now, nasa right thinking na ako. It makes me want to improve more. There's a lot of rooms that open to makes me improve, and it's really naging fuel siya to makes me more hunger or makes me wanna strive more, and it's really motivating, and then at the same time it's very happy while motivated.
14: Yes. Again, Eldrew, how does it feel playing in the big stage? That's Asian Games, almost Olympics, with Kuya Carlos.
15: First, it's really pressuring, of course. a lot of people will gonna expect you to win, but I just like revoke all that kind of thoughts kasi it's not helping me.
14: Yes. Okay, message mo lang sa mga kababayan natin dyan na natuwa sa mga panalo ninyo ni Kuya Carlos.
15: Maraming salamat po sa mga taong sumuporta, lalo na po kila President Bumble Tolentino and kila Chairman Pato. Kay Ma'am Cynthia also, maraming salamat po sa mga sumuporta. I love you guys.
9: And that was our medalist ng gymnastics, no? Si Carlos Yulo, gold medal ng men's floor exercise at men's vault. And at the same time, ang kanyang nakababatang kapatid na si Eldro Yulo, bronze medalist naman ng men's horizontal bar. So just a few months after noon, no, they're going to be back agad sa training nila dahil inaasahan na sila ay magko-compete together sa ikatlong pagkakataon sa paparating po na World Championships sa May Netherlands. So talagang marami pang aabagan dito sa performance ng magkapatid na ito, di ba? Na kung saan hindi lamang sa Asian Games but sooner or later makita rin natin sila, no, as they are kumbaga traveling en route sa kanilang LA 2028 Olympics dream. That was some of our athletes, no, na kung saan nag-shine nitong 28th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Sa ating pagbabalik, kilalanin naman natin ang ating mga Taekwondo jeans. Kumbaga, ito yung kumbaga sport na talagang napakaraming medal na naiuwi ng Team Philippines with 1 gold medal, 3 silver medals, and a bronze medal. Sa ating pagbabalik yan, dito lamang sa Campus Sports. Huwag kayong bibitaw. Ako pa rin yung kasama, Matthew Pacheco, para dito lamang sa Campus Sports, Sports Radio 918.
16: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
17: Maging brain gain tayo ngayon, imbest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
16: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
18: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
16: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
19: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
9: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
20: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
9: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
21: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
9: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
22: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan yung mga farmers natin. Ano? Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
9: Kabilang din sakbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot. Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
23: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: We're back mga schoolmates at ito na nga ang ating mga Taekwondo jeans, no? Na kung saan ay nag-shine itong 20th Asian Games. Sabi ni PSC Chair Pato at POC Bumble Tolentino, Chairman POC President Bumble Tolentino, kung makikita natin yung age bracket nitong mga sumali at lalo na nung mga nanalo, most of them are on a younger age. At totoo naman, even some of them are still studying. At yung iba naman, di ba, ay katatapos lamang Pero ito, sa mundo ng Taekwondo na sumabak dyan sa 20th Asian Games, ang ating Team Philippines, aba, naka-gold tayo sa Mixed Virtual Taekwondo. At nasungkit yan, walang iba, ni Jeyus Yape. Ito si Jeyus Yape, nakuha niya rin ang bronze medal sa individual men's pumsay. Si Jeyus Yape ay 22 years old at kasalukuyang nag-aaral sa may UST. Aba, ka-schoolmate niya rin si ano ha, si EJ Obiena. Kaya kaway-kaway kayo dyan, mga UST Tigers natin. At yun nga, no, sa kanya nga, very historic na medalya na naiwi sa Mixed Virtual Taekwondo at bronze ng individual men's pumsay ay nagpapatunay na talagang yung kalidad, not only syempre yung effort ng athlete but also with the support of his parents, coaches, and even the school, diba? So narito, humarap din siya sa media at nagbigay ng pahayag patungkol sa kanya naging experience dyan sa 20th Asian Games. Narito po si Jeyus Yape.
0: Super ano po, nasisiyahan po ako sa ano po ng kasi hindi ko rin po yun naisip po. So, super saya lang po talaga ngayon po.
2: Muta experience pa.
0: Experience, super enjoy, na-enjoy ko po yung experience po dito. And many first time po para sa akin po. So, and many, ang marami pong mga natutunan din po talaga. So, many emotions din po na na-experience. So, maganda po para sa akin yung experience na ito po.
2: Over the past few months, gano'ng kalaking growth yung naranasan sa training door to day?
0: Siguro masabi ko na super lucky in terms na ano po. Kasi dahil po dito, mas natutunan ko pong makipag-usap sa mga, patulad ng mga teammates ko po. Kasi kailangan ko po kasi ng mga ano, ng mga corrections and advices po from sa kanila po para po talaga maayos yung lahat ng mga forms ko at kung anong dapat pong gawin po para maging maayos po yung performance ko po pagdating sa Asian Games.
11: Ano at sino yung naging inspiration?
0: Naging inspiration ko po talaga, siyempre inspiration ko po yung family ko po, sila mama at papa, si ate ko po, lalo na po si ate ko po na lagi pong kasama ko po. Lagi po, yeah. Siya po yung, kumbaga, na nagaganon po sa akin kung if ever, whenever na nag-doubt ako sa sarili ko, kaya mo yan, gumaganon po sa akin.
11: Ano pakiramdam pa kung may dalawang medalya?
0: Super, kaya lang po nang sinasabi ko lahat, super happy lang po talaga ng pakiramdam na nanalo po kami dito sa Asian Games po.
9: Not only Jeyus Yape made a mark, but also si Juliana Candelaria. At alam nyo ba, ka-18 years old lang ng taong ito, no, na kung saan nasungkit niya ang silver medal sa individual women's pumsay naman. So, nung high school niya, nag-aral siya sa De La Salle College of St. Benilde. But ngayong college niya, siya ay nag-aaral sa may UST pa rin. So, schoolmate niya itong si Jeyus Yape. And at the same time, ay talagang Juliana is creating a mark not only dyan sa Asian Games but on other competitions sa sinasalihan nila like in Korea, diba, sa Mongolia at marami pang iba. Pero nakausap natin siya nito lamang at narito ang kanyang naging kwento, ang kanyang motivasyon at inspirasyon, and at the same time kung kanino niya inaalay ang medalyang nasungkit niya nitong 20th Asian Games. Narito po si Juliana Candelaria.
4: Right, Juliana, unang-una sa lahat, kamusta yung experience mo dito sa katatapos na Naish?
5: Nakakapanibagong experience siya since it's my very first Asian Games and super grateful lang po talaga ako sa opportunity na nabigay sa akin na makapaglaro sa Asian Games.
4: Of course, first time sa Asian Games, silver medal agad. How do you feel about that?
5: It's such an overwhelming feeling of just joy and super grateful po lang talaga as in kasi first Asian Games, naka-medal agad ako. Pero syempre, ano, thankful pa rin talaga staying, ano, just being ready for what's next. Pero enjoying the moment kasi naka-uwi din po ako ng silver medal.
4: Ano yung mga naging preparations mo coming to this competition?
5: Lots of training po. Meron din po kaming time na pumunta ng Korea para mag-training rin po kami dun for 1 month, then competed. So, competitions leading up to Asian Games was also prep for us.
4: Ano naman yung kumbaga motivation or inspiration mo nung pumunta ka dun?
5: My motivation and inspiration was my Kuya Kobe po. Kasi po, gold medalist siya ng SEA Games and I really look up to him. And being able to train alongside Kuya Kobe really pushes me to become a better athlete.
4: Itong pagkapanalo mo, itong silver medal mo, para kanino mo naman yun?
5: Una-una po, para sa Pilipinas po talaga tong medal na to. I did not compete for myself, but I competed for the whole Philippines. So, super thankful po ako. Also, my parents. Para sa parents ko rin po to, my family. So, sana po na I made them proud. And also, to my teammates, my coaches, to everyone that's been supporting me along the way po.
4: Mensahe mo na lang sa lahat ng sumuport.
5: Sa lahat po ng sumuporta sa akin, thank you po so much. Kung wala po yung support and prayers niyo po, hindi ko rin po maabot yung pangarap po.
9: Not just one, not just two, but three. Out of those medalists natin ng taekwondo, out of four, itong ikatlo, si Tatiana Mangin, ay nag-aaral din sa UST. Si Tatiana Mangin ay 18 years old na kung saan nasungkit niya ang silver medal naman ng women's kyurugi, no, sa under 49 kilograms. Taekwondo pa rin po ito. So itong si Tatiana at her young age not only creating a mark sa kanyang ginawa dyan sa Asian Games but also on other competitions sa kanilang sinasalihan. So nakausap din natin siya at narito ang mga naging pahayag ni Tatiana Mangin.
3: Tatiana Mangin, our silver medalist in Taekwondo. Pakita natin yung medal, Tatiana. Wow! How does it feel? Nakabawi na ba dun sa disappointment dun sa final, Tatiana?
6: Opo, ayun po. Masaya po. Although before, masaya naman po. Talagang medyo nang hinayang lang po ako nung time na yun at the moment.
3: Yes. Did you expect na in this Asian Games, definitely you'll be there fighting for the gold medal?
6: Parang binivisualize ko po and hinohope ko po na ayun nga, mapunta po ako sa finals. But, so, and ayun po, napunta naman po.
3: Yes. How tough the road to the finals? Nakwento, na, lalo na ni Chairman Pato, what you did in that semifinal. Recall nga natin.
6: Yung mga, nakita ko po kasi yung draw ko po, yung mga makakalaban ko po, kahit papuntang semis po, mahirap po talaga kasi yung Kazakhstan po magaling din po. And yung quarters ko po yung siguro yung mahirap po talaga kasi siya po yung rank 1 po dun sa draw namin. Which is siya rin po yung Olympic and World number 2 and Asia's number 1. So kailangan ko po siya lagpasan para po magka-medal ako, which is lagpasan po. And then nung third ko po, which is semis, is Japan. Nakalaban ko na po siya before and natalo niya po ako nung for bronze medal ng Asian Olympic qualifying. So, that was a rematch po nung time na yun. And yung last seconds po, parang kung ano, sumi pa lang po talaga ako, bahala na kung tumama. And then yun po, eventually tumama po. And then nung finals po, ayun po, parang nanghinayang lang din po kasi malapit na po eh. Pero it's okay, it's part po ng sports.
3: Yun. Yes. Ano pa kayang kulang kay Tatiana? Ano pa yung kulang para next time, di ba, walang disappointment, you're gonna be getting that gold medal?
6: Patuloy pa rin po na training. Siguro po mas aaralin ko na po yung mga ano po kailangan kong dagdagan na skills kasi for sure po aaralan na din po ako ng iba kong mga makakalaban dahil kami-kami lang din naman po yung maglalaban. Yeah. So, yun po, magdadagdag po, magbabawas po ng mga mali. And, ayun, gawin ko lang po yung best ko sa training. And eventually, sana ma-apply ko yun sa laban. So, wala siyang regrets.
3: Sasabihin mo ba talaga na malaking boost yung silver medal mo dito sa Asian Games sa tangka natin na makarating sa Olympics? Dahil ang taas ng, sabihin natin, confidence ngayon ng Philippine Taekwondo, di ba?
6: Opo. Para sa akin po kasi parang malaki po siyang boost, hindi lang po siya for the Olympics, pero for the next future international competitions ko. Kasi hindi po basta-basta po yung mga nakalaban ko po din. Talaga, sila po talaga yung mga palagi nagpo-podium po sa World Championship, Grand Prix, and Asian Championship. And parang kung natatalo ko po sila, so sana mag-improve pa po ako para, ayun po, hopefully ma-dominate.
3: Anong puhunan? Anong sakripisyo ni Tatiana before getting that silver this year?
6: Una po yung pagbawas ko po ng timbang. Sobrang nahirapan din po kasi talaga ako. Siguro kalahati po ng taon, parang wala po akong ibang ginawa kundi magbawas po ng timbang.
3: Mahirap.
6: Mahirap po kasi parang bumigat din po kasi talaga po after po ng SEA Games. And then eventually po, ayun, nagbawas po ako. And then nagka-problems lang din po, health issues. And, pero okay naman na po. And
3: yes,
6: ayun po. And then kasama na din po dun siguro yung pag-sacrifice ko sa aral ko po. Means kailangan po magbawas ng mga ibang units yes, para po maka-attend dun nga po sa training. Kasi grabe din po yung training na may 3 times a day po eh, every day.
3: Sino ang inspirasyon o anong motivation ni Tatiana?
6: Una po yung family ko po, yung motivation and inspiration ko po. And syempre po yung mga tao kung sumusuporta po sa amin. And lalo na po yung mga little girls, young girls po na naglo-look up po sa amin.
3: What now? Anong next competition? Gaano pa ka-busy ang remaining months for you?
6: For now po, patuloy pa rin po ang training. Siguro medyo mas mag-focus lang po ako ng slides sa pag-aaral kasi prelims na po namin. So, kailangan ko po medyo mag-focus sa studies. And then after po nun, taekwondo po ulit, training pa din po. And for, ay para po, may major competition ready po pag
3: IMAC? May mag-IMAC ka ba?
6: As of now po, under evaluation po kami. Yes. So,
3: baka gusto mong magbigay mensahe sa mga kababayan natin. Sila din naiyak when you lost in the finals. Naiyak din sila when you won in the semis.
6: Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa pagsuporta niyo po sa amin, sa team po namin. Malaking bagay po.
9: At a very young age talagang nagpapakita ng malaking potential. Kumbaga hindi na potential to eh. Kumbaga meron naman. Kumbaga may mas igagaling pa itong ating mga Taekwondo genes. But among them, no, itong si Kurt Barbosa naman, ang silver medalist natin ng men's kurugi under 58 kilograms, ay nagmula rin sa isang UAAP member school nung college niya dyan sa may National University. So si Kurt Barbosa, during the time na siya ay nag-aaral sa NU, ay he created also a mark na kung saan ay naitanghal pa nga siya. No, na Rookie Player of the Year at Most Valuable Player para sa UAAP Taekwondo Tournament noong Season 81. So at this young age, di ba? But not also that, he became an Olympian also, representing the Philippines in the largest multi-sport competition, ang Olympics. And dito nga, sa kanyang pagsabak sa Asian Games, pinatunayan niya kung bakit nasa taas ang kanyang pangalan. Kumbaga yung hard work niya ay nagbunga. So narito po si Kurt Barbosa.
3: Kurt Barbosa, our Taekwondo gene with a silver medal. Pakita natin yung silver. Yes. Before you left for Nagoya, nag-usap tayo. Nangyari ba ang pinag-usapan natin, Kurt?
7: Yes po. Ngayon nga po, nag-goosebump po ako na tama po talaga kayo, Ma'am Judith. Ikaw po talaga yung naalala ko na it's, sabi mo, it's my time to shine. So, thank you Lord talaga kasi may binigay sa atin na nag-shine para sa bansa natin.
3: This is a silver medal, di ba? Pero ang feeling mo, parang gold na rin ito, Kurt?
7: Yes, feels, sabi ko nga po, first time ko po kasi makahawak ng silver medal na natalo ako sa finals.
3: Oo.
7: So, feels gold na din, na ganun din yung feeling, parang unti na lang eh, parang ayun na yung gold, pero I'm still grateful na nakakuha tayo ng silver.
3: Yes. At bayani kayo, imagine how many fights before making it to the finals and how tough the bouts.
7: 4 fights po bago tayo makapunta sa final. So lahat po talaga ng players naghanda. Yung Japan nga po, first round na out po talaga ako, parang na-blackout po ako. So parang tough po talaga lahat ng nakalaban ko doon. So, I'm very grateful na nakalaban ko po sila.
3: May doubt pa ba sa sarili mo? Kasi walang usapan natin, parang nagpahinga ka ng konti, diba? Tapos parang maraming questions. But anong ibig sabihin ng silver medal na ito? Paano muli binuhay nito? Yung alam mo na, yung spirit ni Kurt to continue fighting.
7: Yes po, I'm so thankful po kasi na-open up niyo po yun sa interview. I'm so grateful na nasagot ko lahat and nailabas ko kumbaga para kung ano talaga si Kurt Barbosa. And ito po, nag-aay po tayo for Olympics sa LA 2028.
3: Yes. Sa tingin mo, ano nga naging rason? Bakit tayo matagumpay this time around sa Asian Games?
7: Sa tingin ko mas yung mga players, mas in-enjoy lang po namin. Hindi po kami talaga nagpa-pressure kung anong po talaga kami, nilabas lang po namin yung pagka-Pinoy namin. Tsaka yung puso talaga, kahit na maliit, yes, andun yung puso.
3: Yes.
7: So naniniwala po talaga na lahat ng athlete dito sa bansa natin, kaya natin may pagsabayan sa mga world class.
3: Ano pa ang pwede mong maipangako namin sa iyo na ngayon buhay na walang doubt, di ba, sa sarili o kahit ano pang circumstances yan, challenges ang harapin ni Kurt? Anong gusto mong mapangako sa ating mga kababayan?
7: Ang pangako lang, suportahan niyo ako para makatungtong pa rin tayo sa mga podium, sa mga matataas na level ng sports na ito. And thank you po sa lahat ng suportahan niyo sa amin na atleta. At sana patuloy niyo kaming ipagdasal para sa ating bansa.
3: Yes. So ano, bakasyon muna o diretso pa rin sa training, Kurt?
7: Unting vacation lang po. I-meet lang po yung mga anak ko, yung asawa ko, yung family ko. And then balik na po ulit ng training para sa IMAG naman po.
3: IMAG naman.
7: Yes.
3: Okay. Naiintindihan ng family ang sakripisyo na ginagawa mo, Kurt?
7: Yes. They're very happy right now na nagbunga lahat ng paghihirap namin, lahat ng challenges, lahat po talaga. We're very thankful na may nauwi po tayo para sa bansa.
3: Habang hawak-hawak mo itong medalya na ito, kausapin mo si Kurt Barbosa na nung nakaraang taon, parang may doubt sa sarili.
7: Kurt, kung ganito lang yung mindset mo last year, for sure, nasa podium ka din. Pero, ayan ka na ngayon. Lahat ng hirap na pagdaanan mo, lahat ng pagsubok, alam mo na paano i-control, paano yung emosyon, lahat ng pressure. Lahat. Welcome back, Kurt.
3: Yun, sakto. Welcome back, Kurt. And salamat. Tagumpay ang NSA mo. May one gold, may 3 silver medals, may isang, tama?
7: Isang bronze.
3: Isang bronze. Wow, congratulations, Philippine Taekwondo. Mabuhay ka. Patuloy kaming naniniwala sa'yo. Keep us posted. We're so proud of you, Kurt. Salamat.
7: Thank you po, ma'am. Thank you po.
9: And that was our Taekwondo Jeans, no? Mula sa UST and even NU. Kaya naman mga kaibigan, sa ating pagbabalik, kilalanin pa natin ang ilan sa mga nagpasiklab, nagpakinang, nag-uwi ng karangalan para sa ating bansa sa katatapos lamang po na 20th Asian Games dito lamang sa Campus Sports sa Sports Radio 918.
8: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
12: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
13: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: We are back, mga schoolmates. Nakatutok pa rin kayo sa Campus Sports, sa Sports Radio 918. Ako pa rin yung kasama, Matthew Pacheco. At sa ating pagkilala sa ilan sa mga nag-uwi ng karangalan sa ating bansa, narito pa ang ilan sa mga nag-aral, nag-aaral, nakapagtapos dyan sa ilang mga schools natin dito sa bansang Pilipinas. Alam nyo ba, si Amaya Pascuangco, no, ang silver medalist po natin sa Women's Individual Compound, ay nag-aral po mula sa University of the Philippines. So, graduate siya doon sa school na yon, but her journey, no, according dun sa mga nabasa natin, nag-umpisa when she was younger, nung nasa Miriam College during her high school days, no, kung saan na-inspire siya, no, watching a, I think that was Olympic final, na kung saan dun nga, na kumbaga na-lit yung fire sa kanyang puso to continue her dreams para dito. At ito na nga, nagbunga, aside from her accolades, no, from her achievements, iba pang mga liga like the SEA Games, ay napatunayan ni Amaya Paz kung bakit siya nandyan sa lugar na yan. And she brought home a silver medal nga po. Aside from her, we also have our UST Lady Tiger Sons, no, mga current din na student athletes, ang ating bronze medalist ng Women's Beach Volleyball, si Sofia Pagara at si Kylem Progelia. So, itong dalawang ito, beach volleyball duo na ito, they made a very good run. Napaka-historic din dahil ito ang first, I think, medal para sa beach volleyball dito sa ating bansa. Aside from that, doon din sa kanilang competition sa Women's Beach Volleyball, nandoon din naglaro si Sisi Rondina, na nag-aral naman mula sa UST, at si Bernadette Pons na mula naman sa FEU, na mga member din ng UAAP schools. So talagang kumbaga yung caliber nitong mga players na ito ay nahone na dito sa bansang Pilipinas during the local league, no, sa kanilang school, kinabibilangan ng kanilang school, kaya naman na dala nila yung kanilang level of competition not only here in the Philippines but also internationally. So aside pa yun sa mga naiuwi nilang karangalan mula pa sa ibang mga kumbaga iba pang mga tournaments sa kanilang sinasalihan. But aside from that, we also have, no, ang Women's 3x3 Basketball, ang mga silver medalist din po natin. No, kung saan, inire-represent ito ni Kenan Ka, na mula sa University of the Philippines. Si Amia Espanol, mula sa FEU. Si Victoria Pasilang, mula rin sa FEU. At si Casey De La Rosa, na mula naman sa Ateneo de Manila University. And even yung mga representatives natin sa Men's 3x3 ay mula rin sa mga UAAP schools. No, yung tatlo sa kanila nag-aaral pa and even playing for this UAAP season. And then yung isa na nasa MPBL, si Nick Cabanero, came from UST. He's a standout there when he was playing. But not only those schools ang meron. We also have, of course, ang bronze medalist natin sa Women's Team Kata. Isa sa kanila ay hindi lamang kumbaga yung mga ano na yan, pero ito nga si Rica Torres Foronda ay graduate din sa University of the Philippines. In an interview na napanood natin online, she shared she once was a utility player sa track and field Pero kakarate na rin siya before, pero yun nga parang trinayata ng track and field, and then she became a utility player, kumbaga kahit saan siya ay sinasabak, and even had the chance to train alongside the gold medalist Paul Volter na si EJ Obiena. So sa isang podcast yun na ating napakinggan at napanood. But aside from that, na other schools outside the UAAP or NCAA, itong PUP Karatekas natin na kung saan nakasungkit din sa women's team kata, itong si Isabel Arrogante. At sa may women's committee naman, bronze medalist din si Marie June Adriano. So patunay, di ba, na talagang itong mga student athletes natin ay kumbaga naaalagaan na, nabibigyan na ng pagkakataon na mag-shine, hindi lamang sa bansa natin at

Ngayon, 8, ako po rin po inyong kasama Matthew Pacheco at narito mga kaibigan ang ilan sa mga resulta, mga kaganapan sa naganap na mga matches between the NCAA and UAAP men's basketball no, sa kanyang mga respective na liga mula nung Monday hanggang nito lamang Friday, although may mga matches din kahapon and upcoming matches today. So nitong Monday, October 5, ang action sa NCAA ay nagpapatuloy pa rin, kumbaga tuloy-tuloy itong kanilang mga games ha? Kasi nga as we always say, mas maraming teams dito eh, kumbaga 10 sila sa NCAA in comparison sa 8 sa UAAP. Itong UAAP nag-shorten din sila ng calendar nga to give way for some of their players na makapaglaro sa 28 Asian Games, pero asahan na mas magiging regular yan, mas sunod-sunod at mas tuloy-tuloy. So ito na nga, sa NCAA noong October 5, it was Monday, ang action between the College of St. Benilde and San Sebastian. So itong CSB Blazers tinalo itong San Sebastian sa score na 73-66. Dahil dyan ang San Sebastian ay, kumbaga, they're still on the last sa kanilang standing sa kanilang pool. Mamaya daanan natin yan. And ang San Beda, tinalo naman ng Letran sa kanilang overtime game sa score na 74-65. Nung Tuesday naman, NCAA action pa rin. Itong JRU Heavy Bombers, aba, nagpaulan against Arellano Chiefs. Napakadikit ng kanilang kaganapan, napakadikit ng kanilang laban, come from behind win ang ipinakita ng JRU Heavy Bombers no, sa score na 64-62. And itong Mapua ay tinalo naman itong Emilio Aguinaldo College Generals sa score na 89-84 sa kanilang overtime game. Aside from that, noong October 7 naman, Wednesday, ang action lamang ay UAAP. Dito naman sa UAAP, ang NU Bulldogs tinalo ang Adamson Soaring Falcons sa score na 85-66. At the same time, ang sumunod na laro, classic match between the LaSalle Green Archers and Ateneo Blue Eagles, kung saan ang DLSU sa kanilang 100 na pagtatapat sa UAAP ay naitabla na nila ang kanilang serye sa score na 50-50 dahil nanalo nga sila against the Ateneo Blue Eagles sa score na 83-76. Noong Thursday naman, nagtapat ang Letran na kung saan tinalo nito ang Lyceum sa score na 96-86. At ang San Beda tinalo ang Perpetual Help Altas sa score na 71-63. Itong Biyernes, ang JRU Heavy Bombers tinalo ang San Sebastian sa score na 102-78. Napakalayo ah. At ang St. Benilde naman tinalo ang Arellano sa score na 94-82. So ngayon, as of October 10, narito ang standings nila. So they were divided into two groups, itong ating mga teams. So crossover round na eh. Kumbaga yung mga nasa group A, makatapat nila yung sa group B. Diba? So, sa group A muna tayo. Dito sa group A, nangunguna ang CSB Blazers na kung saan meron silang 6-1 win-loss record na sinusundan ng JRU Heavy Bombers na merong 5-1 win-loss record. Ikatlo naman ng San Beda Red Lions sa 5-2 win-loss record. Mapua Cardinals 3-3 win-loss record at Lyceum Pirates 1-5 win-loss record. So, this is as of October 10, 2026. Sa Group B naman, we have Letran Knights on the top na may 4-2 sa kanilang kartada. Ang Arellano Chiefs, 4-3. Perpetual Altas, 2-4. AIAC Generals, 2-4. At ang San Sebastian Stags, 0-7. And sa UAAP naman, as of October 10, ang standings, nasa taas pa rin dyan, ang FEU Tamaraws, ang host school with 3-1, LaSalle Green Archers, the defending champions, 3-2, ang NU Bulldogs, 3-2 rin, Ateneo Blue Eagles, 3-2 rin. So as of October 10 ito, ang Adamson Soaring Falcons, 2-1 win-loss, ang UP Fighting Maroons at UST Grounding Tigers, meron silang tag 2 wins and 2 losses.
Ang UE Red Warriors ay

0: nasa 0-5 pa rin ang kanilang standing. So, ngayong hapon na ito, magtatapat naman, no, ang Adamson Soaring Falcons against the UE Red Warriors, at mamayang gabi ay magtatapat ang finals rematch ng season 88, ang UP Fighting Maroons at LaSalle Green Arches. Iba pa mga update, magtutok kayo at mag-like and follow sa aming Facebook para malaman ninyo yung mga latest tungkol dyan sa mga laro na yan. Samantala mga kaibigan, yan ang ating naging kwentuhan ngayong hapon na ito mula alas 2 hanggang alas 3. Iba pa mga episodes, pwede nyong bumisita sa aming YouTube account. Balikan ang ilan sa mga natatanging pagganap din ng aming mga guests, ang ating mga athletes of course, and at the same time ng iba pa nating mga programa. Sa ngalan ng bumubuo ng Sports Radio 918, ako po inyo nakasama ngayong hapon na ito, naghahatid ng latest para sa Campus Sports. Ako po si Matthew Pacheco at isang magandang hapon, Pilipinas!
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
4: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
5: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
4: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
6: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
7: Ampalaya!
8: Ampalaya!
7: Kumakain kayo, ampalaya!
4: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
9: Ganun din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
7: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM, Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Philippine Standard Time, 3:10 ng hapon.

0: Isang magandang hapon sa inyong lahat ngayong araw ng Sunday. It's October 11, 2026. Kayo po ay nakikinig sa Sports Radio 918 AM at live po tayong napakikinggan sa ating official Facebook live streaming via Wirecast DOS na nakashare po sa ating social media page sa Facebook na Sports Radio 918. I-follow nyo rin po kami sa X Sports Radio 918 at sa YouTube Sports Radio 918. At huwag nyo rin pong kalimutang bisitahin ang aming website at radiopilipinas.ph/sportsradio. At sa mga oras pong ito, tayo rin po ay napakikinggan sa The Capital 104.3 FM sa inyong mga radyo. As we approach a brand new week, balikan muna natin ang mga pumutok at malalaking istorya sa nakalipas na linggo. Ang mga maiinit na balita tungkol sa inyong paboritong atleta, laro at liga, ating i-recap po dito lang sa Top Sports Stories of the Week. Simulan natin ang pagbalik-tanaw sa malalaking balitang pampalakasan sa nakalipas na linggo. Dito po sa naging Grand Welcome, Heroes Welcome para po sa Team Pilipinas na nag-uwi po ng 29 medals. 4 of those are gold medals, no, sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Naging bongga ang pagsalubong po para po sa ating mga medalists from the quadrennial event. At mismong siya PSC Chairman Pato Gregorio at POC President Bumble Tolentino ang naging host para po sa mga atletang Pilipino. At syempre, bukod po sa naging festivity na iyan, ay nagkaroon na rin po ng seryosong usapin ang PSC at POC kung saan nga isa po sa mga napag-usapan dito ang kinukonsider na recruitment ng naturalized athletes po sa magkakaibang sports. Ayan po ang gustong gawin ni POC President Abraham Bumble Tolentino. Nagawa na po natin sa basketball, so pwede na rin daw gawin yan sa iba pang mga sports, no? So isa din po sa mga sumang-ayon dito po sa naging suhestyon ni Bumble Tolentino ay si PSC Chairman Pato Gregorio, na sinabi nga niya na kailangan natin magkaroon ng mga naturalized athletes, no, while also emphasizing the importance of hiring foreign coaches, no, para po sa mga Olympic and World Championship sports, no. Isa po sa mga nakatulong sa atin, no, dito po sa Asian Games ang pagkakaroon ng foreign coach, lalong-lalo na po sa archery, na si coaches Ryu Su Jong at Hong Jung Shil, who have Olympic and World Championship credentials, no. Sila po ang tumulong sa Philippine archery team, lalo na kay Amaya Paz Kowangko na kunin yung unang silver medal ng bansa dito po sa kompetisyong ito. At umagree din ang PSC sa suporta ng Amateur Basketball Association, Softball Association of the Philippines, na magkaroon ng Japanese coach and a naturalized batter, no, in an effort to finally bring the Blue Girls sa Asian Games podium. No, so yan, magandang bagay yan na hindi lang sa basketball but also in other sports meron tayong mga naturalized players who can help the Philippines win medals in international competitions. Samantala, habang nandoon tayo sa usapin sa mataas na level kung saan naturalization ang sagot sa ilang nakikitang puwang para makapag-uwi tayo ng medalya sa mga torneo sa ibang bansa, palalakasin din po ng PSC ang grassroots development program sa ating bansa. In fact, there will be a comprehensive program starting January 2027 kung saan po ang magbe-benefit dito ay ang mga kabataang atleta edad 16 pababa, no? So ang sabi dito, aabot sa 1,600 athletes sa buong bansa with the top 40 national sports associations ang kasapi din sa inisyatibong ito ng PSC. So under this, no, ang bawat NSA po ay mamimili ng 30 atleta para po sa training At yan po ay gagawin sa mga regional training centers ho natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. At makakatanggap yung mga mapipiling atleta ng monthly allowance of 2,500 pesos. And then another 10 athletes from each of the 40 NSAs will be selected para po sa National Youth Pool. At magiging 10,000 naman yung kanilang monthly financial support. No, so, ang programong ito ay nagkakahalaga po ng kabuang 100,000 piso at yan po ang naging usapin din po doon sa ginawang Senate hearing noong Webes tungkol po sa naging kampanya ng Philippine team sa Asian Games. Pre-16 ng hapon ng ating oras, magbabalik po ang ating pagre-recap dito lang sa Top Sports Stories of the Week.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Ang mga ilaw. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
8: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Tuloy-tuloy lang tayo sa ating recap dito sa Top Sports Stories of the Week. And still with the Asian Games, no, ay nangunguna po si Carlos Yulo at Taekwondo Jin Jeyus Yape sa mga Pilipinong atleta na makakatanggap po ng government cash incentives following their gold and other medal campaigns dito po sa nakalipas na 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ano? So we had 29 medals, 4 golds, 9 silvers, and 16 bronzes. And this is the country's biggest medal haul in 6 decades and its best Asian Games showing since the 1962 Jakarta edition. So under the Republic Act number 10699 or the National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act, ang mga Pilipinong atleta po na nagwagi ng medalya sa Asian Games ay makakatanggap ng mga sumusunod, no? 2 million for gold, 1 million for silver at 400,000 pesos for bronze. So si Yulo po ay dahil siya po ang nanalo sa men's floor exercise at sa vault ng men's artistic gymnastics, he will be receiving 4 million pesos. Samantala, si Yape ay nakakuha po ng isang gold medal sa mixed virtual taekwondo at isang bronze sa men's pumse individual event, kaya po siya merong 2.4 million pesos. Samantala, si EJ Obiena naman, who set a new Asian Games record of 5.91 meters, will receive 2 million pesos. Para naman po sa mga team events involving fewer than 5 athletes, the corresponding individual incentive is divided equally among team members. But in events with 5 or more participants, each athlete is entitled to 25% of the individual medal incentive. So ganun din po yung sa mga coaches, no, kalahati po nung award ng kanilang mga atleta ang kanilang matatanggap. So ayon po sa PSE, ang total incentives para po sa mga Filipino athletes po natin na nagmedal sa Asian Games ay aabot sa 35 million pesos, no? And speaking of Carlos Yulo, magsasama po ulit sila ng kanyang kapatid na si Eldrew pagkatapos po ng Asian Games, sila naman ay magtutuon ng kanilang pansin para po sa 2026 World Artistic Gymnastics Championship sa the Netherlands, no? Yan po ang kinumpirma ng physical therapist ng grupo na si Bethel Solano sa ating pong himpilan. At ito pong magiging tournament ng Yulo Brothers will be on October 17 to 25 sa Rotterdam Ahoy in Rotterdam, Netherlands, no? Kasama din po nila dito si Juancho Miguel Besana, ang kanila pong teammate sa Asian Games, no? So this is the third time na magiging magkakampi o magkasama sa national team at sabay na magko-compete si Carlos and si Carl Eldrew after po nung Senior Asian Championships last June at syempre netong recent Asian Games. And we are done with the Asian Games, kaya naman it's time to shine para po sa ating mga para-athletes sa ikalimang edisyon po ng Asian Para Games starting October 18. At ang magiging flag bearer po ng ating bansa, Alain Ganapin at si Lay Manginsay. Si Alain Ganapin po is a two-time Paralympian na nag-compete po sa Tokyo 2020 at Paris 2024 Paralympics. And recently, he copped a silver medal po sa Asian Para Taekwondo Championships sa Mongolia last July. So malalim-lalim na rin ito pong experience ni Alain Ganapin. Siya po ay meron pong congenital limb difference sa kanya, with his right arm ending at the elbow. So medyo kapus po yung limb netong si Alain Ganapin. But hindi po yun na naging hadlang para po siya ay maging successful dito po sa kanyang pagiging buhay atleta. At Taekwondo Jin po sa men's K44-80 kilogram division. Samantala, ang 23 anyos naman na si Lay Manginsay na galing pong Sambuanga, Cebu guy, ay isa po sa mga magagaling po na para table tennis players ng ating bansa. Siya po ay naging member po ng ating bansa at nagkaroon po ng kauna-unahang international experience noong 2025 Asian Youth Para Games sa Dubai, UAE, kung saan siya rin po ang naging flag bearer ng ating koponan doon at nanalo po siya ng silver, no, sa Women's Single Class 9 event. Si Manginsay naman ay meron pong limited mobility and flexion in her right arm pagkatapos po niyang mahulog sa hanging bridge noong 2019. And recently, siya po ay nagwagi din sa 13th ASEAN Para Games sa Thailand where she won a gold sa women's singles T9 and a bronze sa mixed doubles T17 class alongside John Wilfred Redulia. Punta naman tayo sa tennis. Alex Ayala, no, kumpirmado na pong hindi po siya makakapag-compete dun sa WTA Finals for this year. Meron po siyang nakalagay ng marka na X, no, dun sa WTA Live Race rankings nung Monday na inilabas, no, kung saan po siya ay number 17. Ang naging dahilan ho kaya hindi na po eligible si Alex Ayala for the WTA Finals ay nung hindi ho siya nag-compete sa mandatory na WTA 1000 China Open sa Beijing dahil pinili po niya yung Asian Games, no. Ang WTA Finals po ay binubuo ng top 8 singles players in 8 doubles teams in the season ending race, no. So itong WTA Finals, November 8 to 18 sa Indian Wells sa California. But, hindi ho ibig sabihin yan, tapos na rin yung competition for Alex Ayala. In fact, she is starting the Asian Swing naman, no? Despite not playing dun sa China Open, Alex will now play as the number 13 seed dito po sa Wuhan Open, no? And this is the highest seeding na sa karir ni Alex Ayala after holding the number 17 seed sa Cincinnati Open kung saan po siya nakarating ng third round. Pero hindi po makakatanggap ng first round bye si Alex unlike the other tournaments na sinalihan niya. Nasa second round na siya naglalaro. This time, she will play in the first round dahil hindi po siya nakakuha ng anong bye dahil only the top 8 no, yung meron pong first round bye. So meaning Alex Ayala will play a qualifier, no, yung mananalo po sa qualifying ng Wuhan Open ang kanya pong makakaharap sa first round nito pong kompetisyong ito, no. And ilan pa sa mga nakalinya for Alex, no, isa po siya sa mga aabangan dito sa WTA 250 Prudential Hong Kong Tennis Open, which is one of the two final tournaments sa WTA Tour calendar bago po yung WTA finals, no. So Alex will be joined by other top 20 players, no, kasama diyan si Diana Schneider, Sorana Kersteya at si Jasmine Paolini. And ito pong Hong Kong Open will be from November 2 to 8, and then other players na nagahabol din ng points is sina Layla or Leila Fernandez, Anli Maria Sakari, Christina Buxa, Talia Gibson and others, no. At yung kabilang din sa mga direct entry dito, no, si Paula Badosa at si Zeynep Zonmes, no. So ayan po yung mga sasalihan ni Alex before the year ends. Sa larangan naman ng bilyar, nag-uwi po ng runner-up finish ang veteranong cue artist ng ating bansa na si Carlo Biado. Ang kanya pong kapartner naman na si AJ Manas, 19 anyos, batang-bata, no, sila pong Pilipino na magkakampi dito po sa WPA Men's Doubles 10 Ball World Championship. Hindi ho nila nakuha yung kampiyonato matapos po silang matalo kina Francisco Sanchez Ruiz at David Alcaide ng Spain, no. The championship match, ito naging dikdikan po mga kaibigan, do or die, dahil tumabla pa sa 2-2 yung best of 5 series na ito, kaya nagkaroon po ng do or die last game, no. Ito pong pares ni Ruiz at ni Alcaide, nakakuha po ng crucial advantage sa fifth track kung saan magkatapos pong mas scratch ni Manas doon sa 7 ball sa corner pocket, no. And then Biado had the chance to win it for the Philippines, but he missed the chance to capture his first dedicated WPA Men's Doubles World title, no. And then Manas naman, nabigo niyang makuha yung unang WPA World Championship crown. So ngayon, ang dalawang huong ito ay magiging parte po ng Reyes Cup representing the Philippines again. So ang kanila pong focus now is to win the Team Asia para po sa Reyes Cup, no, aiming to defend their 9-ball title from October 15 to 18 at the Makati Coliseum. So yan po, after the World Championship Reyes Cup and IMAG din, ho, no, Asian Indoor and Martial Arts Games ang paglalaroan pa netong si AJ Manas at si Carlo Biado. Meanwhile, in badminton, nakasungkit po ng bronze medal si Filipina badminton star Micaela Joy de Guzman sa North Harbor International 2026 na ginanap po sa Auckland, New Zealand. She ended up in a joint third after losing her semifinal match against world number 77 and second seed Su Yu Chen ng Chinese Taipei 21-18, 12-21 and 11-21. Samantala, ang Philippine men's and women's team para po sa sport na lacrosse, no, ay nag-qualify po sa Olympic Qualifying 2027 World Lacrosse 6S Championship sa Colorado, USA. Ito po ang inanunsyo ng World Lacrosse sa kanila pong Facebook page, no. So both the Philippine men and women's teams will be facing Japan, no, para po sa Asia Pacific Sixes Championships in Australia. And in basketball, nakapagtala po ng makasaysayang panalo ang Gilas Pilipinas Youth Women or Under 18 no, sa Women's Asia Cup 2026 sa Charisma Arena. No? So, ayan po ang unang historic win ng Pilipinas sa Under 18 Women's Asia Cup kung saan nga po sila ay tumapos na pang-anim na pwesto. No? And then, kasi lumaban pa sila sa place for semifinal against China pero dinurog sila po ng Chinese team 112-49 at pagdating sa fifth place classification lost to Chinese Taipei 86-55 at kaya po tumapos po in sixth place ang Gilas Pilipinas Under 18 Women. Sayang kasi kung nanalo sila doon, they will become the last Asian team na makakapag qualify sana doon sa FIBA Under 19 Women's World Cup. ng hapon, magbabalik po ang top sports stories of the week.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
11: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
10: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
12: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
10: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
13: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
10: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
14: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito.
12: In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para pumapiluan yung mga farmers natin. Ano? Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
10: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
14: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
15: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
16: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
15: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
16: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
15: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
16: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
15: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
16: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
15: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
8: Sports Radio 918 AM.
0: .337 ng hapon, nagbabalik po ang top sports stories of the week in collegiate basketball. Natapos po ang ika-100 tapatan ng magkaribal na Ateneo de Manila University at LaSalle, kung saan nga po nanalo ang Green Archers, no, 83-76, no, sa kanila pong UAAP Season 89 Men's Basketball Showdown last Wednesday sa SM Mall of Asia Arena. Ito na po ang ikalimang panalo ng LaSalle over Ateneo in their last 6 meetings, at naitabla po ng Green Archers ang head-to-head record nila against the Blue Eagles at 50-50. So after 100 games, no, tabla po ito pong dalawang koponan na ito. Samantala, sa PBA naman, itinala ng NLEX Road Warriors ang pinakamalaking kalamangan sa kasaysayan po ng PBA after shutting down the Macau Giant Pandas 138-78, no, sa pagpapatuloy po ng 50th season Governor's Cup sa Ninoy Aquino Stadium after a long break due to the Asian Games. Ito na pong 60 points na ito, ang most lopsided game in PBA history. Ibig sabihin ho, yan na po yung naging pinakamalaking lamang ng kahit sinong team sa PBA. At ang nanguna para po sa Road Warriors ay si Deonte Burton with 22 points and 14 rebounds plus 8 assists. At nagdagdag dyan si Sean Winston ng 25 markers. At dahil dyan, may 8-2 record na po ang NLEX sa Group A, at sila po ay pasok na rin sa quarterfinals. Dako naman tayo sa mga malalaking istorya sa labas ng bansa sa WNBA. Muli pong itinanghal sa ikalimang pagkakataon a record-breaking performance for Las Vegas Aces center Asia Wilson. Siya po ang naging MVP for this 2026 season and become the first player in history to win 3 straight MVPs, no. Siya po ay nakatanggap ng 65 out of the 74 first place votes and 9 second place votes. No, pumangalawa sa kanya si Lynx rookie guard Olivia Miles, followed by Fever guards Kelsey Mitchell in third at si Caitlin Clark in fourth, and Also, AJ Wilson became the first WNBA player to average at least 25 points and shoot 50% from the floor and 40% on three-pointers. Sa tennis naman, Carlos Alcaraz, no, after po ng 4-month injury layoff, siya po ay nagwagi ng panibagong titulo by ruling the Japan Open, and that was because of his 7-6, 6-4 victory over Jiří Lecheka ng Czech Republic. And si Novak Djokovic po naman ay napanalunan po yung kanyang ikapitong China Open title after nag-retire si Alex de Minaur ng Australia with a groin injury sa men's final po sa Beijing. And still in tennis, world number 4 American Coco Gauff and former world number 1 Naomi Osaka of Japan ay hindi na po maglalaro sa Wuhan Open, kung saan po ay kasali dyan si Alex Ayala. No, sila po ay nakadagdag dun sa list of top players na hindi rin makikita dito sa Wuhan Open. No, si Coco Gauff po, hindi po siya maglalaro after pulling out, no, nung siya po ay nakarating sa fourth round ng China Open in Beijing. No, samantala, si Osaka naman also reached the last 16 in Beijing before falling to Carolina Muchova in the marathon 3-set match. And considered one of the greatest, or even the greatest of all time pagdating po sa football, Lionel Messi, no, delivered one last masterclass in blue and white as the Argentina captain. Sinarado na po yung kanya pong napakakulay and very glamorous, no, na kanya pong career sa football after 21 years, no, by scoring a goal and setting up two others in a 3-0 friendly win over Benin, no. 85,000 fans, no, sa Monumental Stadium ang sumaksi dito po sa last game ni Lionel Messi. So talagang Lionel Messi changed the football landscape, inspired millions of footballers around the world. At iyan po ang mga pinakamalalaking istorya sa larangan ng palakasan sa nakalipas na linggo. Asahan niyo po na patuloy po naming ihahatid ang biggest stories in the world of sports sa mga darating pong araw. And syempre, binabati po natin ng maligayang karawan. Happy, happy birthday sa ating kasamang si Aaron Bayato dito po sa Sports Radio. Maraming salamat po sa ating kasama sa Master Control, Boss Daniel, and Sir Edmond. Thank you. At sa ating mga kasama din po sa The Capital 104.3 FM. Ako po si Dennis Hilanga. At ito po ang Top Sports Stories of the Week. Maraming salamat sa inyong lahat.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. at inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
19: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
18: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
20: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
18: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Sports Radio 918 AM.

0: doing right now.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
5: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
6: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
5: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
7: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
8: Ampalaya!
9: Ampalaya!
8: Kumakain kayo, ampalaya!
5: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
4: Kayong din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
8: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media,

0: pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang

0: babasa na para sa kanya.
1: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
2: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Ang magandang araw po sa inyong lahat at welcome dito sa ating programang Sports Radio Magazine. At this point mga kaibigan, we are very lucky dahil sa katatapos pong Asian Games ay meron pong isang pares ng atleta po ang nagbigay karangalan sa ating bansa at kumuha po ng kasaysayan no, sa larangan po ng beach volleyball. So ating pong i-welcome at isang masigabong palakpakan para po sa ating Asian Games bronze medalists mula po sa Aichi, Nagoya, no? Si Kylen Prugelia at si Sofia Pagara ng Alas Pilipinas Women's Beach Volleyball Team. Sofia and Kylen, magandang araw sa inyo at maraming salamat sa inyong pagka-conduct dito sa interview na ito.
5: Magandang araw din po and thank you po for inviting us.
4: Ayan, so ito fresh from Asian Games. Meron kayong sasalihang competition pa pero bago yan ay... Anuhin muna natin, balikan muna natin, sariwain natin yung naging historic at syempre very wonderful journey nyo dito sa Asian Games. So, kumusta after the Asian Games, Kylen and Sophia? Sinong mauna?
5: After po ng Asian Games namin, parang hindi pa po siya ganun ka-sink in na nakuha po namin yung bronze medal. Pero unti-unti lang din po namin siyang sinisink in kasi parang yun naman talaga yung goal namin sa competition na yun, na mag-podium. So, yun, sobrang happy pa din ng pangyayari na naganap nung last.
6: Actually, hindi pa po. Nung last, nung nag-meeting pa lang po siya nag-sink in sa amin na naging bronze medal po kami doon. Kasi, hindi namin in-expect po yung nangyari. Like, nagtrabaho po kami doon pero hindi po kami nag-expect na ganun po yung mangyayari. So, sobrang happy po and sobrang grateful po sa nangyayari po talaga.
4: Ayun nga, so this is a historic medal, Kylen and Sophia. Ano, this is the first time since 1994 nung nagkaroon ng beach volleyball sa Asian Games na nagkaroon tayo ng medalya. So, gano'ng kalaking bagay itong tagumpay na ito for the both of you na sakto, first time nyo pa sa Asian Games and first medal din for the Philippines in history?
5: Actually po, sobrang halaga ng medal na nakuha namin. Since pwede po namin siya na mag-ano po kami ng platform na to encourage the young ones na mag-start po ng early, like parang grassroots po. And also para mas
6: makita yung ano ng beach volley po, like yung halaga po. Kasi may yun yung sabi-sabi po talaga sa amin ng coaches po namin is kaya po talaga namin mag-Olympics po. So doon pa lang po parang makikita talaga na mayroon po talagang opportunity na mas bigger po talaga.
4: Ayan. So napaka

0: Ano talaga nito ay napakalaking bagay for us kasi yung indoor alam naman natin yung pag-usbong, yung paglago, pero yung beach volleyball, we are very ano eh very diverse yung ating bansa. Marami tayong mga pwedeng paglaruan, 'di ba? Dahil nga napapalibutan tayo ng dagat, marami mga beach, 'di ba? So it is a good way na may pakilala pa natin lalo itong beach volleyball kind of and Sophia, no? But take us back naman dun sa competition, no? Kasi di ba, group stage, you swept it. In-expect nyo ba na ganun magiging kadali yung laban nyo in the group stage muna? Kasi most of the games doon, ano eh, o lahat nga halos puro naging lopsided or naging tambakan yung resulta. Kailan?
1: Hello po. Sorry
0: Ayos,
1: po.
0: no. Ayan,
1: So,
0: no.
1: nung first round po namin, parang yun po kasi yung parang dinahandahan lang din po namin kung ano. And hindi din po namin in-expect na ganun po namin sila ma-score yung kalaban. So, parang tinabaho lang din namin. Parang, ano ba, parang kinokop muna namin yung
2: parang nag-a-adapt muna kami sa sitwasyon po. Yung first game, yung second game, yung third game namin. Parang dinadahan-dahan po namin na makuha yung tempo ng weather doon, yung ano yung paligid, ano yung court. And
1: also po kasi parang yung first namin, three na kalaban, is parang baguhan lang din po sila sa beach. So parang a-adjust lang din po sila sa kung ano ba talaga po yung beach. Kaya ganun lang din po ata yung naging resulta na.
0: Pero despite that, alam nyo, bago pa lang din sila and kumbaga nag-gauge na mas kaya nyo sila, di ba? Wala namang pumasok na confidence pa doon or yung kumbaga naging kumpiyansa kayo sa naging laro nyo?
1: Nandun po yung confident po namin pero kailangan pa din po namin ingatan kasi possible na isang talo namin, pwede namin hindi kami umabot sa round of 16 or either quarter. So parang mas iniingatan po namin yung mga ganong kalaban po na ano.
2: Parang doon na lang po namin ina-apply tsaka ina-adapt po yung ano ba, like yung weather doon, yung court doon, yung partnership po namin. Parang doon po namin dinadahan-dahan binibuild up yung confident po namin.
0: Okay. Pero pagdating nung round of 16, eto Japan, si Naren at si Non, 'di ba? Yan. So parang ano na yun, mga patikan na rin yan pagdating sa ano sa mga international competition. So, paano nyo pinaghandaan na, very important kasi yung round of 16 eh, di ba? So, paano nyo pinaghandaan yung ilaban yung sa Japan?
1: Po, yung nakalaban po namin for round of 16 is Hong Kong. For
0: ay,
1: the
0: Hong Kong, sorry,
1: finals are Japan. So, yun, parang yung kalaban namin, Hong Kong, before Japan.
0: Yes,
1: yung Hong Kong, parang doon kasi parang iba yung takbo namin na bago yung mindset since may nangyari kasi na medyo hindi maganda. I mean, hindi naman siya ganun kaganda pero parang minor lang siya. Since parang hindi kami nagka-same ng uniform and hindi namin nadala yung extra uniform. And then, hindi siya pwede. And then parang nag-panic lahat kasi from the hotel to the venue is like 1 hour.
0: Wow,
1: and then time, ano lang, limit lang yung bus. So, parang nagpanik lahat, anong gagawin namin. And also me, kasi parang kasalanan ko. Ano kaya mangyari? Baka pwede kaming matanggal. And then, yun, parang, and by the help of the coaches and my partner naman po, parang tinulungan naman nila akong to ease yung anxiety or yung mga iniisip ko. But, nandun pa din naman yung anxiety kasi nagre-react yung katawan. So, yun din, parang kahit ganun yung ano, parang nararaos naman namin.
0: Ano yun? Paano nagkamali ikaw, Kylem, yung hindi nakapagdala ng tamang uniform? Ano yun? Sa so, sobrang excitement?
2: Kasi po, yung before the game po, like, Yung isa pong sports bra namin nasuot, bago po. So,
1: every game.
2: may isa pa pong hindi po nasuot. So, ganun po kami. Pag may hindi pa nasuot, yun yung sasuotin. Then, hindi po alam. Hindi po din namin alam na siya
0: bawal
2: kasi una
0: na.
2: nagising. Hindi po namin alam na yun pala yung pinuot niya. Ito
1: As in,
2: pala sa
1: parang
2: akin.
1: nasa isang room lang kami. Pero,
2: iba po yung focus namin. Focus po kami sa game noon eh. Parang focus namin nasa laro po. Like, hindi kami nag-uusap kasi nagpo-focus po kami. Ganon. Kasi kinakabahan din po. Kasi alam po namin na malaban din po yung kalaban. Hindi naman, syempre,
1: Hindi
2: ganon
1: na
2: kadali.
1: madali
2: So,
1: yung...
2: parang doon sa part na yun, parang alam na namin, ah, same lang kami ng suot, same lang kami. Ganon. Kasi alam na namin yun eh. Pero nung time na yun, parang biglang hindi talaga nagtugma lahat eh.
0: So, muntik na pala kayo ma-disqualify kung sakali. Dahil sa uniform.
1: Meron po siyang mga almost 50 chance na ano na pwede kami ma-disqualify gawa po ng uniform. Pero meron naman kaming second option na parang magdadamit lang kami, hindi kami magsusports bra. Or susuotin namin yung kina Ate Fons na sports bra, papalitan lang yung surname namin.
0: Okay. Pero yun nga, at least nagawa ng paraan. Diba? Talaga nakatadhana sa inyo yung, ano, yung medal. Ano? So, ayan, moving on, dun sa game sa Japan, kasi yung Japan, ano yan, mga veterano na yan sa international. Eh. Diba? Paano nyo sila pinagandaan nung quarterfinals, knowing na yun talaga yung magiging make or break nyo heading sa next round pa?
1: For the Japan naman, is grabe din yung stats namin sa kanila kasi hindi sila madali. Kahit ang liit nila, pero nandun yung bilis at talino nila sa loob ng court. So parang before the game pa lang, before that day, parang nag-training na kami kung paano yung mga galaw namin, sino tatargetin namin. So parang naging well-prepared talaga kami for that day para sa kanila.
0: Ayan. So, yung pero nung during the game, meron ba kayong mga ginawang extra adjustments pa kasi yun nga, mas experience na yung Japanese team na yun.
1: Meron naman po yung mga ano lang namin kung paano sila ipawala din sa mga position or yung mga
2: yung pattern
1: din
2: parang,
1: nila.
2: Kunwari po sa 1-5 na score po. Like, magbablock ako ng tatlo or yung dalawa doon, magdadrop ako para parang palitan po para hindi po nila mabasa yung pattern po namin. Para pamalitan po. Parang ganun.
0: Ayan, so yun nga, na-heard din yung Japan, but pagdating sa semifinals, it was Thailand. Very close fight, especially in the first set, no? I think 23-21, di ba? So, kwentuhan niyo naman kami na muntik na eh. Muntik na nating madali yung Thailand doon. But what happened dun sa naging match na yun?
2: Multo po at
1: parang
2: sa akin yun.
1: Parang naging multo naman siya kasi
2: nandun na
1: naging
2: kami.
1: 19-15, nauna kami 19. Then, it's like na naging snap lang. Biglang nabalik yung score. Nauna na silang mag-set points sa amin. But aside from that naman, parang dun din kami nag-learn na kung paano mas i-handle yung emotions and paano din dalhin yung
2: sarili
1: mo inside and outside the court. And then again, with the help of our coaches naman, teammates, nandun pa din sila na para i-cheer up kami, i-boost yung confident, yung moral namin kasi nga sa loss namin dun sa Thailand.
0: Pero yung nakalaban yung mga taga-Thailand na yun, parang 2014 pala ata, naglalaro na yung mga yan eh. Diba sila na rin yung pair na yan eh. Talagang veterano na rin pagdating sa beach volley. So, yung given na yung ganong klaseng level na nadamangan nyo sila ng 4 points. Diba? 3 points away from the first set eh.
1: And also, I think there are 3 times champion in the SEA Games. One silver and then isang Asian Beach Games na champion. And also, mga madami. So, very ahead din sila sa amin.
2: Sa experience.
0: Pero at least, diba, we led by as much as 4
2: try,
0: points.
2: Try,
0: sayang, no? Nahabol eh. Napanood ko rin yung match doon. Sayang talaga. Pero yun talaga, part of the game eh, mga ganyan. At syempre, hindi naman din natin pwedeng i-discredit yung kalaban dahil, yun nga, isa sinabi nyo na talaga ang dami na rin nilang pinagdaanan. But moving on, yung learning na sinasabi nyo, yung game against China, eto napakalupit na itong pinakita nyo dito. Reverse sweep naman. So paano nyo hinurdle yung ganong situation na parang yung nangyari sa Thailand, di ba, na first set, eh, natalo kayo. Dito, hindi nyo na hinayaan na maulit yon dahil at medal na yung nakataya eh.
1: Ewan ko, parang ano lang naman, parang sugal na. So, parang take a risk na walang mangyayari kung gagawin namin lahat. And also, mas dun kami kumapit na we have each other's back naman. So, and also coaches and yun, sobrang ang calm lang ng lahat. Ang parang, ang smooth ng pangyayari kasi even na yung score naman sa first set 13-21 parang parang alam mo yung na okay lang yan at least ginawa yung best mo pero hindi pa namin hinayaan
2: parang hindi pa dito nagtatapos
1: tatapos.
2: So may second set pa, so what if ibuhos natin lahat, like gawin natin lahat para wala pong pagsisisi sa huli, so yun po. Like sabi ko po sa kanya na sa atin yung bronze do, like hindi tayo papayag na ganun-ganun lang natin ibibigay. So, yun, parang pinait po talaga namin na kayanin na deserve namin yung makuha yung bronze do.
0: Gano'ng kahirap kalaban yung China? Tatangkad eh.
1: I mean, oh my God, grabe yung hirap din naman sa kanila kasi galing kami sa Thailand na malaki and uulit kami sa malaking matangkad na mas parang maybe a little bit faster ng blocker siya sa ano Thailand. So parang ang hirap din kasi matangkad din yung defender nila. So ang hirap kasi, ang hirap lusutan nila. And then tapos yung day pa na yon parang humahangin din talaga. So onting ano mo lang sa bola, possible na hindi siya sa direction na gusto mo.
0: Oo, yun nga eh. Tsaka kumbaga yung galing na Thailand game, di ba? Nasunod-sunod ang tatangkad. Paano lang yun? Paano diskarte sa mga ganun? As beach volleyball players, na pag mas matangkad yung kalaban, sa ang department nyo sila mas inaatake para mas makascore kayo?
2: Siguro pinapagalaw po namin yung blockers. So minsan iniikutan po namin sila, minsan po
1: so parang
2: tas,
1: ano,
2: sasabihan lang anong pattern, parang ganun ka.
1: So parang kumbaga kailangan namin ng good pass. Tapos good set lang, tapos communication na kailangan namin, hindi lang puro harap kami pumapalo. So kailangan namin silang lituhin either A, kasi tatlo 'yan kita tawag namin A, B, C. So kailangan namin pag A, B or C lituhin namin sila sa pattern para masira yung pattern din nila sa kabila.
0: Ayan, so after nga nung natalo niyo yung China, syempre nag-celebrate ang lahat because it is a bronze medal, a medal na tagal na natin hinihintay after 32 years, no, finally meron na tayong medal sa beach volleyball sa Asian Games. Ngayon, personally, sa tingin niyo ano yung advantage niyo now na nakapag Asian Games na kayo? Ano yung pinakamalaking na itulong sa inyo progress nitong Asian Games?
1: I mean, I think the most na ano lang din naman sa amin is yung experience na meron kami, yung growth, yung paano namin ilalaban yung bawat point. Kasi kung kaya namin sa malalaki, kung lumalaban kami, why not naman sa ibang mga country din naman, like Australia, kasi sila din talaga yung mga matitibay. So, yun lang din yung naka-ahead, parang yung experience na meron kami sa bawat ano na
0: yun. Ikaw, Sophia.
2: Siguro yun din po. Kasi lahat naman po matutunan naman po na skills, matutunan naman. So, siguro yung experience talaga na kung ako yung nakuha po na.
0: Meron bang parang extra swag na ngayon na dahil, oh, Asian Games, nakapag-Asian Games na kami, nakapag-medal kami, parang meron bang, hindi, I mean, yung para lang siyang mas confident na kayo ngayon na makapaglaro ng mas malalim as partners?
1: Yeah,
2: Tapos
1: sa in
2: naging,
1: terms of sa laro po talaga, parang mas tumaas yung kumpiyansa namin.
2: tapos siguro naging mas malaki po yung gym po namin. Parang mas tumaas palalo na parang gusto pa namin, nag-bronze po kami, parang gusto namin tumayo doon sa may gold na po. So,
1: Matiba pa
2: yun.
1: din. So parang mas grumabe yung ano namin, kumpiyansa din na kaya pa namin.
0: Gano'ng kalaking bagay lang, Kylem and Sophia, na we are having a coach na foreign coach who has many experience in international competitions na si Coach Joao. Diba? How helpful na nagkakaroon tayo ng mga ganitong pagkakataon para mas ma-develop pa yung ating beach volleyball program sa bansa.
1: Actually, sobrang laking tulong niya din kasi yung meron na program niya wala dito sa Philippines. So, yung program niya is for international talaga. And then also parang at first mahirap siyang i-adjust or i-adapt pero habang tumatagal mas nandun
2: Appreciate mo siya.
1: ma-appreciate and then yung communication talaga and also parang hindi mo siya maano sa binibigay niyang program kasi nandun yung pagod eh. Alam mong mahirap. Pero nandun makikita mo yung effort niya na tinutulungan kanya na to win the game and to be the best version na i-push mo talaga yung sarili mo.
0: Ikaw, Sophia.
2: Yun din po, parang sobrang laking impact po yung coaches sa international. Kasi kahit sa training, sasabihin mo na sobrang hirap, pero makikita mo yung resulta pagdating po sa laro talaga. Like, hindi ka lang sinasamahan, hindi ka lang sinasamahan sa training for wala lang po. Like, kagaya sa competition po namin na ginawa, parang syempre may mga times na wala ka sa sarili mo, hindi mo alam kasi bad game ka, pero sobrang laki po ng tiwala po talaga nila sa iyo na kaya mo gawin.
0: Nung competition ba, naisip ba ninyo or parang winish nyo ba na sana magkaharap kayo ni na Ate Sisi at saka ni Ate Pons?
1: As in, parang ina-expect na namin na
2: Mag-semis.
1: mag-semis kami. Kasi at kahit sino manalo matalo, tapos merong maglalaro sa finals, merong maglalaro sa Battle for Bronze. So, sila din talaga yung inaano namin na sayang talaga yung na hindi kami dapat sa kanila.
0: Pero nung yun nga natalo sila dun sa match nila, hindi sila nakapag-advance, no? After nung nangyari sa kanila, ano yung mga naging inspirational words na lang nila sa inyo? Ano yung mga sinabi nila sa inyo? Kasi kayo yung may pag-asa na lang eh dun sa medal.
1: Ang sinasabi lang nila sa amin palagi, Day, go tayo, Day, ha? Kasi kaya nyo yan. Kayang-kaya nyo talaga palagi yan. Yun lang, go tayo, as in. Tapos, yung cheer nila palagi sa amin, na, go,
2: Like, apakan ka buo.
1: And then, nag-hug sila palagi, Day, good luck, ha? Let's go, let's
2: Like,
1: go.
2: parang, hindi tawag yung andun. Boost. Hindi, yung andun lang sila, pero na-ano mo na yung confident. Parang,
0: Moral
2: parang
0: support.
2: nanonood. Oh,
1: Oh,
2: yeah.
1: yeah.
2: Doon po.
1: Moral
2: Parang
1: support.
2: nanonood lang sila, pero wala silang sinasabi, pero nandun sila, pero
1: Ramdam mo
2: nagbibigay na po
0: yung...
2: sila ng confidence sa sarili mo.
0: Ayan. So ngayon, kumusta naman yung pakiramdam nyo ngayon na mas marami na nakakakilala kay Kylen tsaka kay Sophia?
1: Actually,
2: Parin
1: no,
2: po.
1: same pa rin kasi nung...
2: Hindi nga
1: I
2: kami
1: mean,
2: sanay sa mga madaming interview.
1: oo, tsaka parang dati ayoko talaga sa parang mas nakikilala ako. Parang okay na ako na ganito. Naglalaro lang ako sa beach. Pero parang mas ngayon, parang mas kailangan pala talagang to interact with the people and to know you para din for the better future of the beach volleyball. So parang naging normal lang din. Parang kung maya kila, kay hello po. Parang normal lang na ano pa din po kasi hindi naman po big deal sa amin yung mga tao. Kasi sila din naman yung dahilan kung bakit kami nandito, parang ganun.
0: Kailan, anong year mo na nga ulit sa USD?
1: Third year po.
0: Pares kay ni Sophia.
2: Ah, fourth year po.
0: Of course. Say, anong course?
2: Sa
0: Sports
2: physical.
1: management.
0: Oh,
1: Kasi
0: so
1: current.
0: pwede, so may ano pa kayo, UAAP eligibility pa for season
1: Yes.
0: 89. So
1: This
0: ano, kumusta?
1: coming December po.
0: Oo nga, December. So how are you bracing naman yung UAAP season? Dahil sigurado lahat takot sa inyo ngayon.
1: Takot din
0: Hindi.
1: po kami. Actually, takot din po kami. Like, yung pressure na meron kami is parang, ewan ko, parang iba yung beat-beat namin ngayon kasi gawa nga nung nag-podium kami sa Asian Games. So, iba din yung expectation ng tao, expectation ng mga coaches So,
2: na
1: mas mabigat
2: mas
1: talaga
2: mag
1: ngayon
2: ma
1: kesa
2: yeah.
1: last year.
2: Pero napagdaanan na po namin yung
1: Pero
2: sakit eh.
1: nagpre-prepare din naman po kami ng todo, especially for the mental ano po namin, para kahit anong mangyari, kaya talaga namin.
0: Pero yung mga natutunan niyo sa Asian Games, SEA Games, tas yung mga Beach Pro Tour natin, syempre, grassroots ang UAAP, mga estudyante dyan. So, para sa inyo, paano nyo sa tingin na kayo makakatulong dun sa pag-develop pa nung grassroots sa program natin?
1: Siguro po ano, mas paano ba? Hindi ko din kasi parang kung sabihin kong maging parang mas open, mas i-promote siguro kasi halos unti-unti na talaga siya nakikilala eh. And also madami nang nanonood palagi. So maybe ano na lang din siguro yung pag-help ng kung paano makakreate ng liga dito sa Pinas na hindi lang for collegiate, kundi open for all and also mga grassroots na laro, mga underage and then malalaki. So yun po, yun yung makaka-help talaga.
0: Okay. So may nababanggit kayo kanina, no? Meron kayong upcoming competition. Can you tell us about it?
1: Dito po yun sa Boracay. It's a two-day league. So bukas, Saturday, Sunday, ano po siya, open league po siya. So nandito din po yung
2: Mga national team,
1: national team,
2: NU.
1: NU, and NCAA San Beda. Yun, dito sila.
0: So parang pre ano yan, pre-season ano,
1: Parang
0: tournament ano.
1: ganun.
0: Ano to, BVR ba to? Yung Beach Volleyball Republic ba to? Hindi.
1: Hindi po.
0: Ah, okay. Pero sa BVR naglalaro din kayo, di ba?
1: Opo,
0: Okay. Ayan, so aside sa ayan, sa Boracay competition nyo and UAAP, gano'n lang din kayo ka-confident ngayon na natapos kayo sa Asian Games as bronze medalists na we are looking forward naman sa LA 2028 kasi yun nga, ang laki ng chance natin. So, paano yung nagiging, ano nyo ngayon, nagiging pagtingin nyo dun sa mga susunod na competitions na sasalihan? At ano-ano yung mga competitions na yon na magiging qualifier for LA?
1: Sa ngayon po, parang nandun pa
2: Lang.
1: din yung mindset namin na to fight, na mindset, and willing na mag-accept kung ano man ang mangyari, especially for the growth namin. Pero sa ngayon po, nagfo-focus kami UAP, pero yun pa din po, nandun pa din yung goal namin for the LA, kasi feel ko baka kaya namin mag-qualify doon. So why not naman? Hindi naman talaga i-close yung door for the bigger opportunities.
0: Anong mga qualifiers if may list na ng mga pwede niyo sabihin?
1: Yung last lang po namin, yung sa China po, yung AVC qualifiers, yun po yung first namin na salihan. And then ngayon po, parang binago nila yung rules na kung hindi na ata nakakaano or hindi talaga yung Asian Games. Kasi parang rinig ko kung sino mag-gold sa Asian Games, pwede mag-qualify for Olympics. Pero parang hindi naman
0: Hindi
1: na.
0: na.
1: Pero I think meron naman ng iba pang mga liga, pero wala pa po kaming alam kung ano.
2: Parang wala pa pong calendar yung sa next
1: Oo,
2: year.
1: for year. Next year.
0: Okay. Ayan, so abangan natin si Kylie and Sophia for the next 2 years dahil mahaba-haba. Tama naman kayo, marami pang pwedeng maging qualifiers dyan. May mga continental, may mga world pa, yung volleyball world, may mga gagawin din mga tournaments dyan. But now, let's savor the moment na ito, history for the Philippines, bronze medals. bronze medal for from beach volleyball courtesy of Kylem and Sophia. So ayun, sa dami nung mga pinagdaanan nyo, how grateful kayo dito sa naging achievement nila ito, Kylem and Sophia.
1: Super grateful po kasi since may mga opportunities na nag-open sa amin and then makaka-help din po siya for our family and for our future. And yun, super grateful lang din po sa lahat ng nangyari din. So,
2: Parang hindi makapaniwala. Like, sobrang thankful po kay Lord na nangyari po sa amin lahat. Like, papasalamat kami sa mga sponsor po namin. Like, salamat talaga
1: kasi
2: sa
1: hindi
2: mga
1: naman
2: mangyayari sa amin to lahat if wala po sila na sumusuporta po sa amin. Sobrang happy and grateful talaga sa lahat. Naka-help po siya sa amin sobra. Like, financially, syempre. Yeah. So, yun po. Sobrang grateful.
0: Ayan, so, Kylem and Sophia, maraming salamat sa inyong oras. But before we end, I give you some time para naman pasalamatan, speaking of pasasalamat, no, dun sa lahat ng tumulong sa inyo. Go ahead, Kylem.
1: Thank you po to all the supporters and the people na nag-help po sa amin to achieve
2: this,
1: their goals.
2: Yeah.
1: And then also sa mga coaches po, teammates na nag-guide po sa amin palagi inside and outside the court. And also to our families po, thank you so much na walang sawang support us. And I hope na
2: patuloy
1: lang magsusuporta ang bayan para sa beach volleyball.
2: Yeah.
0: Sophia?
2: I think same. Thank you so much po sa lahat po ng nagsuporta po sa amin. Like, hindi po namin makukuha to kung hindi din dahil sa inyo. Like, maraming salamat po sa lahat po ng sponsor sa amin, sa families po namin, sa mga friends po namin, and sa mga sponsor po namin. And sa coaches, ates, kuyas, and sa team manager po namin, sa PTs, and syempre to my partner. Yeah. Thank you po.
0: Ayan, so, Kylem, sorry. If you have one word for Sophia as partners dito sa naging achievement mo, ano yan?
1: Grateful.
0: Ikaw, so, Sophia.
2: Thankful.
0: Okay. Maraming salamat, Kylem, Progelia, and Sophia Pagara. Our first ever medalists in a beach volleyball competition sa Asian Games history para po sa Pilipinas. It is a wonderful journey para sa inyo. At syempre, we are very excited sa mga susunod nyo pang endeavors at abangan namin kayo sa buhangin sa mga susunod na inyong competition. Again, thank you so much and enjoy the moment pa. Congrats, Kylem.
2: Thank you po.
1: Thank you po.
2: Thank you.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Alak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
7: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
5: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
7: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
8: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
7: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
9: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
7: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
10: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan yung mga farmers natin. Ano? Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas mabali ang trabaho natin.
7: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
11: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
12: Sports Radio 918 AM.
13: Welcome na po natin our Team Philippines flag bearer na si Aline Ganapin. Hi Aline, welcome to the program.
14: Hi Miss Aya. Hello po ulit. Hello po everyone. Good afternoon po.
13: Yes, Aline, of course, congratulations ang ating official flag bearer para dito sa 5th Asian Para Games. Gaano kalaking bagay ito para sa iyo?
14: Siguro po napaka laking part po ito ng journey ko as a first time na flag bearer, and nagpapasalamat po ako na ako po yung pinili, and masaya po ako na ako po yung mag-lead sa open ceremony, and sobrang excited po.
13: May kasamang pressure din ba yun sa'yo, Aline?
14: More on excitement po. Hindi ko po masyado, mas ini-enjoy ko lang po. Hindi ko siya tinitake as a pressure. Parang, para siyang dagdag excitement po for me.
13: Yeah, sino yung unang taong pumasok sa isip mo nung malaman mo na ikaw yung magiging flag bearer natin kasama si Lay Manginsay ng ating para table tennis team? Meron ka bang unang sinabihan or paano mong nalaman ito?
14: Si Coach Gershon po ang nag-announce sa akin, and ang mga naisip ko lang po na tao, yung mga sumusuporta po sa akin, and syempre po sa PTA si Grandmaster Hong na palagi pong naniniwala sa akin, and syempre siya na po yung naging tatay ko, parang ganun. And yung mga teammates ko po, nakasama ko po lagi sa training, sila po nakakita ng ng mga pagsubok, and family ko po, syempre sila po yung palagi ko talagang nakakausap rin po.
13: Yes, talagang strong yung support system mo. But of course, Aline, talk about your naging preparation dito sa Asian Para Games, no? Gaano kabigat yung naging preparation mo for this?
14: Siguro po mag-start ako sa injury prevention, kasi syempre po contact sport kami. Hindi po maiwasan na wala pong injury. Yan, palagi pong bantay ng PT, and sa strengthening po, syempre sa skills po, yan, palagi po sparring with coach, and syempre sa UST po, yung mga sparring partners ko po, nandun din. Bukod po sa national team, ayan po. So, yun po yung mga naging part ng training ko, and syempre, bago pa po kami umalis, so medyo nagtataas pa po si coach ng intensity. Ayun po.
13: Yes. Aline, I believe yung naging silver mo from the Asian Para Taekwondo Championship sa Mongolia, yun yung nagbigay sa'yo ng ticket para mag-qualify dito sa Asian Para Games. But of course, doon sa naging performance mo noon, ano yung tingin mong biggest na in-adjust mo? Yung mga nakita mong flaws doon, no, na pagdating dito sa Asian Para Games, sana hindi na madala.
14: I think yung sa strengthening po, ayun, medyo yung sa injury prevention po talaga, mas nag-take kami ng load sa sa katawan ko na strengthening sa legs. Siyempre, sa skills naman po, nagdagdag din po kami ni coach. Siyempre, mga techniques na yun po, importante rin na kailangan sumipa talaga kahit pagod na. Ayun po. More on mental din po.
13: Yes, yun ang pinakamalakas na talagang paghahanda, 'di ba? But of course, nakita ko rin nanggaling ka sa joint camp sa Korea, 'di ba? Last July. So, kumuha na rin ako ng mga photos mo doon. So, kamusta? Kamusta yung naging camp mo doon? Ano yung biggest na natutunan mo from that camp? And gaano ba yun kahaba?
14: 1 week po siya before competition po sa World Para Open. And grabe po yung experience na yun. Sobrang saya po. Siyempre, hindi lang po siya Asian yung mga kasama ko. May parang World Para Taekwondo training camp po kasi yun. So may mga European countries, saka sa ibang region pa po ng mundo. And grabe yung mga culture po ng ibang athlete, ibang para athlete, and sobrang saya po nila kasama kasi first time ko po na makasama yung ibang para athletes, lalo na first training camp ko po yun, tapos puro para taekwondo pa po yung kasama ko, so sobrang na-enjoy ko po yung camp.
13: Yes, mas maganda yun, di ba? Talagang magkakasama kayo sa camp, and sabi mo nga, hindi lang Asian yung nandun, di ba? Talagang mas ma-expose ka. But of course, Aline, pagdating dito sa Asian Para Games, ano bang tatargetin mo? I mean, pang ilang Asian Para Games mo na ba to?
14: Second time ko po, ma'am. Apo.
13: Anong nangyari dun sa first mo?
14: Unfortunately, nag-exit po kami sa first round. Ayun po. And ayun po ang iniiwasan namin ni coach this time. And mas tinatarget po namin yung maayos po na, talagang maayos po na performance. And syempre, hindi ko po kalimutan na enjoyin po talaga ito kasi big event po ito. And I hope na maayos po yung performance ko dito.
13: Mas ano ka ba ngayon? Mas inspired ba si Aline ngayon?
14: Siyempre po, palagi naman po tayong inspired kasi marami pong naniniwala sa atin. Ayun po.
13: Yes. Aline, alam mo, sa nakalipas na Asian Games, grabe din yung ibinigay ng ating Philippine Taekwondo Jeans. Sila yung merong pinakamaraming medalya, di ba? Highlighted dun sa gold ni J.U. Siape. Of course, 3 silver medals from Juliana Candelaria, Kurt Barbosa, and itong si, nakalimutan ko isa, si Tatiana Mangin. And of course, yung bronze din itong si J.U. Paano kang na-inspire from that Asian Games performance nung mga teammates mo din?
14: Grabe po yung start nila ng Asian Games. And syempre, sobrang inspired po ako and as a teammate. Siyempre, lagi ko po sila nakikita sa training and alam ko po talaga na maganda ang result ng Asian Games for them. And sobrang saya po and sobrang nafo-fire up po ako na mag-perform po sa Asian Para Games po.
13: Yes, talagang para magtuloy din. No? But of course, itong si Aline, di ba may mga camp din na magkakasama kayo nung ating team? Sa Korea din ba yon, Aline?
14: Hindi po ako kasama nung nag-Korea training. Parang yung training camp ko po is yung with para athletes po na from World Para po.
13: Ah, okay. So talagang parang mas special yung naging training mo kasi doon talaga exclusive yes, talaga no doon sa mga makakasama mo. But of course, for Aline Ganapin, syempre, anong mensahe mo na lang no na gustong ipaabot no sa lahat ng mga susubaybay sa iyo, sa lahat ng mga maghihintay sa magiging laban mo dito sa Asian Para Games?
14: First po, nagpapasalamat po kay Grandmaster Hong for syempre for palagi na pagbilib po sa akin po, sa kakayahan ko, siyempre, and sa PTA po, sa pag-assist po sa akin palagi pag may laban and training. And siyempre, yung family ko po, maraming salamat sa, siyempre, pag-aalala palagi sa palagi yung pagbantay if may injury ba ako or may sakit, ganyan. And friends ko, siyempre, salamat sa palaging pagsuporta. And maraming salamat sa lahat po ng sumusuporta sa para athletes natin and sa lahat po ng atleta dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa paglaban po para sa ating sa Pilipinas and congratulations po sa lahat po ng lumaban sa Asian Games po. And kami naman pong para athletes po ang lalaban. Ayun po. Maraming salamat po sa good start. And alam ko po na nasa good spirit po lahat ng para athletes na lalaban po sa Asian Games po. Ayan po.
13: Wow, napakaganda namang mensahe yon from our flag bearer. But of course, Aline, itong Asian Para Games ba, nakikita mo na rin siya na in a way, kulang pa talaga para doon sa credential mo. Kasi di ba, nakakapag-medal ka na rin from the Asian Para Taekwondo Championship. Gaano kalaking bagay sa'yo itong Asian Para Games? Ano yung importansya na to para sa karera mo?
14: For me, siguro mas tinitignan ko po siya as since sa Japan po siya, iniisip ko po na magpe-perform po ako sa Paralympics. For me personally, na yung na-miss ko po sa Tokyo. And ayun po, gusto ko pong makapag-perform dito ng maayos talaga. And syempre nagpapasalamat po ako sa mga coaches ko na palagi pong nagma-mindset sa akin na kailangan maayos yung performance, syempre. Ayun po. And bahala na po yung result kung ano yung performance. Ayun po.
13: Yes, result will follow. No, again, Aline, all the best sa magiging campaign mo dito at sana dito rin sa Japan mo makuha ang iyong first Asian Para Games medal.
14: Thank you po, ma'am. Maraming salamat po.
15: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
16: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
15: Kaugnay nito, ang PAK-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAK-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
17: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

wants. Mga dapat tandaan tungkol sa no contact apprehension policy ng MMDA. Para maayos ang daloy ng trapiko at bawasan ang contact sa pagitan ng mga motorista at enforcer, muling ipinatutupad ang NCAP o No Contact Apprehension Policy sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila.

0: Ang ENCA ay isang programa ng MMDA kung saan hinuhuli ang mga lumalabag sa batas trapiko gamit ang mga high-definition CCTV camera, digital camera, at iba pang gadget tulad ng speed gun at handheld video camera. Kapag may narecord na violation, ito ay i-review at i-validate at i-verify ang vehicle record sa LTO Information Query Facility. Ipapasok ang vehicle record sa NCAP system at mag-i-issue ng Notice of Violation. Ang Notice of Violation ay ipadadala sa rehistradong tirahan ng motorista sa pamamagitan ng postal mail. Ang multa ay maaaring bayaran online sa Landbank LinkBiz Portal o magsadya sa head office ng MMDA. Maaari ring iprotesta ang Notice of Violation sa online filing platform ng MMDA Traffic Adjudication Division gamit ang QR code o link. Kapag gustong i-check kung may violation ka, bisitahin lamang ang mayhulika.mmda.gov.ph. Roadwatch, hatid ng inyong PTV.
1: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
2: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
3: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sa sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
4: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
5: Na hindi patas ang lipunan.
6: Leadership starts from top.
7: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
8: Good governance, because good governance is a matter of right.
9: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
10: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
11: At matuto sa iba't ibang karanasan.
12: Yung hirap daw talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
0: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
13: Is it a yes or a no?
14: Are you anti or pro?
13: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
14: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
13: Pag-usapan natin

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Ngayong gabi sa Ulat Bayan Weekend, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itinuturing na threat at a highest level o seryosong banta sa seguridad ng Pilipinas sakaling totoo ang umano'y pagpopondo ng China sa mga kumpanyang iniugnay kay Vice President Sara Duterte.
2: A threat at the highest level.
1: Pagbibitiw sa pwesto ni DICT Secretary Henry Aguda, kinumpirma ni Pangulong Marcos Jr. PTV General Manager Lino Cayetano itinalaga bilang bagong pinuno ng Presidential Communications Office. Pamamahagi ng uplift assistance at iba't ibang ayuda ng pamahalaan nagpapatuloy. Article 2 o umano'y unexplained wealth ng pangalawang pangulo, pinakamalakas na impeachment article laban kay VP Sara ayon sa prosecution. At presyo ng mga Christmas decor sa isang sikat na bilihan sa Quezon City, alamin

0: Pilipinas. Bayan tinawag na threat at a highest level ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang umano'y pagpondo ng China sa mga kumpanyang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte sakaling totoo ang alegasyong ito.
1: Sa panayam ng Philippine Media Delegation sa Singapore, ipinahayag din ng Pangulo ang pagkabahala sa pangharas ng China sa West Philippine Sea. Kabilang na sa ang pagharang ng mga barko ng China Coast Guard sa isang medical evacuation kamakailan. Yan ang ulat ni Clay Zell, Pardilla Live mula sa Singapore. Clay?
2: Patrick, Sheila, itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na threat at a highest level o seryosong banta sa seguridad ng Pilipinas kung totoo man ang umano'y pagpopondo ng China sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte. Tinawag din ni Pangulong Marcos na labis na kababahala ang aligasyon sa bise. Narito ang pahayag ni Pangulong Marcos.
3: It is a threat at the highest level to the Republic. Let's find the evidence and see if what the truth is. That's what's important. The most disturbing aspect of it is the Chinese money. That now rises to a national security issue.
2: Matatandang ibinulgar ni dating Senador Antonio Trillanes na aabot umano sa 319 million pesos ang pumasok sa kumpanya ni Duterte at asawa nitong si Attorney Man Scarpio mula umano sa China. Isa pang alegasyon ni Trillanes ay ang 150 million pesos mula sa Chinese Embassy ang natanggap ng isang foundation ng vice-presidente. Una nang sinabi ng National Security Council na iniimbestiga nila ang impormasyon na isiniwalat ni Trillanes. Samantala, tahas ang tinawag ni Pangulong Marcos na fake news ang mga alegasyon ni Vice President Sara Duterte na ang Pangulo umano ang nasa likod ng paglitaw at bintang ng dating tauhan ni House Speaker Alan Velasco na naghatid umano siya ng mali-maletang pera kay Duterte upang pabagsakin ang bise, pigilan ang kanyang pagtakbo sa 2028 presidential elections at isulong ang charter change. Hinamo ng Pangulo na patunayan ni Duterte ang kanyang akusasyon.
3: Well, this fake news. Ito na lang. Yun mga sinasabing, ganito, ginagawa, ganito. Sige. Prove it. Based on what?
2: Pilipinas na tumaas na ang tensyon sa West Philippine Sea kasunod ng panibagong panggigipit ng China kung saan nag-water cannon at hinarang ang medical team na tutulong sa sundalong nagkasakit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.
3: Unfortunately, there really is an escalation. Kasi dati walang problema yan. But somehow now, There are more stated requirements for permissions. This was particularly distressing because, you know, medevac lang naman yan eh. May sakit nga yung tao eh. Bakit naman ba tayo naman pipigilan para gamutin yung tao natin na may sakit? That's it. Kahit gera, yung Red Cross pinapadaan eh. Tayo, hindi tayo pinapadaan para sunduin yung may sakit.
2: Patrick, batid ni Pangulong Marcos na maraming bansa ang sumusuporta sa pagtindig ni Pangulong Marcos sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Pero inihayag ng presidente na nababahala siya sa kaligtasan ng mga mangingisda at Philippine Coast Guard. Sa kabila ng tumataas na tensyon, pinuri ni Pangulong Marcos ang PCG na hindi nagpatinag at yung iba pang tropa na matulungan yung sundalong nagkasakit dyan sa BRP Sierra Madre. Iginit niya na hindi susunod ang Pilipinas sa anumang hinihingi ng China para makapaglayag ang ating tropa sa West Philippine Sea. At yan na muna ang pinakahuling balita. Patrick?
1: Clayzel, sabi nga ng Pangulo ay tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea. So, posible pa kayang matuloy yung joint oil exploration sa pagitan ng Pilipinas at ng China?
2: Patrick, Rick, sa hiwalay na interview ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinabi ng Presidente na nananatiling bukas ang administrasyon sa joint oil and gas exploration kasama ang China. Wala raw siyang nakikitang dahilan para hindi ito ituloy, lalo na kung purely commercial level naman yung pag-uusapan at walang territorial conflict. Patrick?
1: Okay, maraming salamat, Claycel Pardilla, mula sa Singapore. Papalitan na ni PTV General Manager Lino Cayetano si PCO Secretary Dave Gomez. Ito ang kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Papalitan sa pwesto si Gomez matapos ma-bypass ang kanyang appointment. Si Cayetano ay nagsilbi ring mayor ng Taguig mula 2019 hanggang 2022. Naging kinatawan din siya ng 2nd District ng Taguig Pateros mula 2013 hanggang 2016. Si Cayetano ay director din at naging filmmaker ng ABS-CBN. Nagtapos siya ng kursong Mass Communication sa University of the Philippines. Samantala, patuloy na isusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Code of Conduct sa pagitan ng ASEAN at China sa gitna ng panibagong insidente ng pangharas ng China habang isinasagawa ang isang medical evacuation sa Ayungin, Seoul. Yan ang ulat ni Claycel Pardilla.
4: I am now in a serious point to him. Tokyo Metro immediately.
2: Ang panibagong pangaharas na yan at pag-water cannon ng China nangyari habang isinasagawang evacuation ng Philippine Coast Guard sa isang sundalong nagkasakit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin, Seoul nakaraang linggo. Ilan lang yan sa daandang insidente ng panggigipit ng China sa Pilipinas. Aminado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Pilipinas ang pinakamatinding nakakaranas ng agresibong aksyon ng China.
5: We have been the point at which aggression is felt most than any other country in the region. We have never been aggressive in any way whatsoever. To say aggressive is to go out and initiate some kind of conflict. We have never done that. We are there. We are sitting in our country, and all we do is defend our rights, defend our territory.
2: Bilang host at chair ng ASEAN, ang tanong kay Pangulong Marcos habang nasa working visit sa Singapore, mabubuo pa kaya ang ilang taon ng itinutulak na Code of Conduct o COC sa pagitan ng ASEAN at China? Kasunduan ito na layong maiwasan ang tensyon at itulak ang mapayapang paglalayag sa West Philippine Sea na inaangkin ng China.
5: It's very hard to say that okay, we will finish it by November. Well, November is when we hand the gavel over to Singapore. So I'm not confident to say that it will be done. What I would say is that we have made a great deal of progress and we will continue to work. We will not stop working on it.
2: Nananatili rin positibo ang presidente na maisa sa katuparan ang joint oil and gas exploration ng China at Pilipinas.
5: I don't see why we cannot do that. It is something that I think both countries would like to pursue. I think that if we keep it at a purely commercial level and do not enter into territorial conflicts and a resolution of who owns what and who belongs where, what law will apply. So long as we can come to an agreement on that, and I don't see why we should not be able to have that partnership.
2: Sa susunod na taon, Singapore na ang uupong chair ng ASEAN. Sabi ni Pangulong Marcos, natalakay ng dalawang bansa na huwag matakot pumasok sa mga pangmatagalang commitment na posibleng lumagpas sa chairship ng bansa. Kabilang dyan ang mga inisyatibang magsusulong sa artificial intelligence. Target ng ASEAN na mapirmahan ang Digital Economy Framework Agreement o DEFA na magsisilbing gabay sa mga bansa sa ASEAN sa paggamit ng AI. Mula Singapore,
6: Kalaisal Pardilia para sa bayan.
0: Samantala, dalawang beses nagbuga ng abo ang bulkang Canlaon ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX. Naitala ang unang ash emission pasado alauna 28 ng madaling araw nitong Linggo. Nagbuga ito ng abo na may taas na 400 meters at patungo sa direksyon ng Hilagang Kanluran. Ang ikalawang pagsabog naman ay nangyari kaninang alas 5:15 ng umaga. Nagbuga ito ng abo na may taas na 600 meters at patungo sa direksyon ng Pakanluran. Nananatili ang alert level 2 sa Bulkang Canlaon. Samantala, patuloy ang monitoring ng PIVOX sa kalagayan ng Taal Volcano matapos itong makapagtala ng mahinang pagsabog noong Huwebes.
1: Nakalatag na ang relief supplies ng Department of Social Welfare and Development hinggil sa pagsabog ng Bulkang Canlaon sa Negros Island region. Mahigit sa 4 milyong family food packs ang naka-standby, pati na ang mahigit 200,000 ready-to-eat food. Nasa 41 million pesos naman ang halaga ng non-food items. Ang naka-pre-position na. Inatasan na rin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga regional directors na i-monitor ang kalagayan ng mga lumikas na residente. Samantala, may nailatag na rin na relief supplies ang DSWD para sa mga pamilyang inilikas dahil sa pagutok ng Bulkang Taal sa Batangas. Nakapagtala ng pagsabog sa Taal Volcano noong Huwebes. Nagbuga ito ng abo na nasa 400 meters. Kaninang madaling araw naman ay dalawang beses sumabog ang Bulkang Canlaon sa Negros Island region. Para malaman natin ang mga sanhi nito at ang pinakahuling update, na sa linya ng telepono si PIVOX Director Teresito Bacolcol. Magandang gabi po, Director. Si Patrick Desus po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend.
7: Yes, sir. Magandang gabi din po sa inyo.
1: Mm-hmm. Sir, ang tanong po siguro ng ating mga kababayan, bakit po magkakasunod yung pagputok po ng mga nasabing bulkan?
7: Wala naman po silang kinalaman yung activity ng isang bulkan sa activity ng iba pang bulkan. Nagkataon lamang yan kasi we have 24 active volcanoes, and out of the 24 active volcanoes, meron talagang possibility na magkakasabay yung mga activity nito within the same period dahil they have their own volcanic processes. So pareho silang may volcanic unrest, pero ang magkalapit na timing ng eruption ay hindi nangangahulugan na ang isang vulkan ay nag-trigger sa activity ng isang pang-vulkan.
1: Ano po ba yung ibig sabihin, Director, nung Priato Magmatic Eruption? Malakas po ba ito o mahina lamang?
7: When we say Priato Magmatic Eruption, this is magma coming into contact with water and nagiging, nag-produce ng steam and big, malakas o mabilis na expanding steam, kaya nagkaroon tayo ng Priato Magmatic Eruption.
1: Ano po yung maipapayo natin sa ating mga kababayan na nakatira nga po malapit sa Bulkang Canlaon o sa Taal Volcano?
7: Bayan, living around the Canlaon Volcano, stay out of the 4-kilometer permanent danger zone at sundin ang instructions ng LGUs at disaster response authorities. Yung communities within the 6 kilometers of the summit, dapat maging vigilant and ready in the event na itaas natin yung alert level from alert level 2 to alert level 3.
1: Mm-hmm. At Director, ikinokonsidera na po ba ng PIVOX na itaas po yung alerto sa dalawang bulkan? At ano pa po yung inaasahan ng mga aktibidad?
7: For now, Canlaon Volcano and Taal Volcano remains on their current alert level. Yung Canlaon Volcano remains at alert level 2, yung Taal Volcano alert level 1. Hindi automatic ang pagtaas ng alert level dahil meron itong recent activity. Ang basis natin kung bakit natataas yung alert level ay yung overall monitoring data kung saan kapag ito ay nagpapagitan ng escalation ng activities, then we may raise it to a higher alert level. So tinitingnan natin ang frequency at intensity ng eruptions, yung recurring ash emissions, yung volcanic earthquakes, yung gas emissions, yung ground deformation, at at yung extent ng volcanic hazards.
1: Mm-hmm. Kamusta po yung coordination ng PVOC sa iba pong ahensya ng gobyerno para nga po matiyak na handa po sa magiging pagresponde, lalo't inaasahan pa rin po yung aktibidad sa mga nasabing vulkan?
7: We're in close contact with the LGUs at saka sa OCD. So kapag may pagbabago sa mga parameters natin, ini-inform kagad natin yung ating mga kababayan, yung ating, mga LGUs at saka yung Office of the Civil Defense. In fact, noong October 1, nagpalabas tayo ng advisory dahil tumaas ang bilang ng earthquake sa Canloon Volcano. At sinasabi natin doon sa advisory na pwedeng magkaroon ng weak to moderate explosive eruption. So, nangyari nga ito kahapon.
1: Okay, maraming salamat po, PVOC Director Teresito Bacolcol.
7: Maraming salamat po.
0: Samantala, kinumpirma rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibitiw sa pwesto ni Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda. Ayon sa Pangulo, hindi pa sana nila ito i-anunsyo hanggat wala pang napipiling papalit kay Aguda. Pero nauna na itong i-anunsyo ng Ombudsman kahapon. Itinalaga bilang DICT Secretary si Aguda noong March 2025.
3: But I think that is because of the investigation that he's conducting. It's related, I think, to the progress of the investigation that he is conducting on the ghost connectivity projects. So we came at that news or that information from different directions, and so the timing was not coordinated.
1: Umapela ang local hog producers kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pigilan ang pag-aangkat ng karne ng baboy dahil posibleng malugi sila ng 22.5 billion pesos sa loob lang ng 90 araw dahil sa pagbagsak ng farm gate price at patuloy na pag-import ng karne ng baboy sa ipinadalang liham ng Pork Producers Federation of the Philippines, Philippine Pork Council Alliance Incorporated at iba pang agricultural organization. Iginiit nilang dapat gumawa ng mga pulisiya ang gobyerno upang maprotektahan ang kanilang hanap buhay. Sa ngayon ay bumaba na sa 130 hanggang 140 pesos per kilo ang farm gate price ng baboy o mas mababa sa average production cost na 180 hanggang 190 pesos per kilo. Ibig sabihin, lugi sila ng 50 pesos per kilo. Tiniyak ng Department of Agriculture na ang mga alternatibong trabahong inihahanda para sa mga magsasakang apektado ng Super El Nino ay nakadoon sa kanilang kasanayan sa pagsasaka at farm mechanization. Layunin itong magbigay ng karagdagang pagkakitaan sa mga magsasaka kahit hindi sila makapagtanim dahil sa matinding tagtuyot. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, hindi ito katulad ng street sweeping sa ilalim ng tupad program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Sa halip, sisiguraduhin na magagamit pa rin ang kakayahan ng mga magsasaka habang pinananatili at inaalagaan ang kanilang mga lupang sakahan sa gitna ng banta ng Super El Nino.
8: Na hindi makakatanim, pwede silang priority program natin sa tupad. At ang gagawin nila, hindi sila magkawalis po ha. Sila ay magtatrabaho pa rin sa bukid, pag-aayos na kanilang mga, ilapin, salamat po, mag-aayos na kanilang mga makinarya. Lahat ng trabaho sa bukid, so pwede nga bayaran. Hindi pwede mag-aayos na. Para maging productive yung kanilang gawain at saka yung kanilang putin, of course.
1: Marami pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
9: Isa na namang parangan para sa Schoolmates. This time, it's for Best Youth-Oriented Program in the 2026 Altamedia Icon Awards. Maraming salamat po at asahan ninyong patuloy kaming magiging boses at inspirasyon para sa kabataang Pilipino at para sa bayan.

0: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo.
1: Ngayong tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
0: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
2: Guys, help natin si Manong, oh!
0: O kaya ni Adria, na may respeto at paggalang.
3: Lola, paano po?
0: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
4: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
0: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
5: Come in! Tuloy po kayo!
0: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
6: Ito ka lang! Pilipino ako!
0: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao. Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our bronze medalists!

0: Matapos ang mga kaganapan ngayong linggo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan iba't ibang testigo ang humarap kaugnay ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo, sinabi ng prosekusyon na ang unexplained wealth ang pinakamalakas na impeachment article laban kay Duterte. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
1: Para kay House Prosecution Panel spokesperson Robert Ace Barbers, ang unexplained wealth charge ang pinakamalakas na impeachment article laban kay Vice President Sara Duterte batay sa mga nakalap na dokumento at official bank records.
2: So sa aking paniwala ay parehas itong mabibigat, pero in sa aking personal na opinion, no? Personal ko to, I do not bind the prosecution team, no, in believing in my opinion, pero sa aking paniwala ang pinakamabigat itong unexplained wealth, no? Dahil ang datos, ang dokumento ay hindi magsisinungaling.
1: Ayon sa isinagawang forensic financial report ni Attorney Alexander Cabrera, natuklasan ang humigit kumulang 817.87 million pesos na di umano'y hindi maipaliwanag na kayamanan ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Attorney Manases Carpio mula 2022 hanggang 2025. Ibinunyag din ng prosecution ang umano'y tinikling scheme o ang pabalik-balik na paglipat ng pera gamit ang manager's checks upang maiwasan ang detection sa pagtatapos ng taon. Kabilang pa sa mga inihirap na ebidensya, ang di umano'y hindi na ideklarang business shareholdings ni Vice President Duterte sa GenCorp na may hawak ng 5 Jollibee franchises, pati na rin ang biglaang pagpapasara noong 2025 ng 4 na safety deposit boxes ng kanyang asawang si Attorney Manz Carpio na binuksan pa noong 2019. Dahil dito, tiwala ang prosecution panel na mahinang-mahina ang tsansa ng defense team na mapabulaanan ang mga inihain nilang ebidensya.
3: Seeing myself inside their shoes, hindi ko alam kung paano ko ika-counter yung napaka-strong and clear evidence ng prosecution, except for being very technical.
1: Pinalaga naman ng Malacanang ang hirit ni Attorney Carpio na ginawa lang siyang collateral damage at hinimok ng palasyo ang publiko na suriin ang mga ebidensya upang makita kung ano ang tunay na katotohanan.
4: Well, tulungan natin magdasal. Si Manz Carpio, yan ang gusto natin, lahat ng Pilipino magdasal para lumabas ang katotohanan, kasi maraming nabubulag ngayon. Dahil sa panahon ni Pangulo Marcos Jr., hindi ginagawa ang pag-cover up.
1: Si Attorney Cabrera na ang huling witness ng prosecution team kung saan nakatakda nitong harapin ang cross-examination ng defense at mga senator judges sa susunod na linggo. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Sa paggunita sa International Day for Disaster Risk Reduction 2026, iginiit ng Office of Civil Defense na hindi lang responsibilidad ng pamahalaan ang paghahanda sa sakuna, kundi ng bawat mamamayan. Yan ang ulat ni Angelica Abrugar.
5: Binigyang diin ng Office of Civil Defense o OCD ang kahalagahan ng paghahanda ng bawat pamilya at komunidad upang mabawasan ang epekto ng mga sakuna kaugnay ng paggunita sa International Day for Disaster Risk Reduction 2026 na may temang Resilience Starts at Home. Ayon kay OCD spokesperson Director Vicente Gregorio B. Tomas, hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan ng paghahanda, kundi pati ng bawat mamamayan. Kabilang sa mga dapat gawin ang pag-alam sa mga hazard map, danger zones, evacuation areas at mga ligtas na ruta. Paghahanda ng go bag na may mahalagang gamit gaya ng flashlight at chargers. Mahalaga din aniya ang pagtiyak sa kaligtasan ng mga senior citizen at mga taong may kapansanan, lalo na sa panahon ng emergency. Kaugnay nito, patuloy ang pagpapalakas ng OCD sa koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan, kabilang ang pagbabahagi ng kaalaman at mga pagsasanay upang mapaunlad ang kakayahan ng mga komunidad sa pagtugon sa iba't ibang uri ng sakuna. Samantala, maaga ring nakipag-ugnayan ng OCD sa mga science-based agency at mga response cluster para sa paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino. Kabilang sa mga hakbang ang pagre-review ng mga action plan, pagmamonitor sa antas ng tubig at mga pinagmumula nito, at paghahanda ng mga intervention gaya ng paglalagay ng water tanker at cloud seeding sa mga tuyot na lugar.
6: Doon naman po sa pag-implement ng kanilang El Nino action plans, bali, ito po ay laging nire-review Chine-check po kung bawat policy disciplines po doon ay akma po ba? Ito po ba ay still updated or we need to enhance it in order for everybody to be able to do what is right?
7: Ngayong International Day for Disaster Risk Reduction 2026, tandaan na ang paghahanda ay nagsisimula sa pagiging bulat sa mga panganib at pagtiyak na ligtas ang sarili, pamilya at komunidad sa harap ng anumang sakuna. Angelica Abrugar para sa Bayan.
8: Samantala, nagsanib puwersa ang UN Climate Change at Gobyerno sa Asia Act Forum 2026. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
9: Tinangunahan ng United Nations o UN Climate Change at lokal na pamahalaan ang Accelerating Clean Transitions in Asia o Asia Act Forum 2026 nitong Biyernes sa Pasay City. Isinagawa sa pamamagitan ng Regional Collaboration Center for Asia and the Pacific, katuwang ang Climate Change Commission at Department of Energy. Layunin ng nasabing forum pag-ugnayin ang gobyerno, energy and climate policy makers, multilateral development banks, pribadong sektor at mga kabataan na gawin silang Nationally Determined Contribution o NDC na magsusulong ng practical energy implementation sa mga sektor.
10: So it's really trying to talk to each other. How do we find the solutions on the ground to implement the different commitments that we have put forward in the NDCs and communicated to the global process? So it's more really providing that space, not only for the governments, but also for the private sector, the philanthropy, and even the youth to be part of that conversation.
9: Binigyang diin din ni UN Resident Coordinator in the Philippines, Arnold Peral, sa naturang pagpupulong ang agarang pagpapabilis sa clean energy transition at pagpapalakas ng climate action sa bansa. Ipinahayag din niya ang buong suporta ng United Nations sa mga programa ng Pilipinas, partikular sa offshore wind permitting, smart grids, energy storage, industrial efficiency, electrical vehicles, at social protection para sa mga manggagawa.
8: Layunin ng mga hakbang na ito na matiyak ang matatag, napapanatili at inklusibong pagharap ng bansa sa isang ligtas at malinis na hinaharap sa enerhiya. Azzy Roberto, para sa Bayan.
0: Bahagyang nagliwanag ang kalangitan ng Puerto Princesa City sa Palawan pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Pero hindi po yan bulalakaw o isang astronomical event na nakuhanan sa video ng AFP Naval Command West mula sa Naval Station Apolinario Halondoon. Consistent o tugma umano ito sa posibleng debris mula sa Long March 12 space rocket na inilunsad ng China base sa naunang abiso ng Philippine Space Agency o PhilSA patungkol sa trajectory nito. Kasabay naman ng maliwanag na kulay pulang luminous trail, narinig din ang magkasunod na pagsabog. Patuloy ang monitoring ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno sa naturang rocket launch mula sa Hainan International Commercial Launch Center sa China. Pinalalahanan ang publiko na iwasang lapitan o hawakan ang makikitang debris na maaaring makita sa karagatang sakop ng Palawan. Sa halip, iulat agad ito sa mga otoridad.
8: Samantala, formal nang ilunsad ng DOH ang programang magbibigay ng libreng serbisyong kalusugan sa mga mag-aaral at guro. Samantala, nabigyan naman ng titulo ng lupa ng DSUD ang 91 benepisyaryo sa Caloocan at Quezon City. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
9: Opisyal na inilunsad ng Department of Health o DOH, katuwang ang PhilHealth at Philippine Science High School System ang yakap sa Pisay sa main campus ng paaralan. Layunin ng programa magbigay ng dekalidad at libreng serbisyong pangkalusugan sa mahigit 1,400 mag-aaral at mahigit 300 guro at kawangin ng institusyon.
11: Una nga po ay dadalhin namin ang yakap provider mismo sa loob ng campus. Hindi na kailangan mag-commute para sa unang konsulta sa primary care. Ikalawa, specialty screening na tugma sa pangangailangan ng kabataan. Magbibigay ang DOH ng screening para sa mental health, vision, dental at nutrisyon ng ating mag-aaral at ang ating mga guru at kawani na buong pusong naglilingkod sa ating mga mag-aaral ay makakatanggap din ng screening para sa cancer.
9: Samantala, 91 benepisyaryo ng Community Mortgage Program mula sa lungsod ng Caloocan at Quezon City ang ginawaran ng titulo ng lupa ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD at Social Housing Finance Corporation or SIFC. Target nito na ayusin ang mga kalsada, kuryente at tubig sa mga komunidad upang pakinabangan sa mga susunod pang panahon.
12: Ang CMP kasi kaya popular yan sa mga kababayan natin. Hindi natin sila linalayo doon sa kanilang pinagtatrabahuan. Hindi nila natin linalayo sa kanilang kabuhayan. Yun ang basic reason kung bakit popular siya.
9: Binisita naman ng Department of Budget and Management o DBM ang mga makabagong medikal na pasilidad sa campus ng Universidad ng Pilipinas o UP sa Maynila. Ayon sa kagawaran, pinalalawak ng sapat na pasilidad at kagamitan ang kaalaman at kakayahan ng mga estudyante. Kaugnay nito, kwalipikado ang buong UP system para sa performance-based bonus ng taong 2024 na maaaring matanggap ng mga kawangi bago matapos ang taon at pag-convert sa mahigit 170 posisyon na magiging regular at reclassification ng 5 faculty positions sa universidad. Patuloy ang suporta at pamumuhuna ng pamahalaan sa mga pampublikong universidad upang matiyak ang maayos na edukasyon para sa mga susunod na propesyonal ng bansa. Azzy Roberto, para sa Bayan.

0: Inaasahang mas mapatitibay pa ang ugnay ng mga lokal na tanggapan ng gobyerno sa pagtugon sa mga sakuna sa idinaos na ZAM Peninsula LDRRMO Convergence Summit 2026 sa Mindanao. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
1: Matagumpay na idinaos ang ZAM Peninsula LDRRMO Convergence Summit 2026 na naglalayong palakasin ang kahandaan, katatagan at pagtutulungan ng mga lokal na tanggapan para sa disaster risk reduction and management. Pinangunahan ni MDRRMO Payao at ZAM Peninsula League President Efren Canuto Adyunar ang pagtitipon tampok sa summit ang pagbabahaginan ng mga karanasan at pinakamahuhusay na gawain o best practices ng mga lalawigan ng Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Sulu upang higit pang mapahusay ang kanilang mga estratehiya para sa pagtugon sa mga sakuna.
2: Itong Convergence Summit, exchanges of idea and best practices. We want to share our best practices to other provinces.
1: Samantala, ikinatuwa naman ni Office of the Civil Defense Deputy Administrator for Operations Assistant Secretary Lawrence E. Mina ang pagsasakatuparan ng naturang pagtitipon na anya ay nagpakita ng aktwal na pagpapatupad sa lokal na antas ng mga inisyatibang isinusulong sa pambansang pamahalaan.
3: Natutuwa ako sa nangyari na to, Convergence Summit. Kasi it's just a plan from national ano noon na gagawin namin pababa pero ginagawa na nila rito ngayon.
1: Binigyan din naman ni Office of Civil Defense Region 11 Director Attorney Roel S. Halanes na bukod sa pagpapalakas ng lokal na katatagan at pagkilos, mahalaga ring matutukan ang kapakanan ng mga responder at mga opisyal ng LDRRMO na nangunguna sa pagtugon sa mga kalamidad.
4: Ngayong taon, ang focus ng ating summit is yung local resiliency and local actions. But beyond that summit, yung mga technical na diskusyon simula pa ng unang araw hanggang natapos tayo ngayon, tinitingnan din natin ang welfare and kapakanan ng ating mga responders, local DRM officers.
1: Para naman kay Sulu Province League President Alkisario Ali, malaking tulong ang aktibidad sa pagpapalawak ng ugnayan sa pagitan ng mga lalawigan, lalo na sa koordinasyon sa panahon ng mga emergency at sakuna.
5: Sa buwan namin dito sa aktibidad na ito, nagkaroon kami ng coordination with other provinces. Tapos na-meet namin lahat ng mga LDRMOs na sa tingin namin ito ay nakakatulong sa aming pag-coordinate from one province to another.
1: Sa pamamagitan ng naturang summit, inaasahang higit pang mapatitibay ang ugnayan ng mga lokal na tanggapan, mapalawak ang pagbabahaginan ng kaalaman at mapaunlad ang mga hakbang para sa mas maagap at epektibong pagtugon sa mga sakuna. Tricia Aragon para sa Bayan.
0: Abangan ang iba pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: natin ang lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.
1: Magandang gabi, Ma'am Sheila, maging sa ating mga tagapakinig, naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin na siyang umiiral dito sa may Katimugang Luzon at sa buong Visayas at Mindanao. Magdadala yan ngayong araw ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, specifically dito sa may Bicol Region, may Maropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Southern Leyte at maging sa buong Mindanao. Samantalang easterlies naman ang siyang nagdadala ng mga pag-ulan dito sa may silangang bahagi ng Northern at Central Luzon, particular na nga dito sa Metro Manila, Calabar Zone, na lalawing bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, Nueva Ecija at Bulacan. Umiiral din yung ating northeasterly wind flow dito sa may bahagi ng extreme Northern Luzon at nagdadala rin yan ng makulimlim na kalangitan sa may Batanes. Na lalabing bahagi ng ating bansa, mas magandang panahon ang aasahan, ngunit pagandaan pa rin yung mga pulupulong mga pag-ulan, lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. At sa maging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayo makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iingat sa papalaot pa rin sa may karagatan ng Northern Luzon at silangang bahagi ng Central at Southern Luzon dahil magiging katamtaman ang taas ng mga pag-alon. Yan ang latest na din sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag ulat.
0: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.
2: Dinagsaan ng mga debotong Katoliko ang kapistahan ng Our Lady of the Holy Rosary of Lanaval sa Santo Domingo Church sa Quezon City. Yan ang ulat ni Angelica Abrugar live. Angelica.
3: Patrick, kahit masama nga ang panahon ay natuloy pa rin ang grand procession ng imahe ng Our Lady of the Rosary of Lanaval de Manila sa Santo Domingo Church dito sa Quezon City ngayong araw ng Linggo, October 11. Nagsimula ito kaninang alas 4 ng hapon kahit umaambon-ambon at ayon nga sa Quezon City Police District, tinatayang more or less, Patrick, na nasa 5,000 deboto ang nakiisa sa prosesyon, kasama pati ang mga estudyante mula sa Dominican Schools gaya ng University of Santo Tomas o UST at Colegio de San Juan de Latran. Kararaan lamang ng imahe ng Lanaval dito sa Dapitan at patuloy pa nga rin, Patrick, ang prosesyon. Nasa Dituazon na nga ang mga deboto palakbay ng Quezon Avenue Cordillera kung saan paikot pabalik na sa simbahan ng Santo Domingo. Ito ay taunang isinasagawa, alinsunod din ito sa City Resolution SP9438 Series of 2023 kung saan itinakda ang buwan ng Oktubre bilang opisyal na buwan ng paggunita sa anibersaryo ng pagkilala sa Our Lady of the Most Holy Rosary of Lanaval de Manila bilang patrones ng Lungsod Quezon. Bukod pa dyan, pansamantalang isinara naman ang ilang kalsada para bigyang daan ng prosesyon, kabilang ang Santo Domingo Avenue mula Quezon Avenue hanggang Maria Clara Street at Dapitan Street mula Santo Domingo Avenue hanggang Dituazon. Sa mga motorista o drivers na nangangamba na baka walang magaanan, nakaantabay naman ang mga tauhan ng Traffic and Transport Management Department, Department of Public Order and Safety, Task Force Disiplina at syempre ang Quezon City Police District upang ayusin ang daloy ng trapiko. Kaya naman, Patrick, inaabisuhan ng mga motorista o ilang drivers na gumamit ng alternatibong ruta upang hindi maantala sa biyahe. Mula rito sa Quezon City Live, Angelica Abrugar, balik sa inyo dyan sa studio.
2: Maraming salamat, Angelica Abrugar.

Inaasahan naman ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa darating na Martes. Ayon sa industry sources, posibleng bumaba ng piso hanggang 1 peso at 72 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Inaasahan namang tataas ng piso at 53 centavos hanggang piso at 93 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang nasa piso at 30 centavos naman hanggang 2 piso ang taas sa kada litro ng kerosene o gaas. Ang oil price adjustments ay bunsod ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Samantala, epektibo na rin kahapon, October 10, ang staggered LPG price increase na 5 piso. Susundan pa ito ng pagtaas na 3 pesos per kilo sa October 17.

0: Nagwagi sa kanilang opening match ang Choco Mucho Flying Titans matapos lampasan ang Capital One Solar Spikers sa isang matinding 5-set thriller sa pagbubukas ng 10th anniversary season ng Premier Volleyball League sa Cebu City. Yan ang ulat ni JB Junyo.
1: Jam-packed ang naging pagbubukas ng 10th anibersaryo ng Premier Volleyball League matapos nagsain ng 19,106 fans ang arena sa Cebu City. Sa isang matinding opening showdown, nakuha ng Choco Mucho Flying Titans ang panalo kontra Capital One Solar Spikers sa pamamagitan ng 5 set, 22-25, 18-25, 25-17, 25-20 at 15-8. Matapos ang ikalawang set, aminado si head coach Dante Alinsunurin na hinamon niya ang kanyang mga manlalaro upang magising ang kanilang apoy na makipaglaban at makabalik sa laro. Inugo na naman ang mga manlalaro ang hamon ng kanilang coach sa pamamagitan ng mas matatag na pagtutulungan at pagtuon sa bawat puntos. Ayon naman sa bagong Titan na si Lorin Turing, mas nanaig ang pagtitiwala sa isa't isa at pag-focus sa bawat puntos upang masungkit ang panalo. Samantala, naging espesyal din ang panalo para kay Cebuana veteran player Cici Rondina Rosales na naglaro sa harap ng kanyang mga kababayan. Aminado si Rondina na hindi siya sigurado kung makakapaglaro siya sa match lalo't 4 lamang ang kanyang naging training matapos ang paglahok sa Asian Games. Sa kanilang panalo, nagniging naman ang clutch queen na si Aya Laure bit-bit ang 22 points mula sa 22 attacks. Samantala, isang 3-0 sweep naman ang ipinamalas ng Queen Line Cool Smashers sa pagbubukas ng kanilang kampanya laban sa Akari Chargers, 25-18, 25-21 at 25-18 na pinangunahan ni Gemma Galanza matapos kumamada ng 16 points mula sa 11 attacks, 3 blocks at 2 service aces. Magpapatuloy naman ang aksyon sa isa na namang doubleheader match sa darating na Martes sa Smart Araneta Coliseum. JB Junyo para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.
2: Nakakuha ang Pilipinas ng 3 pwesto sa listahan ng luxury travel magazine na Condé Nast Traveler bilang top 15 beaches sa buong mundo. Batay sa resulta ng 2026 CNC Leaders' Choice Awards, pang-apat ang Puron, Palawan na nakakuha ng 93.32 out of 100 score. Pang-walo naman ang Boracay na nakakuha ng 91.49, habang pang-sampu ang El Nido na nakakuha ng 91.27 score. Bukod dito, pinarangalan din ang Palawan bilang Best Island sa Asia, habang nakakuha naman ng Boracay ng 7 pwesto bilang Best Island. Number 1 naman ang Veligando Island Beach sa Maldives at number 2 ang Maldives Bay sa bahagi ng Caribbean Sea. Eto naman, naghahanap na ba kayo ng abot-kayang presyo ng mga Christmas decorations? Pwes, alamin naman natin ang presyo ng mga kada Christmas decor sa Dapitan Arcade sa Maynila. May ulat si Azzy Roberto.

0: habang papalapit ang Kapaskuhan, unti-unti na rin nagsisimulang dumagsa ang mga mamimili sa Dabitan Arcade na kilalang bentahan ng mga murang Christmas decoration sa bansa. Ayon kay Harold Mejia, isang mamimili, malaki ang kanyang natitipid sa pamimili rito.
1: Itong mga kapis na stars na minsan sa mall, compared sa mall, kinumpare ko yung price dito, malaki yung difference. So, pandagdag sila sa Christmas decors. So, sulit naman po siya. Tsaka yung mga organic na ano na materials for Christmas.
0: Sari-saring Paskong palamuti ang maaaring mabili sa mga tindahan sa kalye ng Dapitan. Simula sa mga Christmas tree na nagkakahalagang 2,500 pesos hanggang 4,500 pesos, depende sa taas, klase at kulay ng puno. May iba't iba ring klase ng Christmas balls tulad ng glossy, matte, glittery at ang pinakamabenta ngayon sa mga consumer na velvet type na pumapatak sa 450 pesos hanggang 800 pesos. Maaari ring mabili ang mga ito ng isahang klase lamang o assorted. Sa Christmas lights naman, naglalaro sa 500 pesos hanggang 1,800 pesos ang bentahan, depende sa haba at dami ng mga ilaw. 50 pesos hanggang 150 pesos ang ornaments na maaaring bilhin ng tingian o maramihan. Hindi mawawala ang parol na mula 1,000 pesos hanggang 18,000 pesos na umaabot sa 18 inches ang taas. Sa garlands naman, 600 pesos hanggang 650 pesos ang halaga ng plain at kung gusto naman ng mga mamimili na may kasama na itong dekorasyon ay nasa 1,800 pesos hanggang 2,000 pesos ito. May mga palamuting rebulto rin tulad ng Belen, Santa Claus at Nutcracker na umiikot sa halagang 7,500 pesos hanggang 18,000 pesos. Ayon kay Angel Balisar, isang tindera, hindi humihinto ang pagdagsa ng mga consumer sa kanyang tindahan upang tumingin at bumili ng mga dekorasyon.
2: Sa ngayon po, okay naman po, marami na rin pong namimili ngayon. Tsaka marami po kaming sales. Sa ngayon, October hanggang November po yan. Marami pong pumupunta dito, ma'am, na mga tabi-dagat po. Minsan po nagpapaship na lang po sila kasi masyadong maraming tao.
0: Higit pa sa murang bilihan, buhay na patunay ang Dapitan Arcade na walang kapupunan.

0: 104.3 FM 2 The Capital.
1: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
1: 738 dito sa Capital 104.3.
2: Capital 104.3.
1: The AM and FM Collab.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Naghahanap ka ba ng tanda? Mapayapang araw ng Lunes, kapatid. Kapistahan ngayon ng Mahal na Birheng Maria del Pilar. Pagbati po sa mga kapatid natin sa Zamboanga at sa lahat ng namimintuho sa Birhen del Pilar. Sister Rose Agtara po ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 11, Talata 29 hanggang 32.
2: Nang dumadag sana ang mga tao, nagsimulang magsalita si Jesus.
3: Masamang lahi ang lahing ito. Humihingi ito ng palatandaan. Subalit walang ibang palatanda ang ibibigay dito, kundi ang palatandaan ni Jonas. At kung paanong naging palatandaan si Jonas para sa mga taga Ninive, gayon din naman ang anak ng tao para sa mga tao sa kasalukuyan. Sa paghuhukom, babangon ang reyna ng timog kasama ng mga lalaki ng lahing ito at hahatulan sila sapagkat dumating siya mula sa kabilang dulo ng mundo para masaksihan ang karunungan ni Solomon sa paghuhukom. Babangon ang mga lalaking taga Ninive kasama ng saling lahing ito at hahatulan nila ito dahil nagbalik loob sila sa pangangaral ni Jonas at dito'y may mas dakila pa kay Jonas.
1: Mula sa panulat ni Sister Lourdes Ranara ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Kapatid, naranasan mo na rin bang humingi ng tanda sa Diyos? Nung nagpaplano pa lamang akong pumasok sa kumbento, humingi rin ako ng tanda sa Kanya. May inialok kasi sa akin noon na 1-year scholarship with pay. Dalawa kaming guro na nag-exam. Sabi ko sa Diyos, kapag pumasa ako, ibig sabihin hindi na ako magmamadre kasi mag-aaral ako. Pero kapag hindi ako pumasa, papasok na ako sa kumbento. Dumating ang results ng kasama ko at pumasa siya. Walang resultang dumating sa akin. Ang sama pala ng pakiramdam ng hindi pumasa. Sabi ko sa Diyos, sige na nga Lord, kahit pumasa ako, papasok pa rin ako sa kumbento. Dumating ang results at pumasa pala talaga ako. Kaso naka-address sa boarding house. Hindi siguro ako kilala ng napagtanungan ng kartero, kaya bumalik sa sender. Nang ipinadala sa paaralan, natanggap ko na. Sabi ko kay Lord, naisahan mo ako ah. Pumasa naman pala ako eh. But I kept my word. Pumasok pa rin ako sa kumbento para magmadre. Kapatid, palagay ko hindi naman nagagalit ang Diyos sa paghingi natin ng tanda. Minsan, nagbibiro pa si Lord sa pagsagot sa ating dasal. Ang ikinagalit niya sa mga tao sa mabuting balita ngayon ay ang katigasan ng kanilang mga puso. Nasaksihan na nila ang mga himalang ginawa ni Jesus, pero ayaw pa rin nilang maniwala at magbalik loob sa Diyos. Manalangin tayo, Panginoong Jesus, patatagin niyo po ang aming pananampalataya nang hindi na namin kailangan pang humingi ng tanda dahil ikaw lamang ay sapat na. Amen.
4: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyo inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
5: Ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
10: Ampalaya! Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
11: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mainit na usapin ngayon ang Paksilika. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paksilika? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paksilika ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila ay nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paksilika ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
8: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig gaya ng mais, kamote, munggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
9: And then, syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Bini. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin nagumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
8: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
10: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
8: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
7: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
8: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
7: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
3: Kabilang sa mga hamon.

0: Mabuhay, mabuhay mga branda! Mabuhay ang Luzon, Boeing, Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan niyo po kaming rumonda sa mga isyu at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga branda. Araw po ngayon ng Lunes! Yes sir, Monday once again! Kaya naman, Kilos, bangon! Magmadali na ha! Lunes na Lunes, ika nga! Ay, Diyos mio. Anyway, mga brad, alas 4:17 po na nagmamadaling umaga. Samahan niyo po kaming alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines. Una mga brads, ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Tropical depression na ating LPA 10A at typhoon sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Patuloy na minumonitor ng PAG-ASA. Headline. Department of Environment and Natural Resources o DENR, hinimok ang publiko na mag-ipon ng tubig ulan bilang paghahanda po sa Super El Nino. Headline. Dalawang developer. Sasali naman sa expanded 4PH o pambansang babae para po sa mga Pinoy program. Ayon po yan sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Comelec mga brad, pinabulaan naman ng fake news na may barangay and SK elections sa December 14, 2026. Headlines. Mga Pinoy sa Saudi Arabia, pinag-iingat matapos ang Houthi attack sa Riyadh Airport.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda, Ronda Pilipinas. Here's to the ones that we got.
0: Oy, 4:19 in the morning mga brad. Morning good sa ating mga sukan listeners all over the Philippines, all over the world. At syempre bago tayo dumako sa ating balitaan, takuha muna natin itong ating power interruption para po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Unahin natin dito po sa Meralco mga brad, yung mga subscribers, mga kliyente po ng Meralco. Ang Muntinlupa po ay magkakaroon po ng power interruption ngayong araw, alas 3 po hanggang alas 4 ng hapon. Mula po yan sa Kupang, Muntinlupa City, kabilang ang Father A. Espeleta Street, Nara Street, Isabela Street at Manga Street. Ang dahilan mga brad ay pangkalahatang maintenance activities para po mapabuti ang serbisyo ng kuryente. Ang Malabon City naman, mula po alas 11 po ng umaga, ngayon pong araw po nito, October 12, hanggang alas 5 ba? Mahaba-haba po ito, ha? Hanggang alas 5 po ng umaga ng susunod na araw, October 13. Partikular pong matatamaan dyan po sa Malabon City, ang bahagi po ng MacArthur sa barangay Portrero, Malabon City, mula po malapit sa Reparo Road hangang kay Mito Road, kasama ang Dongfeng Motor Caloocan at Sterling Bank of Asia. Ito naman mga brad ay bunsod ng line reconductoring works sa kahabaan po ng MacArthur Highway. Pasok din mga brad sa mga subscriber ng Meralco na mawawalan po ng kuryente ngayon. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, ang bahagi po ng Rizal Province, particular po dyan po sa bahagi ng East Ridge Avenue at Colonel Guido Road, mula po East Ridge Gold Golf Club hanggang sa Me Eats Food House, dyan po sa East Ridge Golf Club and Village sa Barangay San Roque, Mahabang Parang. Dako tayo mga brad sa Negros, dyan po sa lungsod ng Bacolod, mula alas 9 ng umaga ngayong araw hanggang alas 3 po ng hapon. Aba, ibang lokasyon po ay bahagi po ng AF8, B12, L20, Villasor Village, Barangay Hadmunanan, Bacolod City mga brad, ha? Ang dahilan ay pagtatayo po ng 40-foot concrete pole para po i-reroute ang secondary line na dumaraan naman sa isang pribadong ari-arian. Mawawalan din po ng kuryente mga brad ang Kaelco o yung Kalinga Apayaw Electric Cooperative mula po alas 9:30 ng umaga ngayong araw hanggang alas 5 ng hapon. Diyan po sa bahagi na Magsaysay mula po sa Mi Shopping Center hanggang Magsaysay Elementary School. Ang dahilan mga brad ay ang nakaschedule po na power service interruption para po sa pagkasayos ng mga linya at pasilidad. Alas 4:22 ng umaga mga brad. Kasalukuyan namang minumonitor ng PAG-ASA ang tropical depression na dating LPA 10A at ang typhoon na ang typhoon o bagyong may international name na Koguma Sa huling ulat po ng PAGASA, ang Typhoon Koguma ay nasa 2,705 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon na may maximum sustained winds na 175 kilometers per hour, malapit po sa sentro. Pagbugso hanggang 215 kilometers per hour at kumikilos po ng northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Samantala na sa 3,120 kilometers east of Central Luzon naman, ang binabantayang Tropical Depression na may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos northeastward sa bilis na 20 kilometers per hour, mga bro. Alas 4:23 na ng umaga. Pag-usapan naman natin, mga brad, itong sinasabi nating El Nino. Yung super El Nino, mga brad, ha? Napansin nyo ba? Naramdam natin yung El Nino kapag umaga, tapos may schedule naman ng bagyo paghapon. May shifting sila, eh. Oo. Parang alas 8 ng umaga hanggang bandang alas 3. Eh, mainit po yan. Pagdating naman ng alas 3, medyo magkukulimlim na hanggang maging gabi na. Ayan po, iuulan naman. Ewan ko ha sa iba, pero dito sa Metz, at least sa amin sa Maynila, ganyan po yung ano, yung ating nararanasan. Ano? Anyway, 4:23 in the morning.
1: Yes.
0: Ito po, isinusulong po ng Department of Environment and Natural Resources, mga brad, o DENR, ang pag-iipon ng tubig ulan bilang paghahanda po sa posibleng kakulangan ng tubig na dulot po ng Super El Nino. Hinihikayat ang mga kabahayan na mag-imbak ng tubig ulan para magamit sa panahon ng tagtuyot o pagkakaantala ng supply. Ayon po sa DENR, makatutulong ito na mabawasan ang pagdepende sa groundwater, makatipid sa gastusin at mapangalagaan ang kalikasan. Pinapayuhan din po ang publiko na gumamit ng ligtas na maimbakan at tiyaking malinis ang tubig bago gamitin. Alas 4:24 ng umaga, mga brad. Kaugnay nito, hinihikayat po ng DNR pa rin ang mga industriya na palakasin ang water conservation measures habang naghahanda po ang Metro Manila sa posibleng water stress. Kabilang sa mga isinusulong ng ang wastewater recycling, reuse at resource recovery, kabilang ang wastong paggamit ng treated wastewater. Ayon po sa ahensya, makatutulong ang water efficient technologies upang mabawasan naman ang pangailangan sa fresh water lalo na sa panahon ng matinding tagtuyot. Gayunman, binigyan din ng kailangan maayos at tratuhin ang wastewater bago ito muling igamitin o itapon. Patuloy ding hinihikayat ang mga negosyo at iba pang water users na magpatupad ng sustainable wastewater management practices. Layunin ng mga hakbang na pangalagaan ang supply ng tubig habang napipigilan din ang paglala ng water pollution sa Metro Manila. Alas 4:25 ng umaga, mga brad. Inaasahan naman po ng Agriculture Department na babahagi o nababagal ang produksyon ng agrikultura sa ikalawang bahagi ng taon dahil sa banta ng El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., dapat sana o sapat na supply ng pagkain ang nananatiling matatag sa presyo sa ngayon. Gayunman, sinabi ni Chu Laurel na posibleng tumaas ang presyo ng pagkain kapag matagal na ang tagtuyot at buba ang ani ng mga magsasaka. Dagdag ng kalihim ang pagtaas po ng presyo ng ilang produktong pagkain ay bahagyang dulot din ng paghahambing sa mas mababang presyo noong nakaraang taon. Bilang tugon, pinalalawak po ng Department of Agriculture ang suporta sa irigasyon, binhi at pataba, gayon din ang kadiwa ng Pangulo upang mapanatili ang supply at makatulong na mapagilan ang pagtaas po ng presyuhan ng bilihin.
1: Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:26 ng umaga. Ano ba to, madam? Report ba to?
2: Sirain pa, pagkat pagkanyang linawi tayo'y mawawala na.
0: Ah, okay. Akala ko ready na. O sige, dito muna tayo, ha. Balitaan mo ko pag ready na yan. Inaasahang lalagda po ngayong linggo ang dalawang kilalang developer sa kasunduan sa Pag-ibig Fund upang formal na sumali sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o yung 4PH program. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, layo nitong palawakin ang partisipasyon ng pribadong sektor sa programa. Sa ngayon, may kabuang 5 developer ang lumagda sa Memorandum of Understanding kabilang ang Mega Wide Construction Corporation, Amaya at Avida ng Ayala Lands Incorporated, SM Development Corporation, PhilInvest Land Incorporated at Robinson's Land Corporation. Sa ilalim mga brad ng kasunduan, mag-aalok ang mga developer ng piling housing units na may paborableng presyo at iba pang insentibo para sa mga kwalipikadong miyembro ng Pag-ibig Fund. Inaasa magbibigay ito ng mas maraming pagpipilian sa pabahay para po sa mga Pilipinong nais magkaroon ng sariling pabahay. Magandang balita to mga brad, ha? Para sa kagaya po natin na wala pang bahay pero 74 na taon ng miyembro. Ibig sabihin matagal ng miyembro. Ayan. Okay, anyway mga brad, alamin po natin ang galawang pampanguluhan mula siyempre sa nag-iisang Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Boss Alvin, morning good.
3: Hi, Boss Lorenz. Magandang umaga.
0: Mm-hmm.
3: Mukhang balik ka ba sana si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos yung 5 araw na working visit dito sa Singapore.
0: Mm-hmm.
3: Boss Lorenz, doon sa naging arrival message ng Pangulo, parang isinamaris niya na lang yung ganyang mga naging aktibidad
0: mm-hmm.
3: doon sa Singapore. At ilan sa mga nabanggit ng Pangulo, yung 24th Forbes Global CEO Conference, alipapang mga activities
0: mm-hmm.
3: na kanyang inuteran dito sa ano, sa kanyang working visit.
0: Mm-hmm.
3: Mabuti mo, Boss Lorenz, pakinggan natin yung sige. Buong arrival speech ni Pangulo Marcos.
4: Mga kababayan, I have just concluded another working visit to Singapore, where I participated in the 24th Forbes Global CEO Conference and engaged with government and business leaders from Singapore and around the world. I am pleased with my discussions with Prime Minister Lawrence Wong, particularly on our shared interest in ensuring continuity and sustaining momentum in ASEAN priorities. As our term as ASEAN Chair draws to a close, and we prepare to hand over to Singapore next month, these back-to-back engagements could not be more timely. I look forward to meeting the Prime Minister again at the 49th ASEAN Summit and related summits in Manila this November. At the Forbes Global CEO Conference, I presented the Philippines' economic priorities and our vision for growth amid rapid changes in technology, trade, and the global economy. Before some 470 business leaders, CEOs, and policymakers, I shared how we are growing our exports and making it easier to do business through tax incentives, digital reforms, and major investments such as the $20 billion Luzon Economic Corridor. I spoke of our drive to move up the technology ladder into research and development and to lead in regional digital cooperation, supported by a young, highly skilled, English-speaking and tech-savvy workforce. I also emphasized our national resolve to fight corruption, strengthen digital safeguards, build strong international economic ties, firmly protect our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea, and contribute to regional peace and stability. I also met with business leaders, including officials from FedEx, Mitsubishi Corporation, and Vena Energy. The meeting with FedEx highlighted the expansion of FedEx's Clark Gateway Hub in Pampanga, which is set to open in the fourth quarter of 2028. The expanded hub will significantly increase capacity for international air freight and specialized cargo, helping our micro, small, and medium enterprises reach global markets. Mitsubishi Corporation's $700 million investment in Ayala Corporation is expected to be among the largest foreign equity investments in the Philippines in recent years. Meanwhile, Vena Energy plans to build an additional 1.29 gigawatt capacity backed by an additional 52 billion equity infusion over the next 2 years. This is on top of an existing 887 megawatt operational capacity and about 1.26 gigawatts under construction. These developments directly align with our goal of achieving a 35% renewable energy share in power generation by 2030 and 50% by the year 2040. I am confident that the interest shown by investors in these engagements will bring more high-value investments, partnerships, technology, and jobs to the Philippines, particularly in sectors that will support our long-term growth and transformation. Ang Singapore ay isa sa mga pangunahing katuwang ng Pilipinas sa ekonomiya, At tiniyak natin na mananatiling masigla at malapit ang ugnayan natin sa pamahalaan at sektor ng negosyo dito. Our objective is not simply to attract investments today. We must also prepare the energy supply, the infrastructure, technology, and human capital necessary to sustain the industries of tomorrow. To power our growth, we will keep studying all viable options for our long-term energy security and build the technical capability to make informed decisions for our future. With this in mind, I visited the Singapore Nuclear Research and Safety Institute, where we learned about Singapore's work in nuclear research and technology, and most importantly, safety. We returned home having strengthened an important partnership, opened new opportunities for investment and cooperation, and advanced our preparations for the economy that we want to build for the Filipino people. The Philippine delegation and I are deeply grateful to the government and people of Singapore for their wonderful hospitality and warm welcome. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.
3: Boss Lawrence,
0: yo!
3: Madami-dami
0: yun, ha?
3: Si Paolo Marcos, nandiyan dahil nung kanilang bilateral meeting ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong, meeting sa Pebe, sa Visio Corporation at Ayala Corporation, at doon sa kanyang pagbisita doon sa Nuclear Research Institute ng Singapore, ay isa pa na rin natin sa mga naging aktividad ng Paolo Marcos, yung kapihan with media, na kung saan doon sa may bandang huli, noong katanungan sa Pangulo, ay doon, ako medyo nabigla din ako doon eh, sapagkat dito na yung anunsyo ni Pangulong Marcos yung ilang pagbabago
0: sa gabinete.
3: Sa gabinete.
0: Oo nga.
3: At kasama dyan. Baka ikaw nagulat din eh.
0: Oo, nagulat din ako. Pang ilan eh, pang anim na ata natin. At least may bago.
3: Oo, may bago. May bago tayong
0: bossing.
3: Secretary.
0: Mm-mm.
3: Oo, si General Manager ng PTV. At pinalang director si bago natin itisyo secretary si secretary Lino Benitano.
0: Pero sa DICT, Boss Alvin, wala pa ano? Yun ang sinasabi ko, wala pa sa DICT.
3: Oo, sabi kasi ni Pangulo doon, Boss Lawrence, hold down muna talaga yung information.
0: Mm-hmm.
3: At plano nilang i-announce
0: sa programa ni Sec. Boying.
3: I-announce din, nakapalit ni Secretary Henry Guda. Yun lang.
0: Baka
3: mulahan sila
0: eh. Bak-
3: oh. Ay, ombudsman. Ah,
0: oo, nangi-scoop si ombudsman eh. Malakas.
3: Yun nga eh. Actually, kailan ba ito? Lumabas yan nung may programa kasi siya eh, si ombudsman. Sa
0: RH.
3: Sa DCRH.
0: Yan, sa kauna-unahan.
3: Oo. Doon yata in-announce. Araw ng
0: Sabado.
3: Linggo ba yung marilang
0: program? Sabado yata yun.
3: Sabado. Okay, kaya yun, medyo na-winter na rin kami.
0: Mm-hmm.
3: At tinanong na natin si Undersecretary Claire Castro.
0: Oo.
3: Sabi niya, sa kapihan with media na lang maitanong kaya Pangulo Marcos.
0: Okay. Magandang matanong yan, mamaya, Boss Alvin. Yung naging sagutan nila ni ano yung kanilang kwentuhan ni ano ni Pangulo si Auntie Claire daw talaga tinawag siyang Auntie Claire eh.
3: Ano yung Boss Lawrence, kung natanong ako, mga ilang linggo na rin ang nakakalipas.
0: Mm-hmm.
3: September pa yung nagkaroon ng press conference si Undersecretary Claire Castro.
0: Oo.
3: At yun nga sinasabi ni Jose Castro, nagkausap sila ng Pangulo na tinawag na daw
0: buwaon?
3: Oo, parang buwaon.
0: Oo.
3: Ang ibig sabihin na layar.
0: Oo.
3: Si DT, kasi naman yung pinatutungkulan.
0: Oo.
3: Pero ang paliwanag ako ni Pangulo, sabi niya, binigyan din niya kay Jose Castro, that is not for press release, parang expression lang yung
0: At least totoo naman. At least ang nagsasabi lang ng totoo si Claire Castro. Si Jose Claire Castro, ano? Yun nga lang, sobrang totoo. Hindi dapat binubulgar.
3: Sa kanilang dalawa lang yung expression ko.
0: Oo. Hindi ko baga hindi for public consumption.
3: Hindi pa nakakawalan. Oo, not for public consumption. Sa kanilang dalawa lang. Ayun. Na siguro sa frustration lang, Paulo, nasabi
0: ngayon.
3: Yan, pero yan, dapat ito.
0: Ayun. Anyway, Boss Alvin, ang tabayanan pa namin ang ilang pangkaganapan dyan, ha? Malaman ko, magre-report ka pa maya-maya.
3: Mamaya-maya ng konti, sapagkat ang alis ko naman namin dito ay alas 10 ng umaga.
0: Ah, okay. Sige, ang tabayanan na lang namin yung ano? Yung mga keychain namin dito, ha?
3: Oh, iyan tayo na yung bet ko.
0: Yan. Thank you.
3: Maraming salamat. At nag-ulit pa rin para sa working visit ni Pangulo Marcos dito sa Singapore. Alam yung bago sa araw.
1: Pilipinas.
0: Alas 4:37 ng umaga, mga brad, napakinggan nyo yung ginawa po ng Pangulo dyan po sa kanyang official work visit dyan po sa Singapore, mga brad. At syempre yung ilang pang mga updates ay antabayan natin sa pagbabalik po ni Bossing Alvin Baltazar anytime today, mga brad. Kaya tutok lang po kayo dito sa Radyo Pilipinas. As of now, wala mo ng BBTO. Magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
6: Sa balita, yung The Big One, o ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas.
7: Alam ko, nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
6: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
7: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Ronda. Ronda. Pilipinas. Pilipinas. Ronda. Ronda. Pilipinas.
0: Alas 4:40 ng umaga, mga brada. Kanina pinag-uusapan natin yung usapin po dyan sa singil ng kuryente. Eto, mga brad, ha, nagbabala po si Senador at Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo sa mga kumpanya ng kuryente laban po sa mga hindi makatarong ang pagtaas ng singil sa at pagpapababa po ng kalidad ng serbisyo sa gitna po ng banta ng Super El Nino. Kasunod ito ng babala ng Department of Energy at DOE at ng ilang electric cooperatives sa posibleng pagtaas po ng singil sa kuryente at pagpatupad ng rotational brownouts. Ayon kay Tulfo, dapat maging makatuwiran ang anumang pagtataas ng presyo ng kuryente at hindi ito dapat madagdag sa pasanin ng mga consumers. Nagbabala rin ng senador na iimbestigahan ang mga kumpanya magsasamantala sa krisis upang palakihin ang kanilang kita. Hinimok naman ni Tulfo ang DOE at Energy Regulatory Commission o ERC na tiyakin ang sapat na supply ng kuryente, mga tarungang singil o proteksyon sa mga consumers. Batay po sa pagtataya ng Department of Social Welfare o Social Department of Science and Technology, o DOST Pag-asa, posibleng umabot po sa very strong El Nino ang kondisyon mula September hanggang December 2026 at magpatuloy hanggang unang kalahati ng 2027. Alas 4:42 ng umaga mga brad, alam nyo hindi lang po kuryente ang posibleng tamaan ng El Nino mga brad o ng Super El Nino ha. Dahil po posible rin po o actually hindi nga posible dahil sa ngayon umaaray na mga brad yung mga magbababoy, yung ating mga poultry farmers. Abay, alamin po natin nasa linya po ngayon si Aga Party List Congressman Nick Briones. Kong Nick, maganda morning. Lawrence to ng Radyo Pilipinas.
9: Ay, maganda morning Lawrence at magandang morning sa lahat na yung mga taga-subaybay.
0: Kung nabalitaan po namin yung kumbaga paghingi po ng tulong ng ating mga magsasaka, particular itong mga magbababoy kay Pangulong Marcos Jr. hinggil po dun sa pagbabalik ng taripa. Tama ho ba? At medyo umaaray na raw po ang inyong mga kasamahan.
9: Tama ka. Sumulat kami kay President Bongbong Marcos. Katunayan, hindi lang naman sa kanya, pati kay Secretary Kiko Laurel, kay Ariel Nepomuceno, kay Gustong Commissioner Ariel Nepomuceno. Dahil sila yung mga pwedeng makatulong. Tulong kagad sa ating mga magbababay sa kasalukuyan na mga problema. Una-una na nga, dahil nalulugi ng alos 5,000.
0: 5,000 ano ko? Piso?
9: 5,000 piso kada ulo ang nalulugi sa ating mga magbababoy. At nakikita namin na patuloy na nababa. Yan inong computing ko, 130-140 ang presyo ng farm gate price. Ay ngayon, mas bumababa pa. Meron ng, ibig sabihin, mas lumalaki pa ang pagkalugi.
0: Para lang po sa maintindihan po ng ating mga tagapakinig, ang dahilan is mababa po ang bentahan, mataas ang
9: puhunan.
0: Puhunan, ayun. Mataas ang ayun, puhunan, mga pagkain, pag-aalaga.
9: Tama. Ang puhunan ng or production cost ay 180-290 kada kilo.
0: Nako.
9: Sa pinoproduce na baboy. So, yun nga, lugi ng 50 pesos per kilo.
0: Nako.
9: Kung kinagbibenta ng 100 kilong baboy na buhay, edi lugi ka ng 5,000 kada ulo ng baboy.
0: Ano pong dahilan na kung nung ano, pagkalugi, kumbaga pinakadahilan sa ngayon, bakit ang baba ng farm gate price?
9: Una muna, ang gusto ko lang ipaalam na 250 million ang nawawala sa amin araw-araw sa buong sektor ng magbababoy. Dahil ang ating ibinebentang baboy sa isang araw, 50,000. Yan ang konsumo araw-araw, 50,000 ulo ng baboy.
0: Buong Pilipinas
9: yan. 4 million kilos. So, 50,000 times 5,000, 250 million ang lugi.
0: Nako.
9: Kaya sa hanggang December 31, 90 days, halimbawa, ay aabot ng 22.5 billion ang lugi sa magbababoy. Kung hindi kaagad aaksyonan ngayong mga oras na ito.
0: Okay.
9: So, ang dahilan, una, sobra-sobrang imported na karning baboy na dumarating.
0: Ah, kalaban. Okay.
9: Ang 730 million noong 2024 kilos. Tapos sa 851 million itong 2025 ang dumating. Ngayon, sa aming estimate hanggang December, abot ng 939 million kilos.
0: Nako.
9: So doon mo makikita, lugi na kami nung last year, 851 million kilos. Ngayon, abot na 939 million kilos. Kaya ganyan ang nangyari. Bumagsak ng todo yung farm gate price. So, yan yung number one dahilan. Number two, yung taripa na dati ay ang tarif ay 30%, 40% doon sa in quota, out quota. Ngayon, ginawan 1525.
0: Mm-hmm.
9: Ibinaba yan. So, pangatlo, sobrang baba ng reference value.
0: Mm-hmm.
9: Sa custom.
0: Nako.
9: Nang pinagbabasihan pagbabayad ng taripa.
0: Mm-hmm.
9: Meron nangyayari, $1 lang. Huh? Pero pag tinignan mo yung transaction value,
0: malaki.
9: Ay, nasa $4, $3.
0: Ito yung tinatawag nyo kung dati na technical smuggling ba?
9: Yan, tama ka, Lawrence. Technical smuggling. So, yan yung mga dahilan kung bakit nalulugi ang ating mga magbabasihan.
0: At yung sulat nyo kung na ipinadala sa tatlong opisyales kay Pangulo, kay Secretary Laurel at kay Commissioner Nepomuceno, kamusta na po? Kailan po ba ito napadala at may reply na po ba?
9: Last week. Yung mas maaga natin na ipadala yung kay Secretary Kiko Laurel sa DA.
0: Mm-hmm.
9: At saka kay Ariel, Commissioner Ariel Nepomuceno. Itong last week kay Presidente.
0: Mm-hmm.
9: So hopefully,
0: baka ngayon pa lang mabasa ng Pangulo yan at pabalik pa lang ho galing Singapore eh.
9: Oo, pero meron naman silang mga
0: sa bagay, ano?
9: Alter ego na pwedeng umaksyon kaagad dahil kitang-kita naman nila na lahat laman ng Facebook. Mga galit yung mga magbababoy sa sobrang pagkalugi.
0: Kong, ito pong pinag-uusapan natin to, hindi pa natin dito sinasali yung epekto ng Super El Nino.
9: Ah, hindi pa kasama.
0: Ang mga ano pa lang to, imported meat pa lang to, tsaka taripa. Ano po ang epekto sa inyo ng, kumbaga, ano pang magiging additional effect noong Super El Nino, Kong?
9: Eh, siyempre, ang sobrang init, lalo na yan, Super El Nino, kalaban-kalaban ng mga livestock and poultry yan.
0: Mm-hmm.
9: Pagka sobrang init, hindi nagkakakain ang mga manok o baboy.
0: Mm-hmm.
9: Ang isa ang pwede mangyari dyan, una, ang production ng itlog babagsak.
0: Nako.
9: Ang paglaki ng baboy at manok hihina.
0: Mm-hmm.
9: At malaki ang posibilidad na ito ay laging tamaan ng sakit. Hihina katawan, so tatamaan ng mga sakit. So, at hindi lang yan, siyempre, El Nino, lahat nga nagtataasan eh.
0: Oho.
9: Mataas kuryente, mataas kurudo, mataas lahat. At ang mga ingredients, tulad ng mais.
0: Mm-hmm.
9: Siyempre, pag tinamaan ng mais, mamahal ang
0: pakain, patuka.
9: Ang patuka.
0: Mm-hmm.
9: Ang dami naming ginagamit, katulad ng darak galing sa palay, yung molasses galing sa tubo, copra, at saka coco oil galing sa niyog.
0: Mm-hmm.
9: Eh, lahat yan, sigurado magtataasan.
0: Siguro.
9: So, doon mo makikita. Tapos hanggang ngayon, ang sinasabing unang aksyon, itataas ang tarifa ng 25-35 sa January 1, 2027.
0: Dapat kailan ho?
9: Nakakaramdam ba sila ng nasa katotohanan ba yung kanilang mga aksyon?
0: Mm-hmm.
9: So, ang ating gusto, ngayon na itaas yung tarifa.
0: Ngayon, or
9: ngayon
0: na
9: rin itigil ang importasyon.
0: Mm-hmm.
9: O dahil sobra-sobra yung stock pa lang, 100 million, 110 million na nasa cold storage. May darating pa ngayon, araw-araw may dumarating yan. Mm-hmm. Ngayong October, na imported na karneng baboy. Eh, kung hindi mo i-stop yung pag-i-issue ng permit, sa November, ganun na naman.
0: Mm-hmm.
9: So, itigil ka agad yung pag-i-issue na import permit.
0: Kung ito po ba, kumbaga, sa ngayon, wala pang reply si Secretary Laurel since siya yung una niyong ano, napadala ng sulat?
9: Formally, wala. Pero kami, nag-meeting kami, matagal na.
0: Mm-hmm.
9: Pero kung maiisip mo, ganyang katindi ang sitwasyon, hanggang sa oras na ito, wala pa tayong aksyon. Tapos sinabi rin namin, kasi yung pagpapatigil, meron naman basihan eh. Yung Republic Act 8800, yung Section 8, ang tawag din yung quantitative restriction. Pag ganyan, sobra na ang tama doon sa sektor na naapektuhan ng mga ini-import na produkto. So, pwedeng itigil ka agad eh.
0: Mm-hmm.
9: Pang yung mechanically deboned meat, yung mga opals.
0: Yan.
9: yan, mga patch skin, ang gumagamit niya, mga meat processors. Eh, dapat yan, pag nag-i-issue ka ng import permit, sa mga meat processors. Hindi ka dapat nag-i-issue sa mga trader importer dahil, alam mo, maraming nagagawa ng mga kumpanya, bogus. So, yan ang mga ginagamit ng mga pag-i-smuggle. Yan, mga malalaking meat processors. Hindi yan para magkaroon ng mga smuggling. So,
0: siguro kung,
9: yan yung ano, dapat nasa red lane yan. Ibababa ang tarifa para ma-inspeksyon ka agad.
0: Siguro, bago po tayo magtapos, bigyan ko na lang kayo ng pagkakataon po na ano, na makamanawagan kay Pangulong Marcos Jr. lalo na po ngayon. Eh, for sure, pabalik po ngayong araw, sabi po ng aming reporter. Baka po kayo, ano, gusto niyo po ba ng meeting, dialogo, para po ano, ma-actionan agad po itong inyong, ano, inyong kumbaga, problema po.
9: Kahit anong ano, yan niya, nakikusap kami sa ating mahal na Pangulo. Ako'y naniniwala pa rin na gusto niyang tulungan na magsaka. Kasi marami ng beses na yung batas ng mga Pinasa, ginawa niya priority bill, yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, yung Animal Industry Development Competitiveness Act. Malaking tulong niya kung naipatupad.
0: Mm-hmm.
9: Ngayon, ito na ito yung aming pakiusap. Na yung aming kahilingan, kung gusto man ng dialogue, kung ano man pamamaraan, pero sa lalong madaling panahon.
0: Opo.
9: Dahil ako nakakakita ako ng mga parang iba na ang gustong gawin ng mga magbababoy. Eh, ayaw ko nang dumating sa abutin pang may mag-rarali, magpuprotesta o magkakaroon na naman ng mga pig holiday. Eh, sana eh, maunawaan nila na kaya lang naman marami na ang nagsasalita dahil sobra-sobra na yun. Pagkalunging inaabot ng ating mga magbababoy. Okay. Sa lukuyan.
0: Kong, with that, thank you so much po. And of course, tawag po ulit kami next time for updates, sir.
9: Salamat, Lawrence. Mabuhay ka. Mabuhay ang iyong programa.
0: Thank you. Si thank you. Congressman Nick Briones, mga brad ng AGA Party List. Alas 4.54 naman, mga brad, maliban po sa usapin ng magbababoy, pagtaas po ng presyo at pagkalugi po nila, aba, eh, meron pa rin po tayong dagdag bawa sa presyuhan po rin ng produktong petrolyo. At asahan po yan bukas. Alamin natin yung pinakahuling update batay po sa world market, mga brad. Nasa linya naman natin ang kinakapatid kong si AJ Ignacio.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kinakapatid.
11: Yes, kinakapatid, medyo good news para sa mga gumagamit ng diesel at bad news naman sa gasolina at kerosene. Dahil dagdag-bawas tayo, kinakapatid na Lawrence, sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo na ito. Batay kasi sa pinakuling trading sa world market, kinakapatid na Lawrence, posible magkaroon ng rollback ng 1 peso and 50 centavos hanggang 2 piso sa kada litro ng diesel. Pero sa gasolina at kerosene naman, medyo bad news tayo dahil tataas ng 1 peso and 50 centavos hanggang 2 piso. Oo, ang gasolina at kerosene, talagang aray na ko talaga tayo nito. Samantala, kinakapatid na Lawrence, sa mamayang tanghali ay anunsyo ng Department of Energy ang pinal na presyo ng produktong petrolyo para sa oil adjustment ngayong linggo na ito. At ipapatupad ito, kinakapatid na Lawrence, bukas na, sa Martes ng alas 6 ng umaga. So, payo lang, kinakapatid, ano, sa'yo at sa mga motoristang nakikinig sa atin, abay sa gasolina at kerosene, abay i-full tank na. Pero sa diesel, bukas na tayo magpakarga dahil medyo maganda ang rollback ngayong linggo na ito.
0: Kinakapatid!
11: Yes, kinakapatid!
0: Full tank mo na rin!
11: Oo, ay talaga na nag-full tank na nga ako eh. Ito na.
0: Ayan.
11: Para hindi na masakit sa bulsa bukas.
0: Oo, full tank nyo ng lahat!
11: Oo, lahat sige. Talaga sila, kinakapatid. Lahat.
0: Sige. Thank you, kinakapatid!
11: Kinakapatid, wala pa rin dito sa southern part of Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Rondang Lahat!
0: Alas 4:56 ng umaga bago tayo magtapos mga Brad Reports. Bail hearing sa kasong plunder ni dating Speaker Romualde simula na po ngayong araw. Ramon sa balitang yan, Marian Bastasa.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Magsisimula na ngayong Lunes, October 12, ang bail hearing ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kinaharap na kasong plunder ni dating House Speaker at late Representative Martin Romualde. Kasama sa kapwa akusado nito sa kaso, sina dating Acubicol Party Representative Zaldico, at dalawang individual na may kaugnayan sa umano'y 7.4 bilyong kickback mula sa mga proyekto ng pamahalaan mula 2022 hanggang 2025. Sa bail hearing, inaasahang maghahain ng ebidensya ang prosekusyon para patunayan kung malakas ang ebidensya ng pagkakasala laban kay Romualde, habang ilalahad naman ng depensa ang kanilang mga argumento para sa kanyang petisyon sa piyansa. Matatanda ang pinayagan ng Sandigan Bayan si Romualde na lumagda sa pre-trial order habang nakadetene sa New Quezon City Jail sa Payatas, at pinahintulutan din siyang dumalo sa mga susunod na pagdinig sa pamamagitan ng video conference. Ang bail hearing naman ay nakaschedule ng Lunes, Martes at Huwebes hanggang November 12. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas.
0: Alas 4:58, panghuling report mga Brad, rocket trail ng mga nahinihinalang buhat sa Long March 12 ng China na mataan po sa Palawan. Ramon na sa balitang iyang kinakapatid, J. Mark Dagala.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Mahigpit na tinututukan ng Philippine Navy ang pagbabantay at pagmamatsyag nito kaugnay ng napaulat na rocket launch mula sa Hainan International Commercial Launch Center, Taoyuanqiang, Hainan Province sa China. Ito'y batay sa ulat ng Naval Command West, makaraang mamataan ang hinihinalang rocket trail na pinaniniwala ang buhat sa Long March 12 missile na pinakawalan ng China sa Puerto Princesa City sa Palawan nitong weekend. Nabatid na alas 3:37 ng umaga nitong Sabado nang mamataan ng Navy ang mga pinaniniwala ang rocket trail mula sa Hilagang Silangan patungong Timog Silangan bahagi ng kalangitan. Namataan din ang nasabing rocket trail buhat na sa mga tauhan ng Navy sa Tubataha Reefs Natural Park. Natumagal lamang ng ilang segundo habang narinig naman sa Puerto Princesa ang dalawang malakas na pagsabog. Una na nagbabala ang Philippine Space Agency o PhilSA sa mga mangingisda at mga residente sa lugar na huwag lapitan ang mga babagsak na debris dahil sa peligrong dulot nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Ronda Pilipinas.
0: Oy, 4:59 in the morning mga Brad, time to say goodbye. Maraming salamat po sa lahat nakinig sa Mubaybay Tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyahe ng buhay at sa baba naman para sa pagsubok sa buhay. 74 days na lang mga Brad, ha? Pasko na. Lawrence Tanhoko mga Brad, magkaringan tayo bukas. Adios.
10: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
16: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
17: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
16: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o academic recovery and accessible learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
18: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
19: Ampalaya! Kumakain kayo, ampalaya!
16: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
15: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
19: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: ito yung mga nursery. Ito ngayon yung mga mag-grow dito. Yan ang may distribute sa mga seaweed farms all over the country. No? Pwede bumenta itong in 10 months na mga 500,000 pesos worth. It, no? So kung yan daw, dalawa sila ng tatrabaho dito, o tatlo per cage, we're talking about 25,000 a month. Pwede maging gross income, mga less gastos, so even I think 20,000. So I think it's a worthwhile industry for them to venture in kasi may kita.
1: Napakaganda experience mo. Malaking bagay po yung hanap po yung nabibigay. Secretary po. Aalagaan po namin para hindi po magsawang tumulong si Chlorine.
2: Po, malaking bagay na continuous na napapaganda natin yung quality ng mga seaweeds na ibibigyan natin sa kanila. Nakakasiguro tayo na talagang kikita sila. Mga listahan tayo ng mga mangingisda na talaga nag-i-engage sa seaweeds. So sila yung nasa priority list natin. At syempre, i-open natin ito sa gustong mag-engage pa rin sa seaweeds as long as ma-validate natin yung lugar at makita natin na talagang may potential yung lugar para sa seaweeds.
3: Number one or number two?
2: Dati po, mataas tayo. Kaya yun nga, hinahabol natin na maibalik natin yun.
0: Pinaka-importante dito, we create the ating material supply system. We invest in gobyerno sa ating mga warehouses, dry facilities, yun, para makompleto yung sistema. Definitely, natutupad na at natutupad pa ang mga pangarap natin at pangarap ng ating mga seaweed industry stakeholders na mapalago pa ang ating seaweed.
4: Yung 20,000 metric tons na ito ay nagkakahalagang 700 million pesos. Pinapatay nila ang ating mga local farmers. Sinasamantala nila ang kahirapan ng ating mga magsasaka. Kaya napakahalagang matutukan nila. Yung Tyson 2, which is now being presented on the screen, was apprehended in Davao City, carrying about 12,500 metric tons of Vietnam rice. Habang yung MV Lucky Star naman, carrying 7,500 metric tons din ng Vietnam rice. We would like to commend the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy because the MV Tyson 2 attempted to escape the ship that was held in the Davao port. Nagkaroon pa ng habulan with the DA, the VOC, the Philippine Navy, and the Philippine Coast Guard. They were able to ensure na ma-apprehend at mapigil itong pagtakas ng MV Tyson 2 from Vietnam. As chair of your Senate Agri Committee, Mr. President, we take this very seriously. Maraming seizure, maraming confiscation, pero pagdating sa conviction, mukhang may mga magic na nangyayari. Ang non-bailable offense of agriculture sabotage ay 10 million pesos lang ang halaga. Siguro naman, ika nga, baka naman sa 700 million na nakumpiska, eh meron ng makukulong na malaking bilyonaryong mga smuggler. We have the commitment of the BOC and the DA in this regard. Hence, Mr. President, nais nating tiyakin na mababantayan natin itong mga kasong ito through your Committee on Agriculture.
5: Our sincerest thanks and gratitude to Senator Kiko Pangilinan for raising this particular issue.
6: Tama ho kayo, Senator Kiko, na marami hong nahuhuli. Ang problema, convictions. Yung po ang nagiging problema po sa mga agricultural products.
4: Unless baguhin natin ito at may makulong, ang lakas ng loob eh. Dahil nakakawala, hindi naman pinaparusahan. Sabi ko nga, kung hindi natin ayusin ito, kumuha na lang tayo ng bato, pukpok natin sa ulo natin, dahil ganun din ang magiging resulta. Papasok at mga smuggler kasi hindi sila napaparusahan.
7: Nais ko lamang pong magbigay ng suporta sa pahayag po ni Senator Francis Kiko Pangilinan sapagkat hindi naman po lingid siya.

0: So, undergoing na po yung criminal investigation ng case.
1: At kami rin, ay nagpo-conduct ng post-apat operation na tulong ang local government unit para i-check kung ang mga karne na sinibenta sa pamilihan ay may mga kakulang dokumento. At kung mapapatunayan na ito po ay may mga undocumented at may mga mishandling, ito po ay aming
0: kinukulista. This is what we call a code of government approach. We cannot do our duties and our responsibilities without teamwork within the DA and teamwork from the DA with all the other government law enforcement agencies.
2: Pagkos sa mga consumer natin, ang pangalanan sa kanila ay lahat ng mga establishment naman dapat ang inibenta ng kami ay NIS accreditation. Dapat nakapaskill yun sa kanilang mga details first, no?
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kapuayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, 10 minuto na kapitbahay makalipas. Ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay, 12 na po tayo sa buwan ho ng Oktubre pa rin, 2026. At lamang sa mga motorista natin, sa mga bihero-bihero po natin, ay bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka. Tatapang ho nating mga isda sa mga kanikanilang nanay-tatay, lolo kay lola, sa lahat po ng miyembro ng pamilya, sa mga bahagi ng kapuluan nakatutok ngayon, pagbalang araw po ng Lunes sa ating lahat. Kaya masaganang agrikultura ang araw sa ating lahat. Siyempre, doon po naman sa mga pupungas-pungas na driver, ikalabit lang, makikising lang, ano? Iwas aksidente, iwas ako na po naman tayo. Samahan niyo po kami sa labo naman isang oras, pagtalakay pa rin po naman sa mga issue may kinalaman sa usapang agrikultura. Siyempre, pagtanggap po natin ng mga report galing sa mga lalawigan at pakikipag-unayan po natin sa mga taong nasa likod po ng mga balita ngayong araw, ano ho? Araw ho ng Lunes ngayon, ibig sabihin, balik eskwela, balik sa mga tanggapan, sa mga opisina, mapaprimado man, ay mga naglilingkod naman sa ating mga pamahalaan na po. Galaw-galaw para hindi pumana, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Ayaw ng dati, ako rin po naman yung lingkod. A hero, ilustrero, brigado, ano ho. Siyempre tayo po yung sabay-sabay na papaingan sa lato ng ipilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Aba po ang Radyo Television, nandiyan po ang 104.3 The Capital. Of course, nandiyan din po naman ang DWCJ sa may party ho ng Pindig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayora Gina and the rest of the gang at sa mga nakatutok sa atin dyan sa Ilocos Norte. Ano ho? At siyempre, dyan po naman sa may party ng DWCJ. Yan naman ho sa may party ng Cagayan. Ayun, good morning! Pilisin niyo nga at kamusta na kaya riyan, mga nakatutok dyan sa Cagayan. Sa pangungunan ni Governor General Ed Aglipay. Ano na? Siyempre, pagbati na rin natin, kamusta ka na, General Tom Lanchon? Kasi na yung mga pagtatanim mo, ikaw na sa agrikultura na rin. Kaya mo na rin ba si General Ricardo Sarmiento? Pala, matagal ko ng plano makausap si General Ricardo Sarmiento. Ano ho? Yung panahon na meron tayo tinutukang kaso no tungkol sa ano, kaintama sa kera. Medyo napagkatiwalaan natin noon. Ho. Sige po, araw na Lunes, kaya galaw-galaw ho tayo. Good morning sa mga nasa pamilyang bayan. Mga tindero, tindera ho natin. Sa mga ipanin na kabuluhan, siyempre, smile naman kaya sa umaga. Ano? Nga pang-come-on, pang-attract ho ng mga customer. Well, ho, yung nakasimangon, nakinakilangan, marunong din magpatawad naman. Ano? Ayan, sige ho. Sa mga estudyante naman, napapasok. Mutang magdala ho ng payong pananggalang sa ulan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Date muna tayo sa magiging lagay ng ating panahon na sa pag-asa. Ano ho? Ngayong araw ng Lunes, sa kaninang alas 5 ng bagayang, alas 5 lang ng baga, bago lang. Ano ho? Lapong bagyo sa loob ng par. Bung bagyong meron ng international name na Koguma. Opisyal na hong lumabas ho ng par. Ano ho? Ang bandang alas 2 ho ng madaling araw. Ang ayaw niya na sumuso sa gulo sa atin. Magulo.

0: Joke, ayaw yata ng gulo nito. Yung may binabantay ang tropical depression sa labas yun lang pa, pero wala pa itong direktang epekto naman dito po sa ating bansa. Yung easterly, yung pong mainit na hangin mula sa Pasipiko, yan ho'y nagdudulot po ng ulan. Ang malaking bahagi po naman ng Luzon, ano, at sa kabilang po dyan, ang Metro Manila. Po namang Intertropical Convergence Zone, ITCZ na yan. Nakaka-apekto yan sa may parte naman ng Southern Luzon, dyan sa Visayas, at maging dyan po naman sa Mindanao. Ang northeasterly wind flow po nagdadala ng ulan sa dulong hilaga po naman ng Luzon. Ayan, ano ho? Okay. Pinapayuhan din po naman ng publiko, particularly mga nakatira sa mabababang lugar. Lapit po sa gilid ng bundok na maging handa at mag-ingat sa banta ng biglang pagbaha o mga flash floods na tinatawag na po. Last night tuwing may malakas na buhos po naman ng ulan pa rin.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Higing ang flash floods, may panibagong flash floods na naman na ginapo dyan sa Nepal. Grabe na naman, ano? Maliban ho doon, nagkaroon din po naman ng airport attack dyan po sa Riyadh, Saudi Arabia. Apatong Pinoy na mga nadamay ho rin, pero hindi naman kasama sa mga minalas na namatay. Patay. Oh, may patay. Marami ho sagutan ho. Ang nangyari pag-atake pong ginawa ho ng mga grupo daw ng Houthi ba yun? Mga taga-Yemen. Ako, sakto naman, Saudi Arabia. Parang napakayaman sa langis eh.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Doktor, sa ating mga headliners, presyo ng pagkain posibleng tumaas kapag tumagal ang El Nino ayon po sa Department of Agriculture.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
0: Pilipinas, target po naman ng horticulture ng Japan sa Green X Expo 2027.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
0: Ansong barangal, nakabito ng Pilipinas sa pandigdigang pagkilala naman sa bigas.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sa mga detalye ng ating balita, inaasahan ng Department of Agriculture na babagal ang produksyon ng agrikultura sa kalamang kalahati po ng taon dahil sa bantaho ng El Nino. Kasalukuyan na siya nagparamdam. May mga pinsala na nga ito, di ba? Ayun o, kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ay good morning, Sege. Bat pa ang supply ng pagkain na natin matatag? Ang presyo po naman sa ngayon, gayon pa man, posibleng tumaas ang presyo ng pagkain kapag nagtagal ang tagtuyot at bumaba na ang ani ng mga magsasaka. Dagpahon ng kalihim. Ang pagtaas ng presyo ng ilang produktong pagkain ay bahagyang dulot din ang paghambing sa mas mababang presyo noong nakalipas na taon. Bilang tugon, inalawak po ng DA yung suporta sa irigasyon, binhi at padama. Din po naman ang kadiwa ng Pangulo bang mapanatilang supply na nakatulong na mapigilan po naman ang pagtaas ng presyo nito.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kababayan ho natin, na meron silang backyard gardening, ano, kung meron namang espasyo doon. Mabagi, kahit wala nga espasyo eh. Ay, nilalagay lang sa sako, lalagyan ng lupa. Lagyan ng mga kinakailangan pataba. Taksakan ng kamote. Bukas makalawa, ilang araw lang, meron ng kamoting kahoy. Diba? Aming pamamaraan na pwede hong gawin. Antala, kapag na tayo ng report, ano ho? ESWD, nabahagi po naman ang food pack sa mga pamilya sa OWAS Albay sa gitna ng El Nino. OWAS. OWAS, kakaraniwan dyan, ang apelido R. Ayun. Amin natin ang mga detalye ng balita si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagpadala ang Department of Social Welfare and Development, Field Office Bicol, ng family food pack sa mga residente ng Barangay Camagong, OWAS Albay bilang tugon sa banta ng tagtuyot na dulot ng El Nino. Layon itong matulungan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng matagal na panahon ng tagtuyot. Patuloy namang minomonitor ng DSWD ang lagay ng mga residente para matukoy ang iba pang serbisyong maaari nilang matanggap batay sa kanilang pangangailangan. Bahagi pa rin ito ng patuloy na pagtugon ng gobyerno sa epekto ng El Nino at paghahatid ng agarang tulong sa mga komunidad na nanganganib maapektuhan nito. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Iba pang detalye ng ating mga balita, pumoposisyon ng Pilipinas sa Green X Expo, nagkakalipin po naman sa Yokohama, Japan. Wala po naman sa Marso hanggang Setyembre ng susunod na taon bilang plataforma upang mapalawak ang export ng mga produkto agrikultural kahit-kahit po ng pamumuhunan at maipakita po naman ang paglipat ng bansa tungo sa mas matatag agrikulturang kayang umangkop sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Inilunsad ng Department of Agriculture ang paglahok ng Pilipinas sa ginanap na pagsibol 2026 Philippine Horticulture and Urban Agriculture Summit at ipinakita ang tema ng Philippine Pavilion, Bukas Gardens of the Bayanihan Spirit. Ang pavilion ay magiging bahagi po ng pangkalahatang tema ng exhibition na Scenery of the Future for Happiness. Ang aktibidad ay nakadagdag idaos po naman mula Marso 19 hanggang Setyembre 26. Ang susunod na taon, 2027 ho yun. Ayon na sa DA, ayunin po ng bansa na sa paglahok na yan sa exhibition, gawing konkretong oportunidad ito para po naman sa paglawas ng produkto, pamumuhunan at komersyal na may pagkalakalan para po naman sa negosyong Pilipino, hortikultura, agrikultura at maging sa pangisdaan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: 17 na minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumana. Tuloy tayo sa ating mga balitaan. Naman tayo sa Ging-oog, ano ho? Provincial Veterinary Office ng Misamis Oriental nagsagawa ho ng foot and mouth disease surveillance at serum sample collection sa lungsod po ng Ging-oog. May detalye ho dyan si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Ging-oog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsagawa ng foot and mouth disease surveillance at serum sample collection sa lungsod ng Ging-oog ang Provincial Veterinary Office, Misamis Oriental. Kaugnay sa nato ng aktibidad ng lalawigan ang patuloy na pagpalakas ng FMD surveillance at matutulungang manatili ang Pilipinas na FMD-free status na walang vaccination. Kasama sa kanilang programa ng PBO ang Animal Health Services, deworming, vitamin supplementation, disinfectant sa kanilang mga hayop para mapromote ang pangkalahatang kalusugan at biosecurity ng livestock sa pamayanan. Para sa Integrated Social Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Ing-oog, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Noel Calunia ng Radyo Pilipinas, Ing-oog. At kaugnay pa rin po niyan, ang National African Swine Fever Prevention and Control Program, ano ho, dito sa atin, nakatutok sa formal ng pag-usad ng malawakang pagbabakuna at paghihigpit po naman sa biosecurity protocols. Pong komersyal na pagbebenta ng ASF vaccine na yan, special na pong inaprubahan po yan ng Bureau of Animal Industry. Ito nga makausap natin yan. Ang komersyal na distribution po ng AVAC ASF live vaccine wala po sa Vietnam. Hindi po itong bilhin, oh. Ito po para sa mga sumusunod. Sinong pwede makunahan? Ang kupo yan sa mga piglets at mga fatteners, yung mga baboy na pinalalaki para po sa karne. May edad po 1 buwan hanggang 6 na buwan. Meron nung limitasyon, ho. Kasi lukuyang hindi pa pwede bakunahan yung mga inahin, ano ho, yung mga dambal, dumalaga. Wala pang aprobadong bakuna para po sa breeding stock. Yun, yun ang paalala natin, ha.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Dako tayo sa Baguio na napakalamig ho ng panahon ngayon, lalo na dyan sa Miatok, Benguet. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan. Thank you, thank you. Idar Car at Registry of Deeds ang sagawa ng leveling off season upang mapabilis po ang pag-issue ng titulo ng lupa. Ngayon po natin ang mga detalye. Nandiyan po si Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Baguio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsagawa ng leveling off session ang Department of Agrarian Reform Cordillera at Registry of Deeds para tugunan ang mga problema sa pagpaparehistro at pag-i-issue ng land titles sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Ayon kay DARCA Regional Director Attorney Sheila Inciso, target nilang maabot ngayong taon ang 12,000 hektarya at umaasa silang makatutulong ang koordinasyon sa ROD para sa mapabilis na pagproseso ng titulo. Kabilang sa tinalakay ang pagtatatag ng project split desk sa mga tanggapan ng Registry of Deeds, paunang pagsusuri ng mga dokumento, standardization ng proseso at regular na pagtutugma ng records ng DAR at ROD. Tinalakay rin ang mga pagkaantala at iba pang problema sa pagpaparehistro ng CLOAs at e-title sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ang aktibidad ay bahagi ng 4 na araw na technical activity ng DARCAR sa pagbuo ng GIS shapefiles para sa Emancipation Patent, CLOAS at E-Titles. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Joseph Cabanas. Diyan po naman sa Baguio City ay meron naganap na pagguho ng isang matarik na lupa sa Dominican Hill. Adyan po sa Baguio. At landslide sa Dominican Hill. Patuloy po ang paghahanap ng mga otoridad at sibilyan po sa dalawang nawawalang bata. Ano ho, matapos yung matabunan ng kanilang tirahan. Pong na-recover ng isang bangkay ng isang adult male. Pa rin po naman sa nasabing lugar na yan ho, sa Baguio po yan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sa Baguio po, punta naman tayo sa Bicolandia. Ugnayan, hinggil po sa disaster resilience at hamon sa agrikultura sa Bicol Region, mapaitingin pa ng Israel at ng Pilipinas. Hingin po natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok si Paul Lapin, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bumisita sa Albay at Taga City si Israel Ambassador to the Philippines, Her Excellency Dana Kirsch, nitong October 6 upang makipagkita sa mga lokal na leader at tuklasin ang mga paraan upang higit na mapalakas ang ugnay ng Israel at Pilipinas. Sa Albay, nakatagpunong si Kirsch kay Governor Roel Rosal at bumisita sa Bicol University, habang sa Naga City ay nakipagpunong siya kay Mayor Lenny Robredo at bumisita sa museo ni dating DILG Secretary Jesse Robredo. Pinuri ni Kirsch ang dedikasyon ng mga leader sa Bicol sa pagprotekta sa mga mamamayan laban sa iba't ibang kalamidad, gaya ng volcanic activities, lindol at El Nino. Ibinahagi rin niya na may mga partnership ang National Irrigation Administration at isang kumpanyang galing sa Israel para sa solar pumping system na maaaring gamitin sa pagbibigay ng tubig sa mga palayan bilang bahagi ng paghahanda sa epekto ng Super El Nino. Ayon kay Kirsch, maaaring magpalit ang kaalaman at kasanayan ng Pilipinas at Israel sa agrikultura at sa pamamahala ng tubig, at patuloy na maghahanap ang Israeli Embassy ng karagdagang paraan para sa pagtutulungan. Samantala, inanunsyo rin ni Kirsch na magsisimula sa January 3 ang direct flight patungong Tel Aviv sa pamamagitan ng Arkia Airlines, isang beses kada linggo na inaasahang makakatulong sa pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Paul Lapin, dyan po sa Radyo Pilipinas, Albay. Ingat yung mga kababayan po natin dyan, kasi po kumpirmado yung sinasabing 30 kaso ng dengue. Ano ho? Nagbabalari po yung mga otoridad po dyan sa dengue clustering na sa Siam, na barangay, at 3 LGU. At hinihimok po yung publiko na makiisa po sa 45 counter dengue campaign. Yung pala problema ngayon sa Albay, ha?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Mandala, Rice Derby Season 5, isinusulong ang mga bagong teknolohiya po naman sa pagbalayan sa Eastern Samar. May detalye ng balita dyan si Penny Pomida, Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Isinusulong ng Department of Agriculture Regional Field Office 8, katuwang ang provincial government ng Eastern Samar, ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa produksyon ng palay sa pamamagitan ng Rice Derby Season 5. Isinagawang dalawang araw ng Farmers Field Day at Harvest Festival sa Barangay Gapang Dolores, Eastern Samar, na nilahukan ng mga magsasaka mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Tampok sa aktibidad ang mga makabagong teknolohiya sa pagpapalaya, kabilang ang Adaptive Balance Fertilization Strategy, iba't ibang hybrid rice varieties at mga crop management technologies na layong mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka. Ayon kay DA8OIC Regional Technical Director for Operations, Francisco Rosaroso, mahalagang hindi lamang mapataas ang produksyon, kundi maisalin din ito sa mas malaking kita para sa mga rice farmers. Samantala, sinabi ni Eastern Samar Assistant Provincial Agriculturist Gina Suasba, na layunin ang Rice Derby na mapalago ang kita ng mga magsasaka at ang rice industry, hindi lamang sa Dolores kundi sa buong Eastern Samar. Nakipagtulungan sa aktibidad ang 47 private agricultural service providers, Philippine Rice Research Institute at Bureau of Soils and Water Management. Bahagi ang Rice Derby ng patuloy na pagsisikap ng DE8 na isulong ang mas produktibo, makabago at climate resilient na produksyon ng palay sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: maraming salamat, Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan. At congratulations nga pala dyan sa Borongan City. Ano ho? Kasi po sila yung official lang deklarado. Borongan City sa ilalim po ng stable internal peace and security condition. Matapos isang magtagumpay sa mga operasyon laban po sa insurgency. At inaasahan pong lalo pang bibilis ang pasok ng turismo at ekonomiya tungsod dahil po dyan. At sa Borongan City ha.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Pilisin din pala kay Nilo Pumida. Ayan, ano ba, magtsuhin ba kayo, magpinsan? Andiyan sa Rizal ngayon. Masakya po na yan, isa sa magagalingong antigong gumagawa ng salamin dyan. Paring-paring Nilo. Mga moderno, makinarya po naman sa pagsasaka. Pinakilala po sa Pangasinan, bahagi po ng Provincial Corporate Farming Field Day. Detalye naman si Milord Cokier, Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ipinakilala ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan na ang mga makinaryang pang-agrikultura na maaaring makatulong sa mga magsasaka sa gitna ng banta ng El Nino. Isinagawa ang field demonstration ng mechanized rice seeding at palay harvesting sa ilalim ng Office of the Provincial Agriculture bilang bahagi ng Provincial Corporate Farming Field Day. Kabilang sa pinakitang makinarya ang drum seeder para sa pagsasabog tanim ng palay, mechanical rice planter para sa paglilipat ng punla at combined harvest para sa pag-aani. Dinaluhan ng aktibidad ng mga magsasaka mula sa ikalima at ika-anim na distrito ng lalawigan. Ayon kay Provincial Agriculturist Dalisay Moya, makatutulong ang mga makinarya upang mapabilis ang operasyon at mabawasan ang labor cost sa pagsasaka, lalo na sa mahabang taginit at kakulangan sa pag-ulan. Samantala, nagpapatuloy ang mga programa ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Ramon G. III para sa sektor ng agrikultura sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Maring Mildred Estrada Cokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayog, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Maring Mildred Cokia, Tayog, Pangasinan. At dyan po sa Tayog, Pangasinan, matagumpay na dinaos po yung masaganang ani Farmers Day Off na pinangunahan po ng Municipal Agriculture Office at ng Tayog Municipal Government para bigyan pugay at suporta kung ating mga lokal na magsasaka. Ay, congratulations dyan. Ano ho? Siyempre, ang pinagmamalaki din po ng Tayog, Pangasinan, ng buong bayan, si Zeke Iram Sanchez, ano ho? Tapos sa Barangay Magallanes, alumnus po ng Tayog National High School at summa cum laude ng SLU. Tapos po ito maging top 1 sa September 2026 Social Workers Licensure Examination. May rating laman na 93.40%. Ay, congratulations. Ang taas nun, ha?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Bago tayo mag-break sa pang-report, sa Sambuanga naman tayo. 250 hektaryang model farm ng hybrid rice naging sentro po naman ng atensyon sa ginanap na Harvest Festival sa Diplahan, Sambuanga, Sibugay. Ay detalye sa Leslie Gubol, Radyo Pilipinas, Sambuanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naging sentro ng pansin ang may pagmamalaking ani at ang potensyal ng teknolohiya sa hybrid rice na magtipon-tipon ng mga magsasaka, mga insya ng pamalaan, mga lokal na pamalaan, mga kasosyo ng agrikultura at mga samahan ng mga magsasaka para sa Harvest Festival. Sa 250 hektaryang scalable hybrid rice model farm ng Ginto Sasakahan Irrigators Association Incorporated sa Barangay Balangaw, Diplahan, Zamboanga, Sibugay. Sa pamagitan ng isang field tour at harvest demonstration, nasaksihan ng mga kalahok ang galing ng iba't ibang hybrid rice varieties at ang mga resulta ng mga pinagbuting teknolohiya sa produksyon. Ang mga ito ay pinakilala upang matulungan ang mga magsasaka na mapatas ang kanilang ani at makagawa ng mas matatalinong desisyon sa sakahan. Ipinakita sa aktibidad ang malakas na suporta ang ipinapabot sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pinagsamang pagsisikap ng Kagawaran ng Agrikultura, LGU Diplahan, NIA at mga kasosyo sa agrikultura. Muling pinagtibay ng NIA sa pamamagitan ng Sibugay Valley Irrigation System ang pangako nitong suportahan ang mga asosasyon ng patubig at mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpapanatili sa mga serbisyo ng irrigation na tumutugon sa kanilang mga pangangailangan sa produksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Samantala, Chinese National na konektado sa mga sinlaki na Poguham sa Tarlac at Pampanga, arestado ng PAOK at ng CIDG. Ay detalye dyan si Chiang Mike Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Arestado ng pinagsasabing pwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, gayon din ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, ang Chinese national na si Huang Mingmin. Si Huang ay kasalukuyang pinaghahanap ng batas dahil sa kasong qualified human trafficking na may kaugnayan sa mga sinalaki na Philippine offshore gaming operator o Pogo Hubs sa Bamban, Tarlac, gayon din sa Porac, Pampanga. Batay sa impormasyon mula sa PAOK at CIDG, naaresto si Huang noong Oktubre 9 sa K1 Center Building sa Barangay Tambo, Parañaque City sa bisa ng warrant of arrest. Nabatid na gumagamit ng iba't ibang alias itong si Huang gaya ng Yang Bin, si Wang at Abao upang mapagtakpan ang kanyang identity mula sa mga otoridad. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, si Huang ang ika-apat sa 51 individual na kinasuhan at kasabwat ni dating Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Yan din sa Mesang Buanga, meron pong kaso din ng mga nasa 200 mahigit na mga dayuhang, karamihan Chinese. Gurin ito ho. Nagkaroon po ng largest pogo bus operation ho riyan sa may barangay Kimo, Siay at barangay Tadjong, Muslim Alicia. Ano ho? Meron din po mga biktima ng human trafficking na inilipad na din po sa Maynila. Nasa 51. Pogo rin. Inilipad na patungo Maynila. Sige, babalik mo kami. Sandali lang.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kabon!
11: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
12: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
11: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
14: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
15: And then, syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinunuan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
14: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
16: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
14: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
13: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
14: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
13: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
0: Good morning muna sa mga nakatutok sa atin dyan sa PCO, Presidential Communications Office. And siyempre, sumagong talaga. Apo po, inannounce po na Pangulong BBM dyan sa Singapore sa kanyang press con. Ang pagkakatalaga po dito kay PCO Chief Lino Edgardo Cayetano, tibong alkalde ng lungsod ng Taguig at dating General Manager po ng People's Television Network. And ho. At siya po isang director din sa Piliglot Television. Alcalde 2019 to 2022, ikalawang naging kinatama po, ikalawang distrito, 2013 to 2016 po naman. Tapos naging GM po ng PDB for June 2026, nung itin talaga. Ngayon nga po siya pong ating bagong sekretaryo ng PCO. Congratulations po muli dito kay Erlino Edgardo Cayetano, sir. Good morning po.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Makasama naman natin ngayon si Sir Roberto Abrera. Madalas naman natin ito nakakaugnayan. Regional Director po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Mimaropa. Dar pa rin po ng Department of Agriculture. Pag-usapan natin yamang dagat ng West Philippines. Ako talagang mayaman huya, kaya pinagdidiskartahan kung sino-sino. Usapan natin, alamin natin kung ano yung mga latest, ano yung mga aganapan sa ngayon sa kanila, sapagkat na number one yan sa galunggong eh. Di ba, dinadala sa Metro Manila, nagagaling ko dyan, pero parang may mga ban na isinusunod eh. Parang magsisimula noong Nobyembre hanggang Enero, alamin nga natin yan. Sir Roberto Abrera, magandang maga po. Si Kahiro po, Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Kamusta ka na, sir?
17: Ay, magandang umaga sa iyo, Kahiro, sa ating mga kaibigan ng Radyo Pilipinas at ganun din sa ating mga tagapakinig sa buong bansa. Good morning po.
0: Good morning, Sir Roberto. Mukhang alive na alive and kicking ka. Mukhang presko ang dating mo ngayong umaga, ha? Ngayon po, good morning at maraming salamat. Kamusta na po? Pag-usapan nga po natin ang yamang dagat po ng West Philippine Sea. At ano yung malaking pinanggagalingan dyan, yung galunggong, yun siya na dinadalo dito sa Metro Manila. Pero meron pong mga pagbaban muna, ay mula Nobyembre, primero yata yan hanggang sa buwan ho ng susunod na taon ng Enero. Ano po ba yung latest tungkol dyan?
17: Tama po yun, Kahiro. Ngayong darating na November 1st, 2026 hanggang sa December, January 31, 2027. Bali, tatlong buwan po yan. Magkakamayroon man naman tayo ng close season ng commercial fishing ng galunggong sa Northern Palawan. Pang 11 years na po ito, Kahiro.
0: Oh. Ah, pang 11 years na.
17: Apo. Ito,
0: bakit ito kinakailangan tatlong buwan? Di ba masyadong mahaba yun?
17: Ay, yun po yung kailangan talaga na makapag-labing-labing yung ating mga nanay at tatay na galunggong, makapanganak, at yung mga anak nila ay masigurado natin na kaya ng yung sarili nila, parang mga kasing laki na ng fingerling, bago natin naman ililek yung commercial fishing.
0: Oh. Ito talaga taunang close fishing nga season natin, tatlong buwan po yan. Kasi nga itong galunggong na yan, itinuturing ko pinaka-critical na yaman ng Northern Palawan. Ha? At para maprotektahan yan, kinakailangan nga magkaroon ito, tatlong buwan lang naman para pakapangitlog sila. Pero pag after tatlong buwan, ano pong inaasahan nating dami ng mga ano na galunggong yan?
17: Yeah, kahirang ganito yun. Since 2015 ay naglabas tayo ng joint administrative order kasama yung DE sa DILG para nga protektuhan ang ating galunggong resources.
0: Hmm.
17: Sa loob halos ng 10 taon, nakikita natin ang trend na bumabalik na rin yung sigla ng ating galunggong fishery.
0: Oh.
17: Alam niyo po, mga 90% ng galunggong na binababa diyan po sa ating Nabutas Fishport sa Manila ay galing po sa Palawan Waters. Napatunayan natin din na yung area kung saan nangingitlog, nagbibreed, naghahatch, saka nagna-nursery ay dito po sa Northern Palawan. Kaya ganoon na lang ang pag-protect natin ang ating area na ito para yung galunggong natin ay magtuloy-tuloy po na bakwa natin.
0: Nabanggit na rin yung pangingitlog nila. Well, of course, ang itlogan at tinutuloyan nila mga corals, ano ho, pero may pangamba tayo dito sa matinding El Nino at Super El Nino. Kamusta po yung pangangalaga? Anong paniniyak po natin na yung mga corals niya kahit papano yung masibo natin at hindi masyadong maapektuhan ng mga itlogan nila?
17: Tama yun, Kahiro. Alam nyo, tayo naman sa fishery ay receiving end. Kasi ang pag-protect natin talaga ng environment from ridge to reef. So kung anong nangyayari sa kabundukan sa taas ay apektado tayo, lalo na sa climate change. Pero alam nyo naman, yung ating mga marine resources, ang tinitignan lang natin dyan, yung sinasabing coral bleaching. Alam nyo naman, ang corals ay important ecosystem natin. Mangrove, seagrass corals, yung kinakain naman ng mga isda natin. Pero alam nyo, yung isda naman natin sa dagat ay may free will, naka-preference yan kung sa manok pa eh. So siyempre, kung sa time ng El Nino, magsisik lang sila ng mga deeper waters at kuan po. Yun nga, sa mga coastal area, posibleng mabawasan yung supply. Pero ang tinitignan natin pong senaryo dito, yung sa aspeto ng aquaculture, yung sa mga fish pond, sa mga fish pen, yun po ang nakikita nating maapektuhan sa panahon ng El Nino. Pero yung sa ating marine area ay except yung mga coral bleaching ay minimal po ang nakikita natin. Sa ating mga fishing grounds.
0: Sir Roberto, kamusta naman po yung tinatawag na kawa-kawa? Yung ba yung kawa-kawa? Little tuna? Yung ba yung kawa-kawa? Little tuna? Meron din bang ganyan dyan sa Mimaropa?
17: Opo, ganito po yung ito namang Mindoro Strait natin, naturingan na itong tuna highway rin eh. Alam nyo, ang tuna ay highly migratory.
0: Hmm.
17: So i-coconnect naman natin dito sa conservation natin ng galunggong kahiro sa Mindoro Strait. Yung tuna, pag nakarating naman yung Mindoro, natutuwa dito eh. Nagtatambay-tambay muna sila eh. Dahil may nakakain ng mga galunggong, yung mga fingerling. Alam nyo, yung tuna po yan ay umiikot mula Australia, tumataas ng Indonesia, Malaysia, Philippines, umiikot hanggang Japan. Yan po yung tinatawag ng mga tuna highway. Kaya kung ang isang lugar, kagaya sa amin sa Mimaropa, mayroon silang nakakain dito, nagtatambay-tambay yan eh. Kaya nahuhuli ng ating mga fisherman dito sa Palawan in Mindoro. Dahil nga maganda pa yung ating marine resources po dito.
0: Iyon. Kaya, ina, nababanggit ho ninyo na tatlong buwan yung close fishing season po natin. Baka nag-iisip yung iba, paano na yung kabuhayin ng mga mangingisda natin? Kung pansamantalang ititigil po yan, nung anong alala
17: yan, anong suporta po binibigay? Ang tanong po yan, of course, naka-in-place po dyan yung ating mga livelihood support, maging sa ating mga commercial fishermen habang nagpapahinga sila. Yung limited number nagagamit ng mga commercial fishing operator, nagre-repair ng bangka, ng lambat. Pero yung iba po ay nakikipag-coordinate tayo sa DSWD, sa Dole, sa Tupad, para yung kanilang pamilya ay nabibigyan natin ng mga supplemental livelihood. Pero kahirap, kinaklaro natin dito ang ating mga mangingisda na tinaguri ang mga municipal fishermen, yung may bangka na hindi lalampas ng 3 tonelada, hindi po natin pinagbabawalan, tuloy-tuloy po sila. So dito karamihan po ay mga nakabase sa Palawan, dito may bandang Mindoro, na ang tawag ay mga sustenance, marginalized fisher po. Tuloy-tuloy po sila, hindi po sila kasabi sa ban. Ang ban lang po ay doon sa mga commercial fishing boat operators natin. Karamihan mga Nabutas Base, Manila Base.
0: Okay. Kamusta naman po, Sir Roberto, yung proyekto ninyo dyan sa BIPAR, yung proyektong Layag WPS, ano ho, Parmimaropa. Mukhang malalaking bangka na mga fiberglass boats itong pinamimigay ninyo. Kamusta na po yung programa yan?
17: Ahira pa lang nawala kayo. Yung mga, alam nyo, kami sa BIPAR, yung mga in-kind na mga suporta natin ay siguro mga 25% lang, kagaya nga itong mga pamimigay natin ng mga similya ng bangos, ng tilapia, ng seaweeds. Alam nyo, ang Mimaropa po ay mga 20%. Tumatakbo na hanggang mga 25% ngayon ng ating produksyon ng seaweed sa buong Pilipinas ay galing na po dito. Kasama rin po yung mga suporta natin sa asin, sa salt production, dahil nga halos mga 80% ng salt production dito na rin po sa atin sa Mimaropa, sa Occidental Mindoro. At alam nyo, kahiro, kung magtutuloy-tuloy ang El Nino, doon na nalulungkot tayo, siyempre sa ibang sektor ay apektado. Pero sa paggawa ng asin ay favorable ang favorable, dahil tayo ay solar dependent, yung sa init ng araw. Kaya yon, kahiro, yung mga strength ng Mimaropa. Pero nasabi ko nga, yung mga suporta na in-kind ay ilan lang yon. Tayo naman po ay pinaiigting natin din yung law enforcement, yung pagpapatrolay natin kasama ang ating mga law enforcement partners para yung ating karagatan ay mawala yung mga sinasabing IUU, illegal, unreported, unregulated fishing. So, din capacity building, pagtitraining ng ating mga mangingisda, ating mga LGU. So, malawak po ang servisyo rin nating binibigay dito sa Mimaropa sa ating mga regional offices, Cairo.
0: Tamang dama lang, Sir Roberto, na talagang dapat paigtingin pa yung sagip dagat reporting system para lahat ho doon ng mga aktibidad na sinasabing pwedeng gamitin ng GPS. Mga illegal, yung hindi mga nakarecord, hindi, mga hindi lantarang pangingisda, ay nabanggit yung IUUFF kanina, eh lalo na yung mga presensya po ng mga ibang mga barko na sumisira pa ng coral reefs natin.
17: Opo, tama po yun. Pero ngayon po, Cairo, lalo na sa atin sa Mimaropa, sa Palawan, natutuwa tayo eh. Dahil alam nyo naman, ang fisheries ay katambal natin ang ating tourism industry. So, So, alam niyo naman sa Palawan, sa Mindoro, yung ating mga tourism kamuon dito, yung ating mga coral reef. Saka siyempre, ang turista, pag pumunta ng Palawan, ng Mindoro, ng Mimaropa, kailangan may seafood. So, katulong natin yung ating mga tourism operators, yung may mga resort. Siyempre, pag may makita silang suspicious dyan, ay report ka agad sa authorities. Kaya takot na yung mga illegal fishers din sa amin dito eh, dahil katuwang natin yung mga tourism establishments, then of course yung ating yung mitigating measures nandito, kaya po maganda yung ating mga coral reef at yan naman po yun ang pinupuntahan ng ating mga turista. Then Kahiro, titignan nyo sa Facebook natin sa Palawan. Napakamura yung ating mga isda ngayon eh. Mga tanggingi, lapu-lapu, mga sarap. 200 pesos. Sagana po tayo ngayon sa magandang huli ngayon dito sa atin sa Mimaropa, production ng isda. Kahiro.
0: Kung abot kamay lang namin kayo, talagang dudumugi namin kayo. Malayo-layo lang kayo. Sir Roberto, siguro sa panting huli, ano ho? Ano ba yung dapat na gawin ho ng mga kababayan po nating mga mangisda para maging benepisaryo ng mga programa ng DAB Farming Maropa? Ano yung mga dapat gawin?
17: Opo, ito naman pong alimbawa, yung larger one, itong El Nino talaga pong natural phenomenon yan. Kailangan po may mga mitigating, may mga one po tayong dapat gawin. And of course, ang papuprotekta po ng ating karagatan, marine resources, ay hindi lang trabaho ng pamahalaan, kundi ito po ay sa ating lahat. At kami po talaga sa Mimaropa ay talaga pong wala kami mga factory dito eh. Kaya talagang kami ay resource-based yung farming, in agriculture, at tanggap na po namin na talagang ang papel namin dito ay pakainin ng Metro Manila. Kaya po sana ang katulad ng sinasabi ko, yung palay, sibuyas, bigas, seaweeds, isda dito sa amin, ay kuha naman po yung matulungan natin ng magandang presyo. Logistical and transportation support na malink natin sa market yung ating mga produkto dito para yung ating mga magsasaka, mangingisda ay kumita naman po ng tama. Lalo na ngayon, halos lahat naman po ay nangangailangan ng gasolina, mahalang gasolina. So, at isa pa rin po yung investment din sana, kasi ang kailangan namin dito ay value adding, kasi naturingan kami na raw material producer lang eh.
0: Ganun ba? Sa mga ay, isda, naku Sir Roberto, masarap pa sanang habaan natin yung kwentuhan natin, pero medyo bitin lang tayo. Alam ko, may pagkakabalahan ka pa rin. Pero sir, pwede mo nang balikan yung Zumba mo, balikan mo yung favorite breakfast mo. Maraming salamat po muli sa pagkakataon. Muli po tayong magkaugnaya para natututo po ang taong bayan. Sir, salamat ha.
17: Maraming salamat, Kahiro. Maraming salamat po.
0: Salamat po. Ingat po kayo. Stay safe and God bless. Thank you, sir. Mabuhay po kayo. Thank you.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
0: Maraming salamat sa ating naging panahin. Ano ho? From Mimaropa. Yan. Ay, malingang paikinig sa mga nakatutok sa atin dyan sa Bureau of Customs. Kay Commissioner, Pumoseno. Ito, Assistant Secretary, di ba? Ni Maravilla. Ayun. And then, congrats kay Yeye Manawis ng per cargo na iya ho. Namang nahuli nitong mamang ito. Congratulations. Na kaming oras, sangalan po ng ating mga nakasama. Sila Nida Soriano, sila Arnel, sila Mike Bugueron, Marian Milios, Susan Barameda, Gemar Rocamora, Amreyes Mesul Balimban, Julius Camilo Valerona Esperanza, at yung mga producers na Julius Gonzalez, Cristobal Tirambolo. Ako naman ang inyong lingkod, Kahiro, Hero, Ilustre, Obrigado, nag-iiwan. Ano mang bagay, matuwid tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po isang paraiso. Ay minsan pa, huwag tayo basta-basta naniniwala sa fake news, huwag tayo magbalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
21: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
22: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
21: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
23: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
24: Ampalaya!
25: Ampalaya!
24: Kumakain kayo, ampalaya!
21: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
20: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
24: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakatakda ang hinga ng mga kinukulang ahensya ng pamahalaan ng detalyadong plano sa paghahanda at aksyon kaugnay ng nararamdamang El Nino.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos balik bansa na matapos ang 5 araw na working visit sa Singapore.
0: Headlines.
3: House Prosecution Panel hindi pinaginitan si Attorney Manz Carpio ang asawa ni Vice President Sara Duterte ayon sa isang House leader.
0: Headlines.
3: Edukasyon na nanatiling top priority sa 2027 National Budget.
0: Headlines.
3: Ombudsman Crispin Remulla mag-uulat sa unang taon ng panunungkulan.
0: Headlines.
3: Mga Pilipino sa Saudi Arabia, pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh at Philippine Consulate General sa Jeddah.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, October 12, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakatakdang hinga ng mga kinukulang ahensya ng pamahalaan ng detalyadong plano ng paghahanda at aksyon kaugnay ng nararamdamang El Nino. Mula sa Singapore, narito ang report ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
0: Report.
7: Sana si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang 5-day working visit nito sa Singapore. Sa recorded arrival speech ng Pangulo ay inilahad nito ang kanyang mga naging aktividad, kabilang dito ang partisipasyon sa 24th Forbes Global CEO Conference kung saan ay ipinresenter ito sa halos 500 business leaders sa mga oportunidad sa pamumuhunan sa Pilipinas, partikular sa digital technology, artificial intelligence, manufacturing, infrastruktura, enerhiya at healthcare. Kasama din sa report ng Pangulo ang kanilang bilateral meeting ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong na dito naman ay napag-usapan ang tungkol sa chairship ng ASEAN na ililipat na sa Singapore sa susunod na buwan mula sa Pilipinas. Binanggit din ng Presidente ang pagbisita nito sa Singapore Nuclear Research Institute at inalam kung paano ligtas at responsableng magagamit ang nuclear energy bilang isa sa mga opsyon para sa pangmatagalang pangangailangan sa kuryente. Inilahad din ng Pangulo ang meeting sa iba pang business leaders gaya ng FedEx, Mitsubishi Corporation at Ayala Corporation kung saan ay tinalakay ang investment expansion sa logistics, digital technology, enerhiya at iba pang mahalagang industriya sa bansa. Iwala ang Pangulo na sa interes ng mga negosyante ay magbubunga ito hindi lamang ng mataas na value ng investment kundi pati na ng partnership at mas maraming trabaho sa Pilipinas, partikular sa mga sektor na susuporta sa long-term growth and transformation ng bansa. Pakinggan natin.

0: Samantanang El Nino ang kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. Sapat pang supply ng pagkain at nananatiling matatag ang presyo sa ngayon. Gayunpaman, sinabi ni Laurel na posibleng tumaas ang presyo ng pagkain kapag nagtagal ang tagtuyot at bumaba ang ani ng mga magsasaka. Dagdag pa ng kalihim, ang pagtaas ng presyo ng ilang produktong pagkain ay bahagyang dulot din ng paghahambing sa mas mababang presyo noong nakaraang taon. Bilang tugon, pinalalawak ng DA ang suporta sa irigasyon, binhi at pataba, gayon din ang kadiwa ng Pangulo upang mapanatili ang supply at makatulong na mapigilan ang pagtaas ng presyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator Erwin Tulfo nagbabala laban sa abusadong pagtaas ng singil sa kuryente sa harap ng Super El Nino mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Nagbabala si Senate Committee on Energy Chairman Senator Erwin Tulfo sa mga power companies laban sa pananamantala sa inaasahang epekto ng Super El Nino sa pamamagitan ng hindi patas na pagtaas ng singil sa kuryente. Ginawa ng senador ang pahayag kasunod ng babala ng Department of Energy o DOE at ilang electric distribution utilities sa posibleng pagtaas ng presyo ng kuryente at roll blackouts. Kiti Tulfo, dapat manatiling patas at makatwiran ang anumang pagtaas ng singil sa kuryente. Hinimok rin ng senador ang DOE at Energy Regulatory Commission o ERC na pabilisin ang pagpapatupad ng mga konkreto hakbang para matiyak ang sapat at natatag na supply ng kuryente. Pinatitiyak rin niya ang paglalagay ng mahigpit na palanggalang kontra sa mga abuso sa presyo at artificial na kakulangan ng supply. Inigyang diin ni Tulfo na hindi siya mag-aatubig biling gamitin ang kanyang oversight powers para panagutin ang mga power generation company at distribution utility na posibleng manamantala para palakihin ang kanilang kita. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. balikbansana matapos ang 5 araw na working visit sa Singapore. Chief Executive nagbayag ng kumpiyansang magbubunga ng high-value investment ang interes ng mga negosyante na nakapulong sa Singapore. Mula sa Singapore, narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: We are there, we are sitting in our country, and we all we do is defend our rights, defend our territory. So no, we have not been aggressive at all. We have been the point at which aggression is felt most than any other country in the region. So I can assure you the aggression does not come from the Philippines.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyang din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi kailanman naging agresibong Pilipinas sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Ginawa ng Pangulong pahayag sa panayam ng The Straits Times sa Singapore.
3: We are there, we are sitting in our country, and all we do is defend our rights, defend our territory. So no, we have not been aggressive at all. We have been the point at which aggression is felt most than any other country in the region. So I can assure you the aggression does not come from the Philippines.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, hindi matiyak ni Pangulong Marcos kung matatapos ang Code of Conduct sa West Philippine Sea bago ang pagsasali ng chairship ng ASEAN sa Singapore sa Nobyembre.
3: It's very hard to say that okay, we will finish it by November. Well, November is when we hand the gavel over to Singapore. So I'm not confident to say that it'll be done. What I will say is that we have made a great deal of progress.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang Code of Conduct sa West Philippine Sea ay naglalayong magtakda ng mga tuntunin at mekanismo para sa maayos na pamamahala ng mga hidwan sa South China Sea. Patuloy ito sa nasinusulong sa pagitan ng mga bansang kasapi ng ASEAN at ng China.
1: Radyo Pilipinas,

0: Pilipinas. News Nationwide.
1: Itinanggi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang akusasyon na siya ang nasa likod ng paninira kay Vice President Sara Duterte. Hinamon din ng Pangulo si Duterte na magharap ng ebidensya upang patunayan ang paratang. Kaugnay ito na mga pahayag ng isang pulis na sinibak sa pwesto na si Rodolfo Gracioso Jr. na naghatid siya ng malaking halaga ng pera kay Vice President Duterte at sa mga miyembro ng pamilya nito. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangang mailatag muna ang mga ebidensya at matukoy ang katotohanan bago gumawa ng konklusyon.
2: Let's find the evidence and see if what the truth is. That's what's important. The most disturbing aspect of it is the Chinese money. That now rises to a national security issue. Kung totoo, if it is true, it is a national security issue. That's why ang nag-respond is the DND. Na sinabi nila, we have to look into this. Tama rin. That's part of their duty because national security na ang pinag-uusapan.
1: Samantala, sinabi rin ni Pangulong Marcos na hindi niya masusing sinusubaybayan ang mga usaping pampolitika na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte kabilang ang impeachment proceedings. Dahil niya, prioridad niyang tinututupan ang mga tungkulin bilang Pangulo ng Bansa.
2: Ang napapanood kong impeachment, yung 5 minutes na highlights at the end of the day. You think I have time to sit there for hours and hours to listen to this? I have too much work. And this, wala naman akong involvement dyan. Let the Senate do its work, di ba? Ang dami kong ibang kailangan gawin.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: House Prosecution Panel, hindi pinag-initan si Attorney Man Scarpio ayon sa isang House Leader. Daritong balitang atid ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinabulaanan ni Deputy Speaker Paolo Ortega V na pinupuntirian ng House Prosecution Panel ang asawa ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado. Ayon kay Ortega, ang pagsusuri sa kanyang pinansyal na estado ay kaugnay lamang ng kanilang conjugal property dahil sila ay kasal. Ito ang tugon ni Ortega sa pahayag ni Carpio na tila ginagawa siyang collateral damage sa paglilitis. Paliwanag naman ni House Prosecutor at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores na ang mga pag-aari at interes sa pananalapi ni Carpio ay direktang may kinalaman sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng Vice-Presidente. Anya, ang proseso ng impeachment ay nakatuon lamang kay VP Sara at hindi kay Carpio dahil hindi naman ito impeachable officer. Itong nakaraang pagmamalilitis na ilabas ng House Prosecution Team ang iba't ibang dokumento at records ng pananalapi ni Duterte at Carpio kabilang na ang mga drug bank transactions, tax declaration at property documents bilang bahagi ng usapin ng hindi maipaliwanag na kayamanan o unexplained wealth. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang hinga ng mga kinukulang ahensya ng pamahalaan ng detalyadong plano ng paghahanda at aksyon kaugnay ng El Nino mula sa Singapore. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inaasahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maipadadala ngayong Linggo sa kanyang tanggapan ang detalyadong plano ng paghahanda at aksyon ng mga concerned government agencies kaugnay ng nararamdamang El Nino. Ay sa Pangulo, gusto niyang malaman kung ano ang gagawin ng bawat ahensya at ang konkretong plano ng mga ito, lalo't hindi niya biro ang tatamang tagtuyot. Dapat niyang tandaan na ito ay hindi lang karaniwang El Nino, kundi isang super El Nino na tatagal pa ng hanggang Marso ng susunod na taon. Kaugnay nito ay pinatitiyak naman ng presidente na mananatiling bukas ang mga paggamutan at masigurong hindi tatamaan ang power interruption ng mga ito. Pati na ang mga kailangang medical supply, sabi ng Pangulo, ay kailangang magarantiyahang hindi kukulangin at ito'y sa gitna na rin ng inaasahang paglutang ng mga sakit na kaakibat ng matinding tagtuyot. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: This coming week, pagbalik ay magbibigay na sa kanya, yung bawat grupo magbibigay na sa akin ng plano ng detailed plan what they will do, what will DOSP do in terms of forecasting.
4: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Edukasyon na nanatiling top priority sa 2027 budget. Mula naman sa Kamara, naritong report ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Nanatiling prioridad ng Kamara ang sektor na edukasyon sa 2027 national budget. Ang Quezon Appropriations Committee Chair Micaela Swansing na sa 1.107 trillion pesos ang kabuang alokasyon para sa edukasyon alinsunod sa National Expenditure Program. Gayunman nagkaroon ng realignment upang mailipat ang pondo mula sa mga programa may hindi nagagamit alokasyon patungo sa mga nangangailangan na agarang suporta. Kabilang sa nadagdagan ng pondo ay yung 2.1 billion pesos para sa tertiary education subsidy, 1.77 billion pesos para naman sa tulong dunong program, at 952 million pesos para sa pagpapatayo at pagkukumpuni ng mga paaralan. Nagdagdag din ng 500 million pesos para sa school safety and security program at 300 million pesos para sa aral program. Ngayong araw nakatakdang aprobahan ng Kamara sa ikatatlong pagbasa ang panukalan 2027 national budget. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Ombudsman Crispin Remulla, mag-uulat sa unang taon ng panunungkulan. Narito ang report ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Sa kanyang unang taon ng panunungkulan, inaasahang ilalahad ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga accomplishment ng kanyang tanggapan at magiging direksyon sa susunod na taon. Nagaganapin ang kanyang first year address sa flag raising ceremony sa punong tanggapan ng Office of the Ombudsman sa Quezon City ngayong araw. Dito inaasahang bibigyang diin ni Ombudsman Remulla ang pagpapalakas ng pananagutan sa gobyerno, pag-iwas sa korupsyon at pakikilahok ng publiko sa paglaban sa katiwalian. Matatanda ang kabilang sa mga kasong tinutukan ng Ombudsman sa mga alipas na taon ang aligasyon ng korupsyon sa mga proyekto may kaugnayan sa flood control. Sa ikalawang taon ng kanyang panunungkulan, inaasahang ilalatag din ni Remulla ang mga reforma para mapalakas ang transparency sa mga transaksyon sa gobyerno at mapanagot ang mga opisyal na sangkot sa anumang uri ng korupsyon. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Tinanggap na ng Malacanang ang pagbibitiw sa pwesto ni Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda. Sa kapihan with media sa Singapore, inihayag ni Pangulong Marcos na mabigat tanggapin ang resignation ni Aguda dahil sa ginagawang investigasyon dito ng Ombudsman. Ito ay may kaugnayan sa umano'y Ghost Connectivity Project na sinisiyasat ng tanggapan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sa kabilang dako, inihayag naman ng Pangulo na papalitan ni PTB4 General Manager Lino Cayetano sa Presidential Communications Office si Acting Secretary Dave Gomez, kasunod dito ng pagkaka-bypass kay Gomez sa Commission on Appointment.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid ka bond!
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Binatikos ng National Task Force for the West Philippine Sea ang pagpasok ng barkong Chinese Maritime Militia 9622 at 22 Sampan sa karagatang sakop ng Kota Island noong Oktubre 9. Ayon sa Task Force, nagsasagawa ng ilegal na pangingisda at iniulat na pagtatapon ng basura sa dagat ang mga Chino. Lumapit pa ang mga o ang isang sampan ng 250 meters sa baybayin nang rumisponde ang Philippine Coast Guard, Philippine Marine Corps at Philippine Navy. Pinalibutan umano ang barkong Sino o ng barkong Sino ang kanilang mga bangka at giniit na teritoryo ito ng China. Binigyan din ang task force na bahagi ng kalayaan, Palawan ang Kota Island at sakop ng soberanya ng Pilipinas ang karagatan nito.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh at Philippine Consulate General sa Jeddah ang mga Pilipino sa Saudi Arabia. Ito'y kasunod ng pag-atake ng Houthi sa King Khalid International Airport na ikinasawi ng 12 katao at kinasugat ng 309 na iba pa. Ayon sa Saudi Arabia's General Authority of Civil Aviation, kabilang sa mga nasawi ang 4 na Saudi national at ilang mga mamamayan mula sa bansang Bangladesh, Estados Unidos, Egypt, Jordan, Syria, Palestine at Sudan. Patuloy na ginagamit sa mga o ginagamot sa mga ospital doon ang ilan sa mga sugatan. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, kabilang dito ang 2 Pilipino na nasa ICU ng ospital sa Riyadh at patuloy ang recovery. Payo naman ng Philippine Embassy sa Riyadh sa mga Pilipino roon, manatiling kalmado, mapagmatiyag at alerto, sumunod sa mga abiso ng Saudi authorities at iyakin ang flight status bago bumiyahe.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Intelligence gathering at information sharing, paigdingin ng Philippine National Police. Ito ay makaraang maharang sa mga bansang Laos at Thailand ang humigit-kumulang 1.5 na tonelada ng illegal na droga na papasok sana sa Pilipinas. Yan pong balitang atid ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Buspusan ang pagkikipag-unay ng Philippine National Police sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, gayon din sa iba pang mga foreign counterpart nito para paigtingin ang intelligence gathering at information sharing. Ito'y makaraang maharang sa mga bansang Laos at Thailand ang humigit-kumulang 1,000 tonelada ng illegal na droga na tinatayang aabot sa bilyong-bilyong piso at nakatakdang ipustit sana papasok ng Pilipinas. Ayon kay PNP Police General Jose Melencio Natatis Jr., kanyang ipinag-utos ang pagpapalakas ng kanilang intelligence-driven operation upang pigilan ang mga bagong paraan ng mga sindikato ng illegal droga sa pagdadala ng mga kontrabando. Giit ni Natatis, hindi nila hahayaan makapasok ang ganong kalaking bulto ng illegal droga sa bansa na siyang magpapahila naman sa kanilang mga naging tagumpay sa kampanya laban dito. Hinimok din ng Chief PNP ang publiko na huwag manawang tumulong sa mga otoridad upang sama-sama matugtukan at tuluyang mapalaya ang Pilipinas mula sa banta ng illegal droga. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Hindi makakatulong ang pagbabawal sa social media para sa mga wala pang 18 anyos upang mapigilan ang karahasan sa kabataan. Git ito ng Philippine Mental Health Association o PMHA kasunod ng pag-aproba ng Senado sa panukalang batas na magbabawal sa mga menor de edad na gumamit ng ilang social media platform. Ayon kay PMHA National Executive Director Dr. Carolina Uno Raico, hindi lamang online content ang dapat tutukan. Anya, maraming sanhi o dahilan na maaring magambag sa mga insidente ng karahasan, kabilang ang mga pamamaril sa paaralan. Sa halip na ganap na ipagbawal ang social media, sinusulong ng grupo ang mga sumusunod, mahigpit na proteksyon laban sa mapaminsalang content, sapat na seryo at serbisyong pangkalusugang pangkaisipan, ligtas na kapaligiran sa paaralan at maagang pagtukoy sa mga kabataang nangangailangan ng tulong.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinalalakas ng Pilipinas at Japan ang kanilang kooperasyon upang matiyak ang matatag na supply ng langis at mapalakas ang seguridad sa enerhiya sa bansa. Kaugnay nito, nilagdaan ng Japan International Cooperation Agency o JICA at ng Department of Energy ang isang joint statement na may kaugnayan sa malawak na pagtutulungan sa enerhiya. Nilagdaan ito ni JICA Senior Vice President Yoshifumi Yoshikawa at Energy Secretary Sharon Green sa sidelines ng Asia Zero Emission Community Ministerial Meeting. Kabilang sa kasunduan ang pagsusuri sa supply at demand ng langis at ang pagpapaigting ng mga polisiya na maaring ipatupad para sa enerhiya. ibabahagi rin ng Japan ang kaalaman nito sa pag-imbak ng reserbang petrolyo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nanawagan ng Department of Agriculture na palakasin ang mga programang pang-agrikultura para malabanan ang kagutuman at kakulangan sa masustansyang pagkain. Batay sa datos ng United Nations Food and Agriculture Organization, nasa 645 million na katao sa buong mundo ang nakakaranas ng gutom. May 2.69 billion naman ang hindi kayang tustusan ang masustansyang pagkain. Kabilang sa mga hamong nagpapalala sa sitwasyon, ang unstable na ekonomiya at climate change. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., sa ilalim ng programang Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ng DA ang produksyon ng pagkain para sa mga Pilipino.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Inihikayat ng pamahalaan ng mga kabataan na pumasok sa trabahong pagsasaka upang matugunan ang tumatandang populasyon ng mga manggagawa sa sektor. Dinalakay ang issue sa 12th Ibero-American Conference of Ministers of Agriculture and Fisheries sa Cordoba, kung saan binigyan din ang hamon ng pagpapanatili ng produksyon ng pagkain. Ayon sa mga delegado, mas pinipili ng ilang kabataan ang ibang hanap buhay na may mas mataas na kita at mas mababang panganib, sinabi ni Assistant Secretary Willie Ann Angsley. Hindi sapat ang pamamahagi ng lupa, pautang at subsidya upang malutas ang problema. Binigyan din pa niya na kailangang gawin mas kaakit-akit ang pagsasaka at pangingisda bilang mga profesyon at negosyong may maasahang kita at magandang oportunidad para sa susunod na henerasyon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nazareno 2027 logo isinapubliko na ng Quiapo Church. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Inilabas na ng Minor Basilica and National Shrine ng Jesus Nazareno o Quiapo Church ang opisyal na logo para sa pagdiriwang ng Nazareno 2027. Sentro ng logo ang mahal na pong Jesus Nazareno, kasama si San Juan Bautista, ang simbahan at ang lubid na sumisimbolo naman sa pananampalataya, debosyon at misyon ng mga mananampalataya. Tampok din ang temang tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon mula sa Juan Kabanata 1, Talata 23. Ayon sa Quiapo Church, ang logo ay paanyaya sa bawat deboto na ituwid ang landas ng kanilang buhay sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa, paggawa ng mabuti at patuloy na pagsunod kay Kristo. Ang Nazareno o ang tao ng Nazareno ay ginagawa tuwing January 9 ng bawat taon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita sa Ibayong Dagat, panibagong pag-atake sa International Airport sa Riyadh, tinuturing na deklarasyon ng gera ayon sa Saudi Arabia. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Ray Sampang.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Kinukonsidera ng isang deklarasyon ng gera ang panibagong pag-atake ng grupong Houthi sa King Khalid International Airport sa Riyadh at masiditong tutugunan ng Saudi Arabia. Ayon sa ulat ng Al Jazeera English, iniulat ng Saudi Arabia General Authority of Civil Aviation o GACA, isang missile ang tumama sa palipara na kinasawi ng 12 at kinasugat ng mahigit 300 katao kabilang ang 3 Pilipino. Ang pag-atake sa nasabing paliparan ay 3 insidente simula nitong ika-6 at ika-7 na Oktubre at itong ika-10 ng buwang kasalukuyan. Nagkansela ng flights ang Kuwait Airlines, gayon din ang Qatar at Etihad Airways sa Riyadh dahil sa security situation sa nasabing international airport. Ang mga pag-atake sa nasabing international airport sa Riyadh ay sa harap ng lumalalang labanan sa pagitan ng gobyerno ng Yemen na sinusuportahan ng Saudi Arabia at ng grupong Houthis na suportado naman ng Iran. Ito ay matapos ang pag-collapse ng isang United Nations ceasefire agreement noong 2022. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Narito ang ating balitang sports.
0: Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa UAAP Season 89 Basketball Tournament, UP Fighting Maroons na naigkontra De La Salle Green Archers sa kanilang finals rematch kagabi sa Mall of Asia Arena. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
15: Tagumpay ang mga taga-Diliman kontra sa Taft sa naging finals rematch sa pagitan ng University of the Philippines Fighting Maroons at De La Salle University Green Archers sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament Sunday Night Cup sa MOA Arena sa final score 80-76. Nanguna si Noy Remogat para sa UP na nagtala ng 20 points dahilan para mag-improve ang record ng Fighting Maroons sa 3-2. Samantalang bumaba naman sa 3-3 ang record ng reigning champions De La Salle University dahil sa pagkatalo. Sa ibang resulta naman ng men's basketball over the weekend, tinalo ng Adamson University Soaring Falcons ang UE Red Warriors 71-64. Tinambahan ng Far Eastern University Tamaraws ang Ateneo Blue Eagles 93-70 at nanaig ang NU Bulldogs kontra UST sa overtime, final score 87-85. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
17: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
16: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
18: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Sa harap ng posibleng super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
20: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
2: And then, syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Permanent tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Bidhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinunuan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
20: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
21: A possible super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
20: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay. Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6. Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino. Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. NFA kumpiyansang makakatugon sa target na pagbili ng palay ngayong anihan sa Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang balitang atid ni Ronnie Durilag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
1: Report. Ronnie.
25: Kumpiyansa ang National Food Authority na marami silang mabibiling palay sa darating na anihan dito sa Ilocos Norte. Ito ay dahil nananatiling mataas ang presyo ng bili sa kada kilo ng palay na umaabot sa 30 piso. Ayon kay NFA Ilocos Norte Acting Branch Manager Shurin Manglinong, wala pang abiso mula sa kanilang central office kung bababa ang presyo ng pagbili ng palay sa darating na anihan. Mas pinaluwag din aniya ng NFA ang kwalifikasyon sa pagbili ng palay kahit ang mga naaning palay gamit ang combined rice harvester na karaniwang mas maraming impurities ay maaari pa rin may benta sa NFA. Ipinaliwanag ni Manglinong na magdedepende na rin sa dami ng impurities sa pamamagitan ng kalkulasyon kung magkano ang magiging huling presyo ng kada kilo nito. Dagdag pa ni Manglinong na mas mataas pa rin ang buying price ng NFA sa kasalukuyan kumpara sa alok ng mga trader. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
1: World Bank Group, sinusulong ang public transport modernization sa Baguio City sa pamamagitan ng electric vehicles. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Joseph.
26: Isinusulong ng World Bank Group ang panukalang modernisasyon ng pampublikong transportasyon sa lungsod ng Baguio sa pamamagitan ng paggamit ng digital technology, cashless payment system at mga electric vehicle. Sa Public Transport Modernization Convention na may temang Shaping the Next Phase of PTMP in Baguio City, ipinakita ng World Bank ang ginawa nilang pag-aaral upang lutasin ang suliranin ng pampublikong transportasyon kasabay ng smart mobility. Ang pulong ay pinangunahan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kasama ang Department of Transportation, specialist ng World Bank at sektor ng transportasyon. Layunin ng kumbensyon na makalikom ng mga mungkahi at komento mula sa publiko at mga stakeholders bago paunlarin ang mga panukalang programa para sa modernong transportasyon. Ayon kay Magalong, mahalagang ibatay sa datos at ebidensya ang mga desisyon upang matiyak na ang mga panukala ay naaayon sa aktual na kalagayan at pangangailangan ng mga pasahero, driver at operator, kabilang sa mga tinalakay ang paggamit ng digital tools sa pagpaplano ng mga ruta, cashless fare, vehicle rental at pagpapalit ng mga tradisyonal na sasakyan tungo sa electric vehicle. Binigyan din ng alkalde ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng lungsod at stakeholders upang makabuo ng mga solusyong tutugon sa suliranin sa pampublikong transportasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Philippine Statistics Authority naglunsad ng open house sa Kalinga, bahagi ng National Statistics Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk. Narito ang report ni Estrella Loque.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Estrella.
4: Tagumpay ang ipinatupad ng Philippine Statistics Authority na Open House Day sa Kalinga kung saan ay nakiisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang bahagi ng selebrasyon ng National Statistics Month ngayong Oktubre na may temang Tuklas Pilipinas, Statistics as a Beacon Towards Inclusive, Resilient and Sustainable Tourism. Ayon kay Information Officer Erica K. Katipay ng PSA Kalinga, 274 ang bilang ng nasilbihang kliyente, kabilang ang 27 nagpatala sa yakap at 15 nagpalipat ng kanilang yakap registration sa PhilHealth, 2 PhilHealth registration, 5 record updates at 15 kumuha ng member data records, 17 clients sa pag-ibig fund, kabilang ang short-term loan inquiries, request for statement of accounts, virtual pag-ibig account registration at iba pa. 26 ang nagpa-update ng kanilang membership sa social security system, nag-enroll ng kanilang disbursement accounts, nag-apply ng social security number at iba pang online services. 15 ang nabigyan ng PSA Kalinga ng national ID cards in paper form. 24 ang nagpatala sa PhilSys, 6 ang nag-request ng updating ng kanilang demographic profile at 135 ang na-assistihan sa kanilang civil registry documents at iba pang kaugnay na serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Agarang solusyon sa krisis sa kuryente, panawagan ng mga miyembro ng League of Municipalities of Albay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni J.M. Olarte.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: J.M.
5: Isang malawakang pagpupulong ang sinagawa ng League of Municipalities of the Philippines Albay Chapter sa pamumuno ni Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. upang kausapin ang Albay Electric Cooperative Incorporated hinggil sa patuloy na krisis ng kuryente at mga serya ng power interruption sa buong lalawigan. Sa panayam ni LMP Albay Chapter President, Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. at payag ni Aleco Technical Services Manager Engineer Mark Jessan Lucilo, ang mga nararanasang aberya ay direktang naiugnay sa isinasagawang subsidy project sa mga lokal na pamalaan ng Daraga, Dinubatan, Kamalig, Pobilyar at Ligaw na target matapos ang Phase 1 sa taong 2026 sa halagang 387 milyong piso. Dagdag pa rito, tiniyak ng kooperatiba na mga naturong hakbang ay magre-resulta sa pagbaba ng system loss mula sa kasalukuyang 20.7 patungo sa mas matatag na operasyon, habang puspusan din ang pag-target sa mga illegal connections na umabot sa bilang na 2,000 na residential at commercial establishments simula pa nitong 2023. Ipinangako ng Aleco na tatapusin ang paglilinis at pag-verify ng mga illegal na connections sa loob ng buwan ng Oktubre bago ang pagsapit ng Nobyembre. Habang binigyan din naman ni Mayor Baldo na kung hindi masusunod ang nasabing pangako, maaaring umabot ito sa tulong ng PNP upang tuluyang maayos at matuldukan ang problema. Bilang tugon sa seguridad ng mga operasyong ito, nagkaisa naman ang Police Region Regional Office 5 sa pumuno ni Regional Director, Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, na magbigay ng direktang asistensya at law enforcement support sa mga operasyon laban sa jumpers at illegal connections. Ipinunto rin ni Police Brigadier General Silvio na mahigpit nitong ipinatutupad sa mga pulis sa Bicol ang mabilis na pagtugon at pag-asikaso sa mga sumbong ng publiko upang mapataas ang tiwala at respeto sa pagitan ng mga mamamayan at ng mga ahensya ng pamahalaan. Sa huli, naninindigan ang mga alkalde at ang buong pamunuan na patuloy na babantayan ng mga pinangakong timeline ng kooperatiba upang masiguro ang maayos at sustainable serbisyo sa mga mamamayan bago magsapit ang buwan ng Disyembre. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Mayamayan sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 49 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
24: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
24: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit 300 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu na sabat ng mga otoridad sa Cebu City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Angelita Hapal Valiente.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Angeli.
10: Bulto-bultong pinaghihinala ang shabu na nagkakahalaga na mahigit 300 million pesos ang nasabat ng mga otoridad sa Cebu City sa loob lamang ng dalawang araw. Pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 ang pagsasagawa ng buy-bust operations katuwang ang Philippine National Police at Naval Forces Central. Nasabat ng mga otoridad kahapon Oktubre 11 ang nasa 41 kilo ng pinaghihinala ang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 278.8 million pesos mula sa isang habal-habal driver sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Mabolo, Cebu City. Kinilala ni PDEA 7 Regional Director Joel Paza ang suspect na si alias Erwin, 30 taong gulang at residente ng Barangay Basak Pardo nitong lungsod. Ang nasabing operasyon ay itinuturing ng PDEA 7 na pinakamalaking bulto ng ilegal na droga na kanilang nasabat mula noong 2016. Una nito noong October 9, umabot sa tinatayang 27.2 million pesos na halaga ng pinaghihinala ang shaburin ang nasabat ng mga otoridad sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Bulacaw nitong lungsod. Tatlong individual ang nahuli matapos makuha sa kanilang pag-ingat ang nasa 4 kilo ng pinaghihinala ang shabu. Agad namang i-turn over sa PDEA 7 Regional Laboratory ang mga nakumpiskang ilegal na droga habang nakakulong naman sa detention facility ng PDEA 7 ang mga nahuling sospek. Patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kung saan nanggaling ang mga bulto ng ilegal na droga at mga taong sa likod ng ilegal na aktibidad. Ang mga nahuli ay nahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Dole Region 6 nagsagawa ng public hearing sa Western Visayas para sa sinusulong na wage increase. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo, Seche. Narito ang balitang atin sa atin ni Janelle Baclay.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Janelle.
11: Nagsagawa ng public hearing ang Regional Tripartite Wage and Productivity Board Region 6 at DOLE kasama ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor
12: upang pag-usapan ang isinusulong na dagdag minimum wage sa Western Visayas. Pinangunahan ni DOLE 6 Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. ang pakikipagpulong kung saan kabilang sa mga dumalo, mga labor unions, mga MSMEs at mga negosyante kung saan pinakinggan ang kanilang mga hinain sa isinusulong na dagdag sahod. Kabilang sa naging basihan ang sinusulong na wage increase sa Western Visayas ay ang pagtaas ng inflation rate at pagtaas ng presyo ng langis. Sa ngayon ay nasa 550 pesos ang minimum wage sa Western Visayas at isinusulong ng labor groups ang 200 pesos na increase. Nakatakda namang isasagawa ang ikalawang public hearing sa susunod na buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Pamalang panlalawigan ng tawi-tawi, pinangunahan ng pamamahagi ng bigas sa mga benepisyaryo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito ang balitang atid ni Laila Shari Nami.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Laila.
14: Patuloy ang pamamahagi ng bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng pamahalaang panlalawigang tawi-tawi. Tabayan ng Bunggaw, nasa 400 benepisyaryo mula sa apat na barangay ang tumanggap ng tig 20 kilong bigas sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang. Samantala, nasa 560 kwalipikadong benepisyaryo mula sa tatlong barangay sa Panglimasugala ang tumanggap ng bigas na tig 20 kilo sa ilalim ng kaparehong programa mula sa Local Government Support Fund. Layo ng naturang programa, mapaabot ang tulong sa mga nasa vulnerableng sektor upang may sapat na pagkain ang pamilyang naghihikahos sa nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Ayon sa LGSF focal ng lalawigan, makakatanggap din ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa ibang bayan sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigit 2,000 magsasaka at mangingisda sa Iligan City tumanggap ng ayuda bilang tugon sa epekto ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sheriff Timhar.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Sheriff.
15: Nakatanggap ng tulong pinansyal ang mahigit 2,000 magsasaka at mangingisda sa Iligan City sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolk and Families Program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong sa pagharap sa epekto ng El Nino. Ayon kay City Agriculturist Office Focal for Agriculture Kevin Fernan, tumanggap ang mga ito ng 2,235 pesos na ayuda. Malaking tulong anya ito sa mga magsasaka, lalo na sa pambili ng bigas at iba pang pangangailangan ng pamilya. Matatanda ang kinumpirma ni Fernan na naapektuhan na ng El Nino ang 16 na barangay sa lungsod kung saan mahigit 60 magsasaka ang nalugi dahil sa kakulangan ng tubig na sumira sa mahigit 60 ektarya ng mga pananim. Sinabi rin niya na inanunsyo na rin ng Department of Agriculture ang planong ikalawang bugso ng ayuda para sa mga magsasaka ng liog at high value crops sa lungsod. Umaasa naman si Fernan na magpapatuloy pa ang suporta ng national government upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na maibsan ang epekto ng El Nino. Samantala, una nang tiniyak ni Pangulong Marcos na tutulungan ang mga magsasakang naapektuhan ng El Nino, kabilang ang pagbibigay ng pagsasanay sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para magkaroon sila ng ibang pagkakakitaan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sumayin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, October 12, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this
2: Business Information, Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
18: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
19: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
18: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
20: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
21: Ampalaya!
27: Ampalaya!
21: Kumakain kayo, ampalaya!
18: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
28: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at tubas.
21: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
4: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
5: And then, syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Bidhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
4: Sa Ilocosiri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
6: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
4: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
3: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
4: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
3: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Philippine Standard Time. 7 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Lunes, ngayon ay October 12, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige. Siyempre tayo po isabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa

0: Morning.
1: Good morning. Good yes sir, good morning. Sa iyo sa mga alam, naririnig na ba ako?
0: Yes, yes.
1: Ah, yes. Okay. At sa mga oras na ito, atin ang tingnan ang lagay ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. At unahin natin itong southbound lane ng EDSA. Simula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan. Mapagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. Ganon din po dito sa may Balintawak Cloverleaf. Yung mga nanggagaling ng NLEX, paakyat po ng southbound ng EDSA. Mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Balintawak Market. Moderate traffic naman sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. At pagdating naman dito sa may Timoga Flyover, moderate to heavy traffic na rin all the way to Connecticut at hanggang pag-uwian na umakyat ng Ortigas sa flyover. At pagbaba naman ng Ortigas sa flyover, moderate traffic na lamang po yan patungo naman ng Chio Boulevard. Diyan din po sa may Estrella sa Makati, moderate traffic na rin na papunta ng Buendia. At ito yung mga kumakanan, papasok ng Makati Business District. At masusundan po yan sa may tramo, mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA, moderate to heavy traffic na rin. Simula po dyan sa may Park Avenue hanggang Taft Avenue. At bahagyang babagal din ang daloy ng traffic dito naman sa may Magallanes sa flyover patungo ng Pasay Road. At pagkatawid ng Pasay Road, mabagal na po yung daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Puentilla MRT Station. Moderate to heavy traffic din sa may Madison sa Mandaluyong all the way to J. Vargas at Ortigas MRT Station. May pagbagal ding nararanasan dyan naman sa may Gate 3 ng Campaginalto hanggang Santolan bago umakyat ng flyover. At masusundan na lamang po yan approaching Balintawak Cloverleaf. Bahagyang babagal din ang daloy ng traffic at ito naman po yung mga pababa ng A. Bonifacio. Samantala sa may C5 at Katipunan ng southbound lane ng Katipunan, dyan pa lamang po sa may Commonwealth Close Zone na flyover, moderate to heavy traffic na hanggang sa may Ateneo. At ang service road din po ng Xavierville, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. Pagdating naman ng C5 southbound sa may Eastwood, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Green Meadows. At masusundan po yan sa may TNT Citas, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan, papunta naman ng Lanusa. At pansamantalang luluwag yan, pero approaching naman ng Canley Road, moderate traffic din hanggang sa may Bagong Ilog. Pagdating naman sa may Kalayaan, sa Taguig na po ito, moderately moving yan na patungo naman ng market-market at ito yung mga papasok ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ng C5, paglabas pa lamang po ng toll gate ng Skyway, moderate to heavy traffic na po ang nararanasan dyan ng mga motorista all the way to McKinley Intersection. At muling babagal ang daloy ng traffic pagdating na po dyan sa may Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, yung mga paakyat po ng Aurora Katipunan flyover, nakakaranas na rin ng mabagal na daloy ng traffic hanggang makarating po yan ng Ateneo. At pansamantalang luluwag yan after ng Ateneo Gate 3, pero dyan naman sa may Miriam College, moderately moving yan hanggang sa may intersection ng C.P. Garcia. Sa Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal simula po dyan sa may Labayani Road hanggang Doña Carmen. At muling babagal po yan sa may Don Fabian, mapatungo naman ng Commonwealth Market. Muling babagal ang daloy ng traffic dito na po sa may Holy Spirit o Villa Beatriz, papunta ng Luzon at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Elliptical Road, papunta naman sa may Panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2. Bawal na po kayong bumiyahe ngayon hanggang alas 10 po yan ng umaga at muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
0: Thank you. Thank you so much, Charlie Nozares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
2: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo

0: Rico. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 15 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan dan muna natin ang ilang mga paalala.
0: Boses, kasama si Alan Alanige. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo ay makikibalita muna sa OCD sa Negros Island Region. Yung mga pagtugon kaugnay po ng pagputok, no, ng bulkang Canlaon. Baka kausap natin, actually nung Sabado yan, hingi tayo ng mga updates sa response, of course, dyan po sa Negros Island Region. Baka kausap natin this morning ang Regional Director ng OCD Negros Island Region, si Director Donato Cermeno III. Sir, magandang umaga po.
4: Good morning, sir, at sa lahat ng mga sumasubaybay sa programong ito, magandang umaga po.
1: Yes, sir. Hingi lang kami ng mga updates, sir, sa pagtugon ng ating iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng eruption, ano? Ng Bulkang Canlaon dyan po sa NIR, sir.
4: Nitong nakaraang August, October 10 po, bandang 11:46 ay nagkaroon po tayo ng isang moderately explosive eruption dyan sa Canlaon Volcano. Yung plume niya po ay umabot approximately mga 6 kilometers, no? Medyo mataas. Sinundan po ito ng mga ash emissions, kung saan ang mga bayan na nasa northern part ng bulkan ay nakaranas ng ash fall. So ang Canlaon City, ang doon Salvador Benedicto, San Carlos, Murcia, sila po ang report na nakaranas po sila ng pagpatak ng abo. Ang alert level 2 po ay nananatili. So ang ibig sabihin ng pinagbabawal pa rin po ang nasa loob ng 4 kilometer permanent danger zone. Ito po nangangahulugan na wala po tayong preemptive evacuation na ipapatupad dahil nananatili po tayo sa alert level 2, no.
1: Opo.
4: Ang opisina po ay sa nagigipag-ugnayan sa mga local government units, sa provincial governments, no? At kahapon po nagdagdag tayo ng mga face mask para ipamahagi po sa mga communities na apektuhan po.
1: Okay. Sa ngayon, Director Sir, as we speak, wala ng mga sulfuric odor sa palibot ng Bulkang Canlaon, sir?
4: Sa ngayon po, meron pa rin po nararanasan kasi kahapon meron tayong 10 ash emission na events. Kaninang midnight ay meron na po tayong 3 ash emission na naitala at ongoing pa yung isa ngayon. So yun po, no, may meron po mga may mga reported pa rin na sulfuric na odor na nararanasan ng mga ng mga communities natin.
1: Ayun, itong binabanggit niyo na nagkaroon pa ng mga sulfuric emissions ay hindi naman ganoon kalaki ang volume ng binubuga na abo.
4: Sa ano po, nandun po ako sa Don Salvador Benedicto kahapon. May na-experience po akong si patuloy yung pagpatak ng abo. Subali hindi naman siya ganun kakapal. Pero sa sa mahigit na 24 hours na pang pagpatak nito ay naiipon po at pag dinadaanan ng mga motorsiklo or mga sasakyan sa ang kalsada ay medyo nagano ito ng alikabok ng abo. So fortunately na umulan po na nakatulong po ito pang gano'n, mag-flush ng mga abo pati yung mga napatakang mga pananim ay siguro na at least nalinisan yung mga dahon ng
1: Opo.
4: Ng mga pananim po.
1: Ayun. Okay, isang puntos pa. Of course, kanina nabanggit nyo na yung 4-kilometer permanent danger zone sa palibot ng bulkan ay dapat talaga hindi ito ino-occupy ng mga residente. Kumusta po ang inyong coordination with the various LGUs na nakakasakop sir, dito sa mga areas na ito, sir?
4: Opo, sa ngayon po ang lahat po na residente na nasa loob ng 4-kilometer permanent danger zone ay nasa loob po ng mga evacuation centers natin. Yung Canlaon City ay mayroon pong mga 45 na families yan, at dito sa La Castellana mga approximately mga 62. Yung iba po nakitira sa mga kamag-anak na po, pero yung iba na nandun pa rin po sa mga evacuation centers. At patuloy po natin binibigyan ito ng mga ng mga tulong. Sa ngayon po inihahanda na natin yung yung mga relocation sites niya. Ito po ay kasama sa mga sa rehab and recovery plan natin para sa Canlaon. So nasa alert level 2 pa rin tayo, kung ibig sabihin wala pang dinagdag na walang idadagdag na for preemptive evacuation po.
1: Okay. Well, in closing, Director, mensahe sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo na yung pong mga malapit din sa Bulkang Canlaon sa Negros Island region. Please go ahead, sir.
4: Maraming salamat po, sir. Sa mga ating mga kababayan, patuloy po makipag-unayan sa ating mga local officials, lalo na yung sa palibot ng Bulkang Canlaon. Ang sumunod po tayo sa mga instructions ng na LGUs ng local government officials natin para po kung sakaling kinakailangan na mag lumikas ay maayos po natin itong may patupad. Ang OCD kasama sa mga LGUs at mga national government agencies ay patuloy pong nakikipag-ugnayan para mabantayan po itong sitwasyon natin ngayon.
1: Yes, sir. Okay. Director Sermeno, sir, salamat po ng marami sa mga updates na ito mula sa inyo dyan sa OCD Negros Island Region, sir.
4: Maraming salamat din po at magandang umaga.
1: Thank you. Good morning, Director Donato Sermeno III, ang Regional Director po ng Office of Civil Defense sa Negros Island Region.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 23 minutes makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 26 minutes makalipas po ang 7 AM. At ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System, MWSS. Ang ating makakausap this morning ang spokesperson at the department manager ng MWSS, Engineer Patrick James Dizon. Engineer Dizon, sir, magandang umaga po.
7: Hi, Sir Alan. Magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng inyo pong programa.
1: Yes,
7: magandang
1: sir.
7: Umaga po.
1: Opo, good morning. Siyempre, makikibalita kami from your end, kaugnay po ng mga interventions na sinasagawa ng ating MWSS. Ang basic dito ay, kumbaga, water conservation, pagtitipid ng tubig bilang paghahanda po dito sa strong at very strong El Nino. Sir.
7: Opo. Tama po kayo, Sir Alan, no? Actually, last year pa po natin po itong pinaghahandaan kasi kasabi nga po ng PAGASA, ang epekto ng El Nino ay mararamdaman natin this last quarter of 2026 po, no? Actually, yung una pa lamang po nung bugso po ng El Nino, naramdaman na po natin itong July kasi po na-hit po natin yung ating pong lowest elevation in the history ng ating pong Angat Dam nung ito po ay na-construct noong 1967. So, since that year po, no, ay bumaba po sa pinakamababang level po yung ating Angat Dam na nasa 150.42 meters. Kasi po, Sir Alan, kung ang ating pong regular na operation sa ating Angat Dam, kapag na-hit po natin yung critical level na 160, ay talagang nagkakaroon na po ng interruption. Pero sa ngayon, Sir Alan, even though 150 yung na-hit po natin elevation sa ating Angat Dam, ay hindi po tayo naka-experience ng matinding interruption kasi po ay nagawa po natin yung ating pong tinatawag na mga augmentation measures. So ano po itong mga to, Sir Alan, no? I-discuss ko lamang po, no? Itong mga augmentation measures natin, ito po yung mga additional na tubig na kukuha po tayo, no, maliban sa Angat Dam kasi sa ngayon nasa 85% po ng ating pong supply ay nanggagalat na, kaya po minabuti po ng MWSS na mag-construct po ng mga additional na water sources dito sa may part po ng Laguna, Cavite, sa Rizal. Actually, sa ngayon po, Sir Alan, ay mayroon po tayong bagong mga water treatment plants na mag-ooperate po, patapos na po, no. Patapos na po yung construction nito at ito po ay magsusupply po sa atin ng mga additional na 452 milyong litrong tubig kada araw po, nadagdag po na tubig para po pagdating po ng El Nino, yung talagang epekto po niya next year ay may ma-operate po tayo.
1: Okay. Balikan ko ng konti, Engineer Dizon, sir, yung nabanggit mo na pagbula nung ginawa ang Angat Dam na bumaba sa pinakamababang level ang tubig nito, 150-something meters, sir? Tama?
7: Tama po. 150.42 meters nitong July 25 po.
1: That was July 2025. Pagkatapos, noon ika nga, kumbaga yun ang lowest level, pero naagapan dahil sa mga measures undertaken to prevent yung problema sa tubig. So, sa ngayon, dahil sa mga pag-ulan, ano na po ang water level ng ating Angat Dam, Engineer Dizon, sir, please?
7: Opo, magandang tanong po yan, Sir Alan, no? Kasi sa tindi po ng pag-ulan na na-experience po natin itong August saka September, ay napataas niya po yung ating pong level ng Angat Dam po, no? Mula 150.42 noong July, sa ngayon po ay nasa 208.25 meters na po. So around 58 meters or 59 meters po yung inaas po niya simula noong July. So maganda po to, Sir Alan, no? Kasi ang ating pong target pagdating po ng December ay dapat po ma-hit po natin yung 210 to 212. Kung papayagan sana tayo ng NWRB ay kung may pag-uulan pa po, no, sa ating pong watershed, ay hihingin po natin na patasin pa po ito ng 214 para po pagdating po ng summer next year ay hindi po tayo mahirapan.
1: Ayun, up to 214, ngayon ay 200 meters.
7: 208 meters po, sir.
1: 208. Okay. At yung normal operating level ng Angat ay ilang meters po, sir?
7: Opo. Ang normal, tinatawag po nating normal operating level po, no, ay nasa... pagdating po ng level po na yung paakyat ay masusupplyan po yung ating pong requirement mula sa domestic water supply dito sa Metro Manila at kasama din po yung supply po sa irrigation dito naman po sa May Bulacan. Kaya 180 meters po yung ating pong normal operating level.
1: Okay, 180 meters. But at present, we're above 200 meters. Ika nga, ano? Ayun. Okay.
7: Tama po.
1: Engineer, meron tayong dalawang pangunahing water concessionaires dito sa Metro Manila. Kumusta po ang inyong ugnayan with them when it comes to mga intervention na ito para mapanatiling maayos ang supply natin ng tubig dito, halimbawa sa Metro Manila and the nearby areas, sir?
7: Actually, katulong po natin si Alan po, no, ang ating pong Maynilad sa Manila Water. So, halos every day po tayo nagko-coordinate po sa kanila at minomonitor po natin yung pleto po ng mga activities na ginagawa po nila. Kasi sa ngayon po, Sir Alan, kung mapapansin nyo po, ay meron pa rin po mga interruption po. No? Pero itong mga interruption na to, ang reason po niyan ay yung mga regular na maintenance activities po, no, na ginagawa po natin para i-prepare po yung ating pong sistema pagdating po ng El Nino next year. So, yun naman po, no, continuous po yung ating pong pakikoordinate po sa kanila po.
1: Ayun, okay. So, ibig sabihin, you are constantly in touch with the water concessionaires para kung anumang mga abiso ay agad na nakakarating sa kanila, Engineer Dizon, sir.
7: Opo, tama po, Sir Alan. At maliban po po dyan, no, idagdag ko na rin po, no, ay meron po kasi tayong tinatawag na technical working group naman po.
1: Yun.
7: Dito sa Angat Dam. So itong technical working group, it's an interagency government coordination po, no, kasama po ang National Water Resources Board, which Apo. Is yun po yung ating pong chairman, ang National Irrigation Administration for the irrigation, MWSS for the water supply, kasama din po natin ang NAPUCOR, which is siya po yung ating pong nag-ooperate po sa ating Angat Dam, at kasama din po ang ang ating pong mga concessionaryo, ang Maynilad sa Manila Water. So every month po ay nagmi-meeting po kami para mapag-usapan po yung mga ating pong mga allocation po sa tubig dito sa Metro Manila.
1: Okay. Ang ating Laguna Lake o Laguna de Baí ay isang source din ng tubig na nagagamit dito sa atin sa Metro Manila and nearby area, sir?
7: Apo. Actually, meron na po tayong, yung nabanggit ko nga kanina, 85% po, no, ng ating supply ay nanggagaling sa Angat Dam.
1: Angat,
7: so, yung remaining percentage po niyan, nasa around 9%, ay kinukuha po natin sa Laguna Lake. So, may mga water treatment plants po tayo, tatlo po sa Muntinlupa, isa sa May Rizal, at saka meron na din pong, Cardona Rizal, at meron din pong isang treatment plant na ginagawa dito sa may part ng East Bay ng Laguna Lake. Ito po yung tinatawag po nating East Bay water treatment plant, na ito po yung mga bago po nating mga treatment plant na pwede po maka-generate po na around 250 million liters per day para ma-supply po natin yung ating pong pangangailangan dito sa may east part ng Metro Manila.
1: Ayun, okay. At hanggang sa kasalukuyan, considering na binanggit nyo na mataas ang level ng Angat Dam sa kasalukuyan, ano, wala namang napapag-usapan pa na bawasan ang oras na bukas ang na may supply ng tubig hanggang sa mga gripo ng mga bahay, sir?
7: Actually, sa ngayon po, no, ay namamanage pa naman po natin yung ating pong tubig na nanggagaling sa Angat Dam. So, part po ng ating pong mitigating measures po, no, ay ito po nga, tama po kayo, yung pagbabawas po ng pressure po. No. Pressure lamang po yung binabawasan po natin. So, hindi naman po natin binabawasan yung tubig po na dumadaloy po sa ating pong sistema. So, as much as possible po, no, ang instruction po natin sa ating pong concessionaryo, yung Maynilid at Manila Water, ay dapat po ay may tubig sa ating pong gripo. So, binabawasan po nila yung pressure mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 o hanggang alas 6 ng umaga. Ito po yung mga times po, Sir Alan, na kung saan ay konti yung gumagamit po ng tubig. So, doon po natin binababaan po yung pressure para po naman po sa ating pong measures na kung saan po, no, ay doon naman po nababawasan yung mga losses sa ating pong sistema.
1: Ayun, okay. Nako, engineer, in closing, ha, baka may panawagan o kayo sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayong umaga. Siyempre, dapat itong pagtitipid sa tulong sa tubig ay pagtulong-tulungan ng iba't ibang mga ahensya at maging lang ordinaryong mamamayan. Please go ahead, Engineer Dizon. Sir.
7: Opo. Yung epekto po ng strong El Nino, ayon po sa pag-asa, Sir Alan, po, no, ay mararamdaman natin hanggang next year. Kaya patuloy po kaming nanawagan, gaya nga po ng panawagan po ng Department of Energy po, no, sa pagtitipid po ng kuryente at ng gasolina, ay ganun din po yung ating pong panawagan sa patuloy na na pag-practice po ng wise po ng pag-ang tubig. Tama po kayo, Sir Alan, no, lamang po ito whole of the government approach, kundi ang kailangan po natin ay whole of the society approach na po. Kasi po, marami po tayong pwedeng may tulong para makapag-prepare po tayo sa El Nino. So ang advice lang po namin, Sir Alan, ay sundan lang po nila yung ating pong mga advisories po na pinupost po natin sa ating pong mga social media accounts, pati din po yung mga tips na binibigay po sa atin ng DNR, National Water Resources Board, Manila Water, kung paano po tayo makakatulong sa pagtitipid po ng tubig. So, sa alam nitong unti-unti po natin ginagawang pagtitipid ay kapag bawat isa ay gagawin po ito, ay malaki po yung may tutulong para malagpasan po natin yung matinding epekto ng El Nino.
1: Mm-hmm. Okay, Engineer Dizon, sir, salamat po na marami sa mga update mula sa ating MWSS, sir.
7: Magandang salamat, ay magandang umaga po, Sir Alan, at salamat po sa pagkakataon.
1: Thank you. Good morning, sir. Si Engineer Patrick James Dizon, ang spokesperson at Department Manager ng Metropolitan Water Works and Sewerage System, MWSS. 38 minutes makalipas pong 7 a.m. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
9: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
8: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 41 minutes makalipas pong 7 AM. Bilang ng mga lugar na sinailalim na sa state of calamity dahil po sa very strong El Nino, umakyat na sa 107. Ito po ay ayon sa NDRRMC. Ang detalye, yatid sa atin ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
11: Boss Alan, magandang umaga. Nadagdagan pa ang bilang ng mga lugar na nagdeklara ng state of calamity bunsod ng epekto ng very strong El Nino sa bansa. Batay sa datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 107 ang mga lokalidad na nagdeklara ng state of calamity. Kabilang sa mga bagong naitala, ang bayan ng Lope de Vega sa Northern Samar na nagdeklara ng state of calamity netong Oktobre 7. Sa kabuuan, 66 na lokalidad na nagdeklara ng state of calamity sa Region 2 o Cagayan Valley Region, 23 sa Region 13 o Caraga, 12 sa Bicol Region o Region 5, 4 sa Region 4A o Calabarzon, habang tig-isa naman sa Region 8 o Eastern Visayas at Region 12 o Soccsaryen Region. Sa Batala, umabot naman sa 121,185 pamilya o katumbas ng 451,889 na individual ang apektado ng El Nino sa may 1,019 na barangay sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Thank you, J. Mark Dagala. Ito, balita naman mula diyan sa lungsod ng Maynila, pang matagalang kapayapaan sa BARMM. Tanging si Pangulong Marcos Jr. lang ang makakapagpatupad ayon po sa isang civic organization.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye atin sa atin ni Lawrence Tanhoko. Lawrence!
12: Alan, hinihikayat ng Bang Samoro Civic Group na Amana Barm si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Natugunan ang kanilang sulat na itinadala. Ito ay kaugnay sa hangad ng grupo ng pagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Alhaj Murat Ibrahim, ang chairman ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, para pag-usapan ang kapayapaan sa giyera na higit 50 years na na nagaganap. Ayon kay Sultan Alim Saad Amape, ang convener ng Amana Barm, kung magaganap ang pag-uusap at pirmahan, may tuturing itong isang malaking hakbang tungo sa pangmatagalang kapayapaan sa pagitan ng gobyerno at MILF. Anya, tanging si Pangulong Marcos Jr. lamang ang may kakayahan na tapusin ang kaguluhan sa unang sinubukan itigil ng kanyang ama na si Pangulong Marcos Sr. sa ilalim ng Tripoli Agreement noong 1976. paliwanag pa ni Sultan Hamat, nasa 14,000 former MILA fighters ang nag-aantay ng suko ang kanilang armas, intuluyan ng may papatapad ang peace agreement. Paliwanag pa ni Sultan Hamat, mula noong September 14, arm elections, marami nang nakusap si Pangulong Marcos Jr. sa iba't ibang leader ng Bangsamoro kung saan bukod-tangi na lamang si MILF Chairman Ibrahim ang hindi pa nakakaharap nito. Dahil dito, umaasa ang kanilang grupo na matuloy ang usapang pagpirmahan para sa kapayapaan bago mo po ang 80 miyembro ng Parliament sa barn sa October 30, 2026. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you si Lawrence Tanhoco.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Oh, dito muna tayo sa Quezon City, ha. Ito hong Quezon City Councilor na naronda ng walang suot na helmet. Inisyuhan ng Shokos Order ng Land Transportation Office, LTO. Ang detalye atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary!
13: Naglabas ng Shokos Order ngayon ng Land Transportation Office laban sa isang konsehal sa Quezon City matapos umanong makitang nagro-ronda sakay ng three-wheel motorcycle ng walang suot na standard protective helmet. Bate sa video na nakarating sa ahensya, kasama umano ang konsehal sa pag-ronda ng ilang opisyal ng barangay nang mangyari ang insidente. Sa direktiba ni LTO Chief Asik Marcos Lacanilao, inatasan ng rehistradong may-ari at rider ng motorsiklo na humarap sa Intelligence Investigation Division sa October 22 at pinagpapaliwanag kung bakit hindi dapat mapanagot sa paglabag sa Mandatory Use of Motorcycle Helmets Act. Kaugnay nito, isa sa ilalim sa 70 araw na suspensyon ang lisensya ng rider at inilagay na rin sa alarm status ang naturang three-wheel motorcycle. Binigyang diin naman ni Asik Lacanilao na hindi dahilan ang pagroronda para baliwalain na ang batas trapiko. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Thank you so much, Mary and Bastasa. Update po yan mula sa Quezon City. So, konsehal ng QC, nagmotor, nagronda, walang helmet, na-issuehan ng Shokos Order ng LTO. Ang oras natin, 47 minutes, sa makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, ilan munang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. At ngayong umaga, mga kaibigan, pag-uusapan ho natin itong International Day for Disaster Risk Reduction 2026. Bukas na ho yan, bukas na. Makakausap natin, ha? Nako, salamat, ha? Nagpunta siya mismo dito sa studio, Director Vicente Gregorio Tomas, ang Director for Disaster Preparedness Service ng ating Office of Civil Defense. Sir, magandang umaga po.
18: Sir, magandang umaga po sa inyo, sa inyong pong mga listeners and viewers. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin.
1: Yes, sir. Well, una, bigyan mo nga kami please ng background there. Ano po itong International Day for Disaster Risk Reduction? Bukas na pala ito, Director. Sir, please.
18: Yes, sir. Ito po ay bukas gugunitain, October 13 po, Tuesday. So ang tema po nito ay resilience starts at home. Bali po ang layunin po nito, sir, ay magbigay po ng kaalaman sa ating pong publiko, lalo na po sa tahanan, ang bawat miyembro ng pamilya na ang importante po yung paghahanda at maging ligtas ang bawat miyembro ng pamilya po, sir.
1: Ayan, okay. Nabanggit mo, sir, Director. This preparedness begins at home.
18: Yes, sir.
1: Ayan, hindi yung iba palagi nila nakaturo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mahalaga na sa kanya-kanyang bahay o tahanan, doon nagsisimula ang pagiging aware at pagiging handa ng bawat mamamayan. Director, sir.
18: Tama po, sir. Kaya po yung sinabi ng IDDRR na ang tema for this year, resilience starts at home, hindi po yung pamahalan lang po ang aasahan natin.
1: Mm-hmm.
18: Kung hindi ito ay sama-sama, nag-uumpisa po sa ating sarili, sa ating pong miyembro ng pamilya. At dapat pong malaman ano po yung mga hazard areas, yung rota, at paano yung koordinasyon na dapat gawin po nila, sir.
1: Yan, okay, yung hazard areas, mga ruta. So halimbawa, basic halimbawa ng mga kababayan natin, dapat yung buong pamilya nag-uusap-usap kung sakaling lumindol, halimbawa, o kung sakaling bumaha. Pag lumindol, ito ang identified na safe area. Dapat doon tayo magkikita-kita, something like that. Ganun ba yun, sir?
18: Tama po kayo, sir. Importante po na malaman ng bawat miyembro pa ng pamilya, lalo na po kung meron tayong elderly, meron po tayong buntis, o kaya po may mga comorbidities na kasama po sa bahay. Alam po ng bawat isa, paano po tayo magtutulungan, saan po pupunta, saan po tayo tatawag, at may basic po na emergency kit. Hindi po kailangan na garbong gobag ang dala po nila, sir.
1: Mm-mm. Ayan, nabanggit mo, Director, yung basic na emergency kit o yung go back na bit-bit dapat ng pamilya kung kinakailangang lumikas. Basically, paalala, ano po ang mga dapat na laman ng mga ito, sir?
18: Thank you po, sir. Simple lang po. Magdala po ng unang-una po yung flashlight, baterya po. Dahil ngayon, we are in the age of technology, importante po yung cellphone.
1: Yan.
18: Yung pong pang-charge sa cellphone o yung power bank. At yung mga importanteng dokumentos po, ID at iba po pong mga dapat bitbitin ng isang miyembro ng pamilya na patungo po siya doon sa safe area po, sir.
1: Ayan. So, flashlight na may baterya, cellphone, mga charger, power bank para maayos pa rin ang koordinasyon at komunikasyon with other members of the family, sir. Ano?
18: Tama po, sir. Tama po.
1: Okay. May, siguro may dagdag ko rin. Ano? Kung halimbawang matindi ang naging sakuna, namatay ang mga kuryente, walang power, hindi gumagana ang mga generator, so naka-off ang mga telco sites. Mahalaga rin siguro may bit-bit silang yung ordinaryong transistor radio, sir, na may baterya para at least makakakuha pa rin ng impormasyon, sir, di ba?
18: Tama kayo, sir. Hindi kailangan na high-tech yung pong basic na transistor radio. Mm-hmm. Sa bahay po namin, may maliit po kaming radio at nakikinig po kami. Gaya po sa inyong program, almost everyday po. Before going to work or going to school, kailangan po alam natin ano po yung dapat gawin, iwasan upang maging ligtas po ang lahat.
1: Ayan. At siyempre, nabanggit nyo, halimbawa, kung dun sa pamilya ay merong mga may karamdaman,
18: opo,
1: abay, dapat bit-bit din nila yung mga meds o mga gamot na kailangan nung kasama nilang may karamdaman, sir, di ba?
18: Tama po, sir. Yung pong first aid kit o yung simpleng go bag, nandun na po yung mga maintenance po nila doon. Band-aid o alcohol o mask at iba pa pong mga importanteng bagay na dapat dala nila upang manatiling ligtas ang kanilang kalusugan po, sir.
1: Ayun. Siyempre, ayun, napapag-usapan natin yung go bag. Ano?
18: Opo.
1: Siyempre, yung ibang mga kababayan natin na maaring iniisip, ano ang appropriate na lalagyan ko ng mga ito kung sakaling wala naman akong bag, ano? Pero ang kailangan dyan, halimbawa, unang-una, yung hindi mababasa, waterproof kahit papano, Director, di ba?
18: Tama po, sir. yung pong hindi mababasa, nandyan po yung mga recycled plastics. Imbes na itapon po natin, ito po, magagamit po natin dahil resilient po ito, hindi po basta nalulusaw pag nabasa po siya.
1: Yan, eh, siyempre, mga extra damit din kung sakali.
18: Opo, sir, damit.
1: O mga pagkain na ready to eat na, opo, hindi
18: tubig
1: latang.
18: Tubig po, tubig, sir.
1: Mahalaga, tubig, of course. Yan, okay. Balikan ko yung topic natin na magaganap bukas. Ano ba ang kahalagahan, Director Sir, nitong tinatawag na International Day for Disaster Risk Reduction? Para sa ating mga Pilipino, di ba? Eh, palagi na lang tayong nagkakaroon ng mga sakuna, palagi rin tayong hinahagupit ng matinding mga bagyo. Sir?
18: Tama po kayo dun, sir. Bali po ang tema, Resilience Starts at Home, dito po binibigyan po natin ng practical lang po na mga bagay o dapat po nilang gawin. Kasama po dito, sir, yung pag-launch o yung pag-kuan po natin, yung pagsasatupad po nung ating tinatawag na ligtas na tahanan po at paaralan. Yun po yung tema natin po sa local version. So isang ligtas na tahanan at paaralan, at dito po yung pong at ginagawa po natin dito, binibigyan po sila ng mga practical na datos, lalo na po yung 28 videos po na naglalaman po ng dapat po nilang gawin, at ito po ay dapat palaganapin po sa komunidad.
1: Opo.
18: At sa lahat po ng areas na nasaan man po tayo.
1: Ayun. And this will be officially launched tomorrow, sir?
18: Opo, sir. 13 October, Tuesday po, sir.
1: Okay. And kindly walk us through anong mga ma-expect ng ating mga kababayan doon sa launch nito bukas, sir, please.
18: Yes, sir. Bali po, nandiyan po yung isang eskwela po na na-identify sa Pasig, kasama po na ating butihing Mayor Bico po, at iba po pong mga key officials ng ating pong pamahalaan. Sama-sama po tayong mag-o-observe po nitong IDDRR or International Day for Disaster Risk Reduction. Kaya po dito, inianyayahan po natin ang sambayanan na makisama po tayo, makiisa po tayo. Nandito na rin po yung launching ng Panatag Pilipinas 3.0. Meaning na-enhance na po from 2.0, naging 3.0 na po siya, sir. Kaya po, ulitin ko po, yung tema ng ating local version ay panatag na tahanan o ligtas na tahanan at paaralan po, sir.
1: Ayan. Okay. Nako, sayang at we're running out of time dito sa ating programa. But in closing, Director Tomas, sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin para mas maging dapat mas nasa kalooban ng bawat isa ang pagiging alerto at pagiging handa. Please, go ahead, sir.
18: Thank you po, sir. Mula po sa ating Pangulo, ang ating pong Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang chairman naman po ng Disaster Risk Reduction Management Council, si Secretary Gibo Teodoro, at sa OCD po, si Undersecretary Harold Cabreros, sampung po ng mga kasama namin. Bukas po, 13 October, ang International Day for Disaster Risk Reduction. Ginugunita po natin ito. Sama-sama po tayo upang maging ligtas ang tahanan, ang bawat guro at estudyante o mag-aaral, at maging prepared po. Laging handa po tayo sa anumang sakuna, before, during, and after. And thank you po, sir, sa pagkakatong binigay niyo po sa Office of Civil Defense.
1: Yes, sir. Nako, thank you, Director Tomas, sir. Maganda umaga po. Thank you for dropping by dito sa studio mismo, sir. Ha? Salamat na marami. Mga kaibigan, Director Vicente Gregorio Tomas, spokesperson po ng Office of Civil Defense, ang ating nakapanayam. Okay? Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, October 12, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Glorife Bagon, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Arnel Villamor, Mark Boqueron, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center?